XRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: Pakinggan mo
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisya.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop. Igan, may buntag nimo diha, kaibigan.
15: Oh, kada sa busy mag-pastor mo na akong gitalit na gitambal na ko sa bukol sa akong suso.
14: Bukol sa imong suso. Okay.
15: Oh, maura na sila sa katapo sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kung gusto mo maigan. Sige na kung padala kang BBL si Ana sa kanang mana sa Balisya.
14: Igan ka ng unsa na kadugayon nga na ay namaligtan mo na ibukol diya sa imong suso.
15: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
14: Ga, sakit siya ang ngulungol unsa man.
15: Oo, kanang magkuan sa bukitik rapod siya.
14: Unsa ni tabo sa imong kanday, pabutang gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
15: Ako siyang di kuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
14: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
15: Una, anam rin siya og kahili.
14: Ano? Nahili siya.
15: Ano na siya o kanin yan? Dapat siya bukol, mahal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
14: Ah, okay. At to ganiya, murag kuan sa itlog? At murag yelo sa itlog? Or?
15: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan ka nang murag yun siya ka nang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
14: Ah, okay.
15: O, in anak ka dako.
14: So?
15: Mura na siya kung ikon, Craig. Kung ito sa kanang naang, din kong pamina o anak, dahil kanang naay, mag-sistimo nila, yun mo nang, sige na din kung pala si anak.
14: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliyog?
15: Meron dito sa plantapan igan, Susan Angga. Ni.
14: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan. Salamat sa pagtawa.
16: Yes, igan.
17: Mag-sistimo yun ni ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
16: Okay.
17: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
16: Okay.
17: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang na siya hubang may akong yaplat, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka kuang butila, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
16: Salamat sa Diyos.
17: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kub, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay kaugil kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na namang Maka Plus. Mamaya akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka? Igan?
17: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
17: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng Haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining Haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
17: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
6: Surprise, Lola!
9: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lola! Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
16: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
9: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
16: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
9: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
16: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
18: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
19: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
20: sa GRD Quezon Printing Services.
19: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
21: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
21: 90s

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Si Teresa Ajero sa Hingaon City.
4: Yes, Egan.
3: Mag-testimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
4: Okay.
3: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili ng mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
4: Okay.
3: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung kanyaplat. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya.
4: Oh.
3: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa iyang higaanan.
4: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na na pastor kay. Ako kay siya panalangin, nga iyagig panglanginan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan?
2: Na
1: hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil itabo?
2: Nag-inom na ko bigimak. Naunian ko.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Whoa, whoa, 98.5.

0: pinagmamalasakitan mo. 98.5
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
6: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo na ay gihatag sa Ginoo sa ato na tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hangtod karon. Dako ko salamat po sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko gipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay magsayang siguro ang kwarta. So ako dulo lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog nga atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungitong nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-iwan akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit na di obidjima, kaya nakadumdum ka ni ato, katong akong nipudpud nga ni burot o ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sunod wala direk, pero ang silingan ni buto yun o giupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabi hang paglaptik sa akong ipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. So ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kong Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isa ragyot pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bidima kung unsay akong bateon.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, unsya ne?
10: Happy anniversary, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanin nindot sa tarpaulin.
12: Naapay mga t-shirt, oh.
11: O, diba? Happy anniversary ninyong duha. Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
14: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Lu, nganong katakiang kaman?
12: Sakit kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
17: Wa may problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
18: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni. Yeah! 1, 2, 3.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Ako si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nang nangauga si tangin ka ng kuhan. Samad.
6: Naon sa tayo mo na samad yung TL?
7: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
6: okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot din mo na siya nga gi-kuhan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa tayo ag-aplas mo ga aroma, nauga.
7: Nangalayos sa Pastor, nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum.
7: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
7: 5 ka buo.
6: Okay.
7: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
8: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo!
8: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, hello. Igan Bing.
2: Ako lang kasalamatan ng Busy Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
1: Yes.
2: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang ilana to. I-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit og Busy Max. Kaluon sa Ginoo. Wala na gyud kay sa isa ka panimalay pastor. Nagtulog gyud ka bata magdungan kung nabalaka ang mga
1: dilikanan
2: kung unsa taon. Kaya wala ba gyud i-admit? Kaluyan sa Ginoo pastor ang Busy Max.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Yes, akin sa ni Palayog.
5: Igan best Paler ni Paso.
4: Igan beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
5: Kalang, magtestimony lang ko sa bitima kapita Paso. Kasi si Igan, pindat nga tagakuan, tagapayas. Gusto na siya magtestimony, pero kay dila ko siya kabalong gamit sa
4: cellphone. Okay.
5: Nako.
4: Yes,
5: Yung apo ko, no, kalanaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitimak sa kabuo. Ilum ko nun yung bitimak ang iyang apo kay pitis kita o piyan. Limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidalada nila hospital. Sipak doktor, ngayon ko nung doktor nga. Sama na ipainom ninyo aning yung apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang finding na yung doktor pastor, ang kuan ko nun.
4: Appendicitis, di buto. Yes.
5: Appendicitis ng buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko nung makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga akong ipa-inom. Siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kaya ipa-inom ninyo, bitimak. Kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipot niyang pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bitimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag kayo. Kaya kung wala pang bitimak, singali, patay na iyang apo ko, no, pastor.
4: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat, Igan, na bit.
6: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Tugay lagi kayo kung humans akong mga papeles. Kapoy kayo balik-balik.
4: Kabalo ka. Dili na dapat naingon ana. Pwede na nimo i-report.
3: Di ay, nga naman.
4: Kay naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o usahay kurap na proseso sa mga opisina.
3: Unsa man dapat ilang buhaton?
4: Dapat naa silay Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
3: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
4: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. Report tayon.
5: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
6: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad na muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong ug kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa koy good news!
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Punisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
3: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Yes, Igan.
10: Magkasin mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
9: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
9: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuang butila.
9: Oh.
10: Tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
9: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuloy kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Ngamay akong ginagamit sa iya.
9: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
10: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya kaayuhan o doon na siya panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita, tambal, naulian din siya. Ginoo nga sila magagamit ko niini nga plan.
9: Okay, salamat igan, salamat igayo.
10: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
9: Okay.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban yun na to kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego blend jelly paste. Oo, higala! Ang Fuego blend jelly paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
5: Fuego blend jelly paste.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, matag-hamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego blend chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend chili paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Tugay lagi kayo kunuhuman sa akong mga papeles. Kapoy kayo balik-balik.
13: Kabalo ka.
12: Dili na dapat na ingon ana.
13: Pwede na nimo i-report.
12: Di ay.
13: Nga naman.
12: Kay naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod gihimo aron mapaspas, mapasayon, pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o usahay korap nga proseso sa mga opisina. Unsa man dapat ilang buhaton? Dapat naa silay Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
13: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
12: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. I-report tayon. Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.

0: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Happy anniversary.
4: I love you. Beautiful.
3: Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Numero 1 sa balita.
9: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
8: Numero 1 sa serbisyo publiko.
10: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
8: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
11: Ug kalingawan sa Bukidnon,
8: Radio Kaibigan.
12: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang ug walay lakot kining sibihan.

May buntag, mga kapatid. May gala, kumusta? Welcome sa direk karon sa atong tulumanon, ang programang Ratsada. Dano sa manumbalay karon mga gala din sa Radyo Kaibigan. Adlaw karon nga Webes, unang adlaw nini nga bulan sa Oktubre. Oktubre 1. Oktoberfest. Inyong angkorman, mga igsoon sa Gyapon, ako gyapon may gala si Igan Tata Retesa. Ibanin mo ninyo mga igsoon, sulod sa kauras, hangtod tagalas 12 ang takna. Sa ato mga kaubanan din sa Sibiyahan, DXRK Radio Kaibigan, among station manager si Stephanie Dangalio Yuti. Sa ngalan usab sa akong co-pilot karon din sa studio, si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban na to sila si Engineer Igan Ramil Bedrejo o Engineer Igan John Tingkang. Sa ngalan sa kinutubok ang puwersa, tagi ang tagdumala ning atong istasyon, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kumusta mga igsoon, kumusta mga igala, ang atong mga mag-uuma. Mga igsoon, ini nga itong unang adlaw, bulyada sa bulan sa Oktubre. Dali ara kayos panahon ba? Bago pa lang gani mga igala, galunis, karon Webes na sab. Kamatikod mo mga igsoon nga dali kayo motuyok ang orasan. O nga, dali ra po kayo mga igala, musalo pang adlaw. Kung na kay hulaton mga kaigsoonan, pertin dugaya pero guha kay hulaton. Ha? Kanabi taong palabyo lang din mo sa imong unahuna ang oras. Dila nimo mabantayan mga igsoon. Dali ra kay mga igala mo hapon. Munay akong gakaobserbahan karon tungod mga igala kay nagkatiguang ng kalibutan. Ha? Nagkatiguang ang kalibutan, unya nagkaanam pud mga kaigsoonan kagusbat ang atong kinayahan. Kuya ro ba mga igala kanana poy kini ang mga pahimangno pagpangandam kanatong tanan, di lang kay dinhi sa atong nasod. Daghang nasod mapiktuhan mga igala ining mabutay nga Super El Nino. Dito sa Indonesia, ilan na may gala karong na eksperyensya ang kalisod. Ang labihan mga kaigsoonan matud pa kainit sa temperatura. Laliman ka dito sa Indonesia mga igsoon na nakuno sa 43 degrees Celsius. Ingon ana kainit. Hilabihan naman gani kainit mga kaigsoonan ang 28 degrees Celsius. Unsa na lang yun mga igala, huwag mo abot ng 40. Pero tigid kayo mga igsoon, pwedeng inita na nga panahon. Muna dito sa Indonesia may gala, perting halapada ang naitabo nga grass fire. Mamanggani mga igsoon nga hantod karon, nagpabilin gyapon may gala nga naputo sa labihan, kabaga kayo sa aso. Ang pipila ka parte sa atong nasod, labi na gyud mga igsoon, katong lugar nga nagatubang sa Indonesia, sama sa Cebu, Sambuanga City, o dili gaabot pagani sa ato mga igsoon sa Bukidnon o Cagayan de Oro. No? Kay paliron man na sa hangin, so dili sa ato mga igsoon medyo napabor ang hangin. Muna kamatikod mo mga igsoon nga tanaw na to ang atong kawanangan, murag dagom. Pero dili na siya dagom. Heis na sa mga igsoon, no? Kinibang aso. Sa nitabong sunog partikular dito sa nasod sa Indonesia. Tungod na sa epekto mga kaigsoonan kay dito nakatagamtam na sila og kini ang labihan kainit sa ilahang temperatura. Unya kuya ani mga igsoon ang atong kini ang mga tinubdan sa tubig mo na pud nimo kunhod nawa na. Gawa sa kagutom kauhaw mo ni ato mga kaigsoonan kung sa gubangon. Muna magmahal na samot na putingali may gala ni mga mineral water ani. Umabot na panahon mga igsoon super typhoon. Ato lagi nang iampos ginuong nga untay palayo lang ng tanan mga igsoon. Hinoon kini gipanagna pa man o gipang nakita naman may gala sa kini ang radar no sa weather forecast tibok kalibutan o unsay dagan sa kini ang dagan sa panahon nya usagot ang Pilipinas mga kaigsoonan mao'y maapektuhan ining labian kataas sa El Nino. Sa una, naka-encounter matag El Nino mga 8 ka bulan tingali ito mga igsoon nga wala gyud init-init, awalay ulan-ulan. Ha? Di ba pila to ka bulan mga igsoon nga perte kayong inita?
Alos maigsuon ang atong bagol-bagol musiak. Nang liki ang mga yuta, mga basakan, mga kaigsunan, haskang malaha. May pagkunong banyo basa. Ha? Mas mayo pang banyo kay basa. Yuta nang liki mga igsuon. Munay kuyaw kayo Diyos. Karon gani akso magay tamay galag. Kini ang lasong nga bisan og dunay pay pagulan-ulan tungod mga igala nga nay mga schedule sa aga sa tubig. Samot na tingali mga igala og moistret na gyud ang init mga igsuon. Awa na gyud mga igala tingali rason ho nga moingon pa ang mga taga water district nga i-schedule na to depende sa supply sa tubig. Ya kanang kainit mga kaigsunan. Gabasi man gud po na mga igala nga tong supply sa tubig kung bugnaw ang panahon. O di po na siya maigala mukunhod. Pero o gainit ang panahon, gasuyo po magod maigala ang kanang source sa tubig sa kanang kinalaban sa yuta. Unya, kanira bang panahon sa tinginit mga igsoon, manggawas ning mga kining mga lalakayo nga mga mananap. O kabatikod mo nga, o panahon sa tinginit, mga halas nga panggawas sa mga buslot o mga bangag. O magpabugnaw, mangita sila mga igalag ilahang kiniang kahungawan. Kay pirti namang inita sila alom. Daghan manggawas mga igsoon katong mga wild animals. Ang kagutom na nagida mga igsoon tingali, sobra na gid magala ang atong sa gubangong problema. Gutom na mangani karon mga igsoon nga gawlan-ulan pa kay tungod magala ng atong mga uma karon. Mga igsoon usay ang uban wa naman katanom. Kay ang ilang una-una magsigitag tanom nya perting baratuha kayo pag-abot sa panahon ting harvest, perting baratuwa, kulang nalang pangayoon ang presyo. O kisabang kunoy, ganahan mo tanong muna mga igala nga ang atong gobyerno gasigig pangangkat o kini ang mga lagot mon o mga pagkaon gikan sa gawas sa nasod kay o diri kuno sa atong nasod mo saligan ang atong mga local farmers. Adi kuno gid may gala kabastar kay tungod ang uban ang mga yuta, wa na nila panamni. Rason po sa mga mag-uma nga nung pugso man namo o nga kami may magsakripisyo, magtanong may nga tabla ra lugar gahikog mi mangutang mi sa among kini ang mga abono og mga similya paghuman pagabot na sa ating harvest perting baratuwa kay sa presyo kisa man kunoy mag-uumang makasugakod ana nga estilo di ba lahi ra gyud mga igsoon kaya nga tong gobyerno karon may gala wa ni sila pagpakabana. Wa gini sila ipagpagkabana mga igsoon o unsa bata nakakaon bata sa katulo sa usa ka adlaw. Ito programa nga kwan ni BBA mga igsoon nga tawid walang gutom siyang kalimutaw Ginoo ko nga perti mentaw lisura kayo karon galisod magalit ang dunay mga trabaho unsa na lang yung katuwa po yung mga trabaho samot na gitingali Diyos. Atong oras mga igsoon, alas 11:26. Mayong pagpaminaw sa among mapinanggaon nga inahan sa kanunang panabang ang atong Mayor Dennis Valencia. Mayong unto di animo Mayor, Mayor Madamami Galido Galario o sa among kanhi usab nga Mayor nga maoy spokesperson kasamtangan ng atong konsultan o tipamaba mga igsoon, the action man John Galario. Mayong buntag po diha kang Boss Aboy Glenn Galario, atong kanhi Vice Mayor sa atong mga membro sa atin sanggunian panglungsod nga gipangunahan usab sa amuhang grabe ka matinbangon po kayo og labaw sa kakugihan mga kaigsunan di nagud malabuan ang kakugi ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Akong numero 0955-614-8416. 0955-614-8416. Na-text akong basahon mga igsoon. Good morning sir. Jane, musta na ka diha? Oy, may buntag ka nimo na dyan. May buntag. Kumusta po diha sa imuang nimutangan karon? Ako ning suking tigpaminawan si Jan mga igala sa Halapitan San Fernando, Bukidno. Okay na ko dyan. 0955-614-8416. Gibasura na mga kaigsunan sa Korte Suprema ang petisyon
ngagi duso sa Korte Suprema, mga kaigsunan, kalabot kini Maygala, no, sa kiniang gihimo nga pag-usab sa kiniang ihap sa boto, mga igsoon, ining ato nagapadayon karong Maygala nga impeachment trial nga giatubang ni Vice President Inday Sara Duterte. Doon ay nag-file og petisyon sa Korte Suprema, gi-question mga kaigsunan ang pamaagi sa Senate judges o senator judges nga ang ilaha lang kuhaan og base nga makabutar either to convict or kini ang mapsuelto si BP Inday sa impeachment, mga kaigsunan, katurang naa o present lang, mga igsoon, matod pa sa kini ang impeachment proceedings. Dili na kuno nila apilon, ngano man kunong ipaapil pa nilag butar, ang wala diha sama ato na priso, katong nagtago-tago o katong wa karon dinhi kay tuwa sa lain nasod. So, nagfile og petisyon sila si Attorney Beck Rodriguez, si kini ang kisingalan atong political blogger, mga igala, nga perti pong kuana, mga igsoon, bright sa kayo. Si Bertini. Bertini. Ang rason sa Korte Suprema nga nung gidismiss ang ilahang petisyon tungod kay matod pa premature. Bot pasabot, mga kaigsunan, premature. Way kapasidad ang ilahang gipile, mga igala, nga kiniang petisyon kay tungod sa rason sa Korte Suprema nga wala pa man kunoy gibuhat ang Senado kung ila bagyong gatumanon ang threshold, mga kaisunan, sa all senators present. Kay mo man na, mga kaisunan, ang ila lagi may galang bagabasihan nga ang kinsa na itong mga senador nga naarad ya kanunay nag-attend sa Senate hearing o kining impeachment trial ni BP Inday Sara, mauragit po kuno, mga kaisunan ko, ang ilahang pabutaron. Either mo butar pabor kang BP Inday nga maakwit siya or makumbikto siya, mga kaigsunan, sa pagpa-impeach. Muna nga ang ground nga gidismiss sa Korte Suprema, premature. Ayha na kuno, mga kaigsunan, muhatag og pinal nga desisyon ang Korte Suprema kung himuon na gyud sa hingpit, mga kaigsunan, ang pagbutar gamit ang giingon nila, mga kaigsunan ko, nga 2/3 votes sa kini ang all present. Kay na sa ato ang konstitusyon, mga kaigsunan, wa man gisulti dito sa atong Philippine Constitution nga ang all present lang mo'y kini ang makabutar. Ang gibutang dito sa atong 1987 Philippine Constitution nining impeachment proceedings o impeachment trial, mga igala, all senators o all members of the Senate. So bot pasabot, kung ikaw membro ka sa Senado o senador ka sa Pilipinas, wa ka namatay, wa ka natangtang, wa ka na resign, mga igsoon, considered ka gyapon nga membro ka as senator. So appeal gyapon sa ihap ang imong boto. Mao man na, mga kaigsoonan ko, ang naa sa atong konstitusyon. Pero kung mo gibuhaton sa kini ang mga senator judges kay ang mga senador man may gala mo imuhatag desisyon, kay bisan pa, mga kaigsunan, huyang ang mga ebidensya, kulang ang mga presentasyon sa mga witnesses, mga kaigsunan, ang pinal niya, mga igala, nga muhatag desisyon either to convict or ilabag ka, mga kaigsunan, i-acquit ang usa ka impeachable officer sama kang BP Inday Sara Duterte, ang mga senador. So kung ilag yun, mga kaigsunan, ipugos nga 2/3 of all present lang, that's the time na kung naapay mo mo file, mga kaigsunan, o mo question sa Korte Suprema, diha na kuhaan sa muna na decision sa Korte Suprema kung ila ba ang paboran, mga kaigsunan, ang pagtuis sa batakang balaod kung kana, mga kaigsunan ko, kuan ba kini ang legal ba na or matawag na may galang illegal, di ba? So ayaw kayo mo pagkakampante or kalipay sa mga pro Marcos kay ngano ang tinor sa kini ang pag-dismiss sa petisyon, mga kaigsunan, nga gisangat sa tulo ka mga petisyoner ngadto sa Supreme Court, mao ang ground, mga kaigsunan, premature.
nga nung muhatag man kuno desisyon ang Korte Suprema nga wala pa may desisyon ang Senado, wa pa man magigala mahuman ang ilang pagpresent sa mga ebidensya o mga witnesses. Wa pa gani magka-present ang defense team, ha, mga igsoon, di ba? So okay pa na siya kayo, di pa sa ta magigala magpakawas paglaw. Alas 11:33. Standby sa mga igala, mabalik ta karo mga pipila ka mga minuto, ha. Ang inabuhi sa siguro ta. Imo sa Diyos.

0: Good morning, Pastor Dan.
1: Yes, sa palipala ila, and then taga-asa.
0: Dudu Akop, Kiari Manulo.
1: Yes, igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
0: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa limak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo igan.
0: Ay, namang ko ipapa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o limak, Pastor Dan. Sa una, dali ni siya kakalimbang, dili ka mahili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako sa hindi palitan, Pastor Dan, sa Lijima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, gamay na iyang tiya, makaihi na po siya tarong, tapos makatulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan, sa Lijima, akong dipalit na kanunan ako malungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ng imong Lijima, ha?
1: Salamat sa pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mabalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mabalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Murag, libaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin panuhot, kay bagsigin mo yung mag-servisyo. Unya, amang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Una okay. Po, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin, mags, eh, murag, di lang na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. O, ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag, lima lang yun. Nawala po na akong hupong, pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin, mags, naging gamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Lucinda Pangilan ni Pastor.
1: Lucinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Lucinda, dalay ko ng Dios.
6: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pagsikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas at ang kanang kuan. Tamad.
6: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
6: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taut-taut na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak nako sa Tagum?
7: O, lima ka buo, pastor, akong ipalit ay.
6: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
7: Lima ka buo.
6: Okay.
7: Lima ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, pastor, sa Ginoo kay nakita na dito nga na imamataka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakit kayo, hubag sa tildong. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan, wa di hapoy alibyo.
8: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mong kong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
2: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
13: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services. Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkailap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay Tumas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
12: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang guwan, unsa may nahitabo ato? Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
14: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya ang kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pasorba kay kalitra lagi kay nahitabo sa iya.
12: So nagkumatos dahin siya dito sa ospital?
14: Hindi ko anong siya kuan, dugo o ihi niya. Normal man mo itong di-refer siya o kuan niya. Hindi ko anong taong mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
12: Oo.
14: Nga, di man musugot, di man may musugot kay. Hindi ko anong pa man siya mamurag-murihan pagani siya.
12: Oo, okay, oo.
14: Mautong pagkahuman ato, pastor, hindi ko anong mga tila pa dito ka oras, isulod dahin siya sa ICU, i-monitor siya kay. Kuan man, kanang, di man siya ingong nga tulog, ang iyong mata magsiga niya, di lang siya mulihok.
12: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
14: 10 days, pastor.
12: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
14: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mauto nga, ya, pangita gid sila, nagsigi sila tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala din ako ang ugangan, nga, gudala sa kuang gana dito sa nga.
12: So, umanggi pa ino, ano siya dito po? Pinakadlaw niya pag-inom?
14: Tulo ka, painuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, mut, bangon na siya.
12: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya?
14: Kuan na siya, magsigig lihok.
12: Okay. Salamat di kayo.

Okay, salamat kayo, Diyos. Mga igala, balik ta mga igso, no? Sa atong programa din sa Radyo Kaibigan. Ratsada! Alas 11:48 na, mga igsoon, no? Padayon, mga igala, ang impeachment trial karon sa Senate, mga igsoon, nining adlawa, Webis. Pero sa kasamtangan, nakasuspindi pa una, mga igala, no? Karon mga gutlo, ah. Kumpirmado nga, dili na, mga kaigsoonan, ipatubang as witness si former Senator Antonio Trillanes. Kinigi kumpirmar, mga kaigsoonan, ni Committee Chairman sa Committee on Justice Luestro. Matod pa may gala ni Congresswoman Luestro nga dili na nila ipadayon pa nga ipaatubang as witness si Antonio Trillanes. Kay daan naman mga igsoon, giingon sa defense team ni BP Inday Sara Duterte nga kinilagi usahay, kanabang kalit-kalit kayo ang ilahang pagpresentar sa mga witnesses na walay abiso, walay pagpabaloso, violation na nadaan mga igsoon. Pero kana kung nanamang yun mga igsoon, matod pa may gala sa kiniang defense team, si Attorney Sison, nga og mutunga mang yun mga igala si Antonio Trillanes, supposed to be karong adlawa, aw, dili po sila magpanuko mga igsoon, matuto sila nga mo cross-examine. Mo tingali mga igsoon nga nahadlok ang prosecution team, ang grupo nila may galang Luestro, karong adlawa, nga masunog o samot mga igsoon, matuto sila nga sa sinugdanan pala nga kini si Antonio Trillanes, mauni siya ay utok mga igala sa kining pagpresentar o pagimuhimo o mga piki nga mga ebidensya. Dayon pag kini ang drama o pagsabot og mga witness nga kunuhay mo ni ang isulti, pero pag cross-examine kining pagpresentar og napamakak ang tao og tinuod ba kang nagsulti, diha na gyud may gala sa kini ang cross-examine sa cross-examination sa kini ang mga abogado. So dili na nila kuno matud pa ibatubang Dios, hadlok sila. Ang gibuhat karon mga igala ni Antonio Trillanes, ga-andam kuno siya mga igala o kini ang mga dokumento kay iya kuno mga igalang pailan o kaso si Mayor Basti Duterte. Mga igsoon, naay mga kaso kuno iyang ipail, ipasaka. Matod pa mga igsoon ni Trililing, wala na gini mga igsoon, di na gini magkadimao. Ani na lang siguro no? Kung ilahag yun mga kaigsoonan, ipugos o gikuha naman yun mga gala, gipatay naman yun nila ang atong ang demokrasya sa Pilipinas, kaya wala naman yun nila mga kaigsoon, gisubay o wala na po nila gitahod ang atong konstitusyon mga kaigsoonan, batakang balaod. O ilahag yun mga gala, i-impeach si Inday Sara Duterte. Naman siguro pa'y mas daghan, no? Nga pwede mga igala nilang ihulip kang Inday Sara. Oh, kinsa man. Pwede po si Mayor Baste, pwede po si Pulong, pwede si Ruben Padilla, or pwede po si Bunggo. Basta kayo, kinsa mga igala itubo sa mga Duterte, posible, mugi na siguro mga igala giingon mga kaigsoonan nga mamahimong sunod presidente. Kaysa pagkakaroon mangod mga igsoon, patay gyud mga igala ang kina mga ituboy mga igala sa administrasyong Marcos. Wala gyud sila ikuan mga kaigsoonan, wala gyud karisma sa tao. Ha? Muna libog sila karon o kinsa gyud mga igala ang ilang himuong manok sa administrasyong Marcos nga ipuli mga kaigsoonan pambato nila para sa 2028. Pero muna itong batayanan mga igsoon kay kini ila naman may galang gihimo ang postponement sa barangay ug SK election, posible may gala nga may tabo sa mga igsoon o gilag yung i-impeach si Inday Sara, maghimo sila gilang kiniang balaod. Kaya lagi ang kongreso mga igsoon, mamagina may galang ang ilahang kining katungdanan, ang pagpanday o balaod, daw di maghimo sila balaod nga i-extend na po ng ilahang termino or posible nga walay may tabong eleksyon sa 2028. Unsa kay pwede may galang may tabo mga igsoon sa atong nasod nga no election.
Di ba ta mukalampag mga igsoon? Kutob ra ba ta may gala sa kiniang pagpanghasi lang o istorya lang kutob sa social media? Wa ba tay hibuon mga kaigsoonan ko nga mga lakang o pamaagi aron nga mapakgang kining ilahang yawanon nga mga binuhatan? Kining ilang pagpangurakot mga igsoon nga di na gyud kaundang? Gani mga igsoon nagpadungog-dungog na si Bongbong Marcos nga sa pundok kuno mga igala budget para sa 2027 kulangon. Kulangon mga igala kay tungod ang ilang gikuag base gamay ra kuno kayo ang atong koleksyon sa buhis. Nini nga tuiga mga kaigsoonan mo nang kinahanglan kuno mangutang pa og 3 trilyones para kuno mga igala ma-sustain ang budget para sa 2027. Lubog na ta mga igala ang atong utang sa Pilipinas. Hapit na mga kaigsoonan mula pa sa atong alimpulos. Unya, dungagan na po mga igala kuno og 3 trillion pesos. Laliman sila? Laliman sila mga igsoon, kapatuyang lang pangutang o kwarta aron ilang kurakuton? Kita mga igala ang kasugubang sa kalisod? Kita ang gantos mga kaigsoon sa tumang kapait? Di na ginimaw! May gala, wala tayo oras. Salamat kayo mga igsoon. Nakupos na usap ang atong sa kauras nga pagpanaguban. Ining atong tulumanon ang atong programang Ratsada. Ratsada! Sa ngalan na lang sa atong mga kaubanan, Dennis Sibian sa DXRQ Radio Kaibigan, sa gihapon ng atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, ang atong finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Kauban sa atong tulo ka mga technician on board, ang akong co-pilot dito sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, sila si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedreho. Sa ngalan ni Engineer Romeo Chang sa production department, kauban usab sa atong technical consultant, Gerald Ray Dangalio, sa atong station general manager, ang Kuya Satanan Kuya RG, Reginald Jan Dangalio. Tagiang tagdumala ni Subiahan, mga igsoon, ang atong programang Ratsada.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
6: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:01.
7: Silap sa kaudtuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumanon. Silap sa kaudtuhon. Tinong sa Mindanao o sa Dakbayan sa Valencia. Silap sa kaudtuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kaudtuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao ka na ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon, ania ang inyong

Higalag mga kaibigan, kumustag mayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome, ug welcome, ug welcome, ug welcome na usab dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa 98.5 sa lubaganan sa inyong radio sa FM band. Manghinaot kita mga igan nining unang adlaw sa simanang ting trabaho. Nagmasanagon ang inyong tagsa-tagsa ka mga panagway. Magmasanagon ang atong nagkadaiyang gimbuhaton nining adlaw Lunes na Lunes, Oktobre 5 na 2026. Kumusta man mga igan? Atong mga palanggang suking tigpaminaw, tibuok kalibutan. Atong mga Facebook viewers, ang atong mga parkada mga higala through Facebook, tibuok kalibutan, welcome, welcome, welcome. Dinis atong panag-uban. Adlaw karong Lunes, ato nang gikaingon nga tusunahan, unang adlaw sa simanang ting trabaho, Oktobre 5 na 2026. Dali ra kayo ng ligid ang adlaw mga higala. Hapit na punta nagtunga-tunga sa buwan sa Oktobre. Maayong pagpaniudto sa tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome na usab dinis atong panag-uban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan. Atong pagpasalamat, pagtahod, pagrespeto sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa technical department, atong pagpasalamat kay Bigang Joshua Vergara Sisun. Kini nausab ang yung higalas kay kahanginan kaibigang Noel Kagul, tuguti nga manumbay na usab ako, des inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita, managisgot sa mga panghitabo sa atong palibot nga naglambigit kanimo, kanako o kanatong tanan sulod sa 24 oras. Ayong pagpaniudto kang Kram Itsaluk, kang Sir Sofranco Tangmuan Dias Pinatilan, Ma'am Ninit Guadalquivir, Guadalquivir Trania Dias Tabuk Tulais Batangan, Vivincia Igot Kuya Kuyuka. Kumustag mayong pagpaniudto. Wa pa na human ang mga fiesta, Sir Frank Tagmuan. Actually, anti-bispiras karon sa Birhins Rosario. Yes, my hagkul ning atong takbayan sa Valencia. O dito sa Barangay Salawagan, lungsod sa Quezon. Anti-bispiras karon sumabot nga ka-fiestahan, Sir Sofranco Frank Tangmuan. He has pinatila. Osbon ko mga igan, welcome, welcome ug mayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Dawatan ninyo ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa panginaot nga nining orasa nakamus mayong pagpaminaw kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas inyo ug ako untang natagamtam mga igan. Samtang dagong tagpasalamatan
ang Dios nga labang makagagahom ang tinubdan sa walay sukod nga grasya nga atong natagamba. Takos ka o Dios nga daigog pasalamatan sa tanang panahon o higayon. Daghang salamat o Dios. Bisan tuod sa among pagka makasasala, pagka masalaypon, ikaw gihapon nagpabuhagay sa matag usa ka namo sa walay sukod nga grasya. At usab nga dagog pagpasalamatan ang Dios nga nagpakatawo, ang Dios nagpakasakit, ang Dios nga nagpakamatay, ang atong bugtong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Giday gipasalamatan kanamo Ginoong Hesus. Alas 12:10 na mga igan dinis atong papanaguban. Kumusta man ang inyong adlawng Lunes? Islas Mindanao? Nagkadaiyang suok sa Mindanao, kutub sa maabot sa Sibya sa Radyo Kaibigan, maayong pagpaniudto nga na kaninyong tanan. Daghang salamat na kada ninyo paniudto inyong gikauban ang Radyo Kaibigan, ilabi na ang atong programa Silab sa kautuhod.

Happy birthday sa tanang mga nag-birthday ni adtong adlaw Sabado, Domingo o karong adlaw Lunes. Ilabi na ang atong mga aktibong opisyal, ang atong mga aktibong membro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Nga nag-birthday, happy birthday mga igan! Atong mga palanggang suking tigpaminaw nga nag-birthday, happy birthday! Sa atong mga palanggang senior citizen, kang nanay, kang tatay, kang lula o kang lulo, happy birthday nga naha kaninyong tanan. Daghang salamat mga nanay o tatay, mga lulog lula, sa inyong pagmatuto sa among mga ginikanan o kanamong inyong mga apo na among natagamtam ang kanindot ni ining kalibutan. Happy, happy birthday sa atong mga palanggang solo parents. Happy birthday nga na ang tatay nga nagpakananay, ang nanay nga nagpakatatay. Mao nang kinabuhi sa atong mga solo parents. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday. At usab mga makaigsunan nga PWD. Daghan kitang nadawat nga mensahe gikan sa atong mga kaigsunang person with disability. Sir, kanunay mi maminaw nimo. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa tanang mga nag-birthday nga mga PWD. Happy, happy birthday nga naha kaning yung tanan. At usab espesyal pagtimbaya. Happy first birthday kang MK Colaste, anak ni Brian og ni Ding Inda, atong binatas kasal nga nag-birthday, first birthday ni ato nakalabay nga adlaw. Ayong pagpaminaw, dagan salamat. Yes, may Proconci Poblacion Valencia. Yes, Juanilla Village. Og happy birthday usab kang nanay Victoria Napinias. Yes, Poblacion Lungsod Quezon. Kang nanay Victoria Napinias, happy birthday. Kang sis Narly Disibayla, atong silingan Diaz Batangan. Kang Michael Ibarra, iya usab sa Batangan, atong igagaw Inday Kagol Tordos. Happy birthday o kang Ma'am Lilia Takang, iyas barangay Salawagan, Quezon, Bukidnon. Happy, happy birthday sa tanang mga nag-birthday. Dawatan ninyo ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot nga ang grasyag panalangin sa Dios nga labaw makagagahom ibubo diha kaninyo uban sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Happy, happy birthday nga naha kaninyong tanan. Happy wedding anniversary sa tanang mga nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Congratulations and best wishes sa mga kaigsunan usab natong misulod sa SAGS Communion. No return, no exchange. No retreat, no surrender. Maunang kapunungan nga misog sa SAGS Communion mga igal. Hinumdumi kanunay, di ka na kanon kung mapasok ka mo, pwede ninyong iluwa. Basta naana mo SAGS Communion nga di bunhukon, bisag bunhukon, antuson gud na kaayo. Hinumdumi ang kanunay ninyong gisaad at tubangan sa Dios o sa katawan sa kasakit o kalipay mag-inunungay. Hangtod ang kamatao, kamatayon mo'y mao'y magbuwag kaninyo. So sa tanang nagkikasal, nagsaulog sa ilang wedding anniversary, congratulations and best wishes. Happy araw sa tanang mga barangay nga nagsaulog sa ilang araw karong adlawa. Happy araw sa inyong barangay. Happy araw sa inyong lungsod. Con Foundation Day.
Happy fiesta usab sa tanang mga nagfiesta. Magfiesta mga higala. Kagapon fiesta Dias Lungsod Barangay Mailag. Barangay Mailag ning atong dakbayan sa Valencia. Usas mga nagmauswagon, nagmalambuon nga barangay sa dakbayan sa Valencia mga higala. Ang Barangay Mailag. Happy fiesta kaninyong tanan kagapon ang Our Lady of God Council Parish. Yes, Barangay Mailag. Kumustag mayong pagpaminaw, sayod kita nga naglagubo, naglagapak ang Radyo Kaibigan Dias Barangay Mailag. Kumusta man ang Barangay Mailag nining urasa? Wa bay dukot-dukot Dias Humbas Fiesta kagahapong adlawa. Kapitan nais barkada atong higala. Sas mga kugihan maabtik ng Barangay Kapitan dinis atong dakbayan sa Valencia ang atong kasamtangan nga EBC kanhiay nga karon Liga ng mga Barangay President. Dungan usab sa fiesta kagahapong adlawa ang usas malambuon usab nga barangay sa dakbayan sa Valencia ang Barangay Lumbo. Ang kapilya ni St. Francis of Assisi nagpiesta kagahapon ang Barangay Lumbo. Kumustag mayong pagpaminaw Barangay Lumbo. Kapitan Mark Fuego usas pinakabatanon pinakakugihan Barangay Kapitan ng atong dakbayan sa Valencia. Brilliant maayo nga leader. Humble, simple ra kayo nga kapitan mga higa. Si Kapitan Fuego Diaz Barangay Lumbo. Kagahapon ato nakita nag-choir. Maayo kay leader. Nagsakay habal-habal paulis ilang balay. Gikan sa pagserbisyo sa espirituhanon nga kalihukan Diaz Kapilya ni St. Francis of Assisi Diaz Barangay Lumbo. Belated happy fiesta kagapon mga katawhan sa Barangay Lumbo. Daghang salamat sa Medrano family kang Sir Juni Kamam Adel Medrano. Daghang salamat sa lamian nga paniudto kagapon Diaz Barangay Lumbo. Kang Ma'am Ann Abaw Diaz Kipulot Integrated School Palakapaw. Kang Brad Nilo Balagulan Diaz Poblacion Quezon. Kang Bibot sa tanang taga Barangay Lumbo, belated happy fiesta kagahapong adlaw. Kusog kaayo ang uwan sa Barangay Lumbo kagahapon. Nagsugod alas 12 kapins udto. Pero natinga kita pagpadausdus nato din sa sentrong bahin sa dakbayan sa Valencia mga alas 7 gabi. Tubudmans na ughang sapa ang atong sentrong bahin. Wa may uwan nga na sinati mga higala kagahapong adlaw. Kang Brian o kang Ding Inda atong binata mayong pagpaminaw mayong pagpaniud. Kang Gao Peter James Buagas happy anti-bispiras ya Santo Rosarios Baliti daan nga water district dia Sagkul sakop kapilya Santo Rosario happy anti bispiras gaw man mo attack tas Martes Miyerkules gaw mayong pagpaminaw mayong pagpaniod to Ma'am Teresita Gabas Kuya Philip Kapadngan at Lore maayong pagpaniod to dias nu kamiling barang-

0: Inang buntag mi pakita ang haring adlaw, pero mi kalit ang landong palibot ngatong nasinati din ni sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia. Atong susihon ang lakat sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Central Office, mga igan. Kanos aman mo atak gaw? Gaw Peter James alias Pupoy Buagas, kang Ante Guillerma, kang Manong Sixto, mustag maayong pagpaniuto. Happy Antibesperas. So, sa buot, makisayod sa dagans atong palibot, labi na mukalit og uwan, mupakita na po ng haring adlaw, mukalit na po ng uwan. So, adunay bagyo nga gimonitor karon ang buhatan sa Pag-asa. So, atong susihon, so tao na to, unsa ang dagans panahon sa nasudtas Pilipinas, sa Luzon, Visayas og Mindanao. So, atong paminawon ang dagans panahon, mga igala, gikan mismo sa Pag-asa Central Office.
1: Magandang umaga, narito ang weather update. Lumakas at naging super typhoon na si Chowan, kusan ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay maabot sa 195 kilometers per hour. Malabo nito pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility dahil inaasa natin itong kikilos pahilaga patungo sa Japan. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo sa ating bansa ay nasa more than 2,600 kilometers silangan ng extreme northern zone. Pero itong trough ng bagyo ay nakakapagto pa rin sa Visayas at ng Mindanao. Kaya ngayong araw, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Itong trough ng bagyo ay nasa po natin hanggang ngayong araw. Dahil bukas, lalayo ang bagyong si Chowan, kaya lalayo din ang trough ng bagyo. Pero ang kapalit nito, itong Intertropical Convergence Zone o ITZ na makakapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao bukas. Yung hangin mula sa Hilagang Silangan ay nasa ating makakapekto sa Extreme Northern Luzon bukas. At sa ating lagay ng panahon, maganda at maliwas sa panahon ang inasa po natin sa Luzon. Pero may tsasa pa rin ng mga isolated na pag-ulan o bigla ang buhos ng ulan, lalo-lalo na sa hapon o sa gabi. Dako tayo sa ibang bahagi ng ating bansa. Dahil sa trough ng bagyo, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Mindanao, ganun din sa Negros Islands Region, Western Visayas, Central Visayas, Southern Leyte at Leyte. Walang gale warning ngayong araw. Ibig sabihin po, wala tayong inaasang matataas ang alon sa buong bansa. Kaya safe naman pumalaot ang ating mga kababayan. Ang araw sa sikat, sa ganap na 5:46 ng umaga. Sunset, maya pong 5:43 ng hapon. Yan ang update mula sa Pag-asa. Ako po sa Al.
0: Mao kato mga higala ang lakat sa atong panahon sa Luzon, Visayas ug Mindanao ining adlaw Lunes, Oktubre 5, gikan kato mismo sa buhatan sa Pag-asa. Taas kayo ang sangab sa bagyong Chowan, pero di kini makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero tungod kay taas ang iyang sangab, adunay pag-apiktos Visayas og Mindanao sa pag-uwan-uwan tungod sa bagyong Chowan, mga higala. So, layo kayo, 2,600 kilometers dito dapit sa Luzon ang gilayon sa nasangpit nga bagyo. Pero maghatag nato pag-uwan-uwan ang ITCZ, mga higala. Ang panagtagbo sa hanging init og hanging bugnaw mo'y makahatag og localized thunderstorm sa atong nagkadaiyang area of responsibility. Alas 12:26 na, mga igan. Gigi Paskin, mayong pagpaniod to, mayong pagpaminaw. Sa atong 31 di ay kabarangay ning atong dakbayan sa Valencia, kumusta kamong tanan diha? Ang ato sab nga 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan nga naglangkob sa lalawigan sa Bukidnon, manghinaot kita nga okay pamus all right mga igat. Sa di ba kita muaginod nga tus unahan, gaw Janwick Nadias May Central Mindanao University. Condolence di ay sa atong mga kaigsunan nga nagsubo nining panahuna, kami nakigduyog sa inyong kasubana. Atong mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, nga nagsubo, kami nakigduyog sa inyong kasubana. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo og ang kahayag nga way pagkapalong, ipadanag kanila hangtod sa kahangturan. Alas 12:27 na. Umusta man ang atong sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia? Kaya Central Market sa Isdaan, Bugasan, Bularan, Gulayan. Kumustag maayong pagpaniod to? Yes, atong Farmers Market, atong dakbayan sa Valencia, sa atong mga kaigsunang mag-uuma, buwan karon sa mga mag-uuma, buwan karon sa mga kooperatiba. Daghang kooperatib nga naglambigit sa mga mag-uuma, nagmalampuson mga higala. Ngayong pagsaulog sa bulan sa mag-uuma o bulan sa kooperatiba. Alas 12:28 na, ato sang pagpasalamat, naghatag kinabuhi, nagpaluyo ning atong papanaguban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Kon aduna kay gihambin nga balatian, ayaw na kana problemaha mga igan, ani ana dako kay ikatabang diha kanimo sa imong gihambin nga balatian, ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghan ang natabangan, daghan pang matabangan. Kon ikaw batasano nimo pagpalit, paggamit, paginom sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kon nanakit ang imong kalawasan, gusto kag epektibo nga haplas, batasana usab paggamit ang Aroma Herbal Oil. Daghang testimonya nawa ang panuhot sa ilang lawas, ang pagpanakit sa ilang lawas na wagtang pinaagi sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus mapalit dinhi sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Ato sa pagpasalamat sa Lel's Laundry, daghan kaglabunon parato ang ilang per load mga higala sa Lel's Laundry. Oga diritso pinilo na daan sa pagkuhas imong mga nilaban. Ang Lel's Laundry na himutang Porok Uno along National Highway, Barangay Lumbu ning atong dakbayan sa Valencia. Lel's Laundry. Milagubo na ang alas 12:30. Dugang pagpadayag, testimonya na tabangan ayo sa Vigimax Plus. Tolo ka adlaw naghigda, naglubugs banig mga higala, apan human migamit sa Vigimax Plus na ayo og nakabakod, ania ang dugang pamahayag.
2: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
3: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinitod siya kalakaw, kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainin niya BG Max tulo kabuok. Tingala siya nga niliok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max na sa atong niatong maramag niato ko. Karun, kaluin sa Ginoo, naulian na gisa Pastor, makalakaw na siya. Tingalan na akong mamangan, migawa siya sa siya ni adto na siya na naning kamot, nakalakaw siya.
2: Dila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
3: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
2: sa potasyo. Ah, okay. Karun, okay na siya?
3: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
2: Okay. Kinsa kanin ni Oga Tagaasa?
3: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon Don Carlos.
2: Salamat kay Igan na, salamat.
4: O si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
5: Kano-kano ka na ko, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi-kuan, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
5: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
5: 5 kabuok.
4: Okay.
5: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Doon na kami kauban sa simbahan. Atong Domingo, iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og 4 kabuok. Milagro kayo ang Ginoo, Pastor, kay nagchat ko sa iyang asawa nga kumusta si Badjo-Jo nung himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayud diinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix, wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulo gyud akong luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, Pastor.
7: No, nganong kataki ang kaman?
8: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, or sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpala. Lana.
9: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, bilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

Manghinaot kita ngadto-ngadto, mas dako ang pundo para sa agrikultura. Suporta sa mga mag-uuma. Di kay suporta sa mga New Barangay Hall, multi-purpose building. Bisag nanay Barangay Hall, magpagama gyapon og multi-purpose building. Bisag na simento na ang dalan, gub-on ang dalan aron simentuhon pag-usap. Para nako kun ako ang mga magbabalaod, dapat tutukan gyud tagaagda kung pagtagad ang atong agrikultura sa Pilipinas. Hilabi na nining atong climate change, nining global warming nga may result sa climate change, nining nagkakuyaw nga umaabot nga super El Nino, mas dapat tagaag pagtagad ang atong agrikultura. Ang atong agrikultura halapad og daghang sektor. Daghang sektor ang atong agrikultura, di lang ang pagtanom og mga lagot mo, hasta ang mga mananap, mga isdaan, part of the agriculture. Agriculture mga igala, lapad kaayo ang sektor sa mga mag-uuma. Maunta ni tagaagda kong pagtagad sa atong gobyerno. Ni tagaagda kong budget katong kawatunon sa mga tulibagbag ng mga politiko mga ina. Hapit ng tig-budget sa atong sunod tuig. Sa atong local government unit, mga Oktob, Nobyembre, magsira ng libro. May mag-budgeting na ang sa atong nagkadayang local government. Pero ang nasudnon nga panggobyerno nga gahin, nagsugod na sila og budget hearing. Nagsugod na po sila plaster asa tong budgetan nga di kay klaro masapnan nga kawatunon. Morbida mga igal. Alas 12:44 na. Alang sa mga kooperatiba, Happy Cooperative Month sa atong mga mag-uuma. Ilabi na din is Dakbayan sa Valencia, Happy Farmers Month. Yan ha, kaninyong tanong. Base sa Ordinance Number 89-2023.

Samtang sila yung bahin, alas 12:45 na, ato di ay pag-saludar, pag-congratulate atong City Anti-Drug Abuse

0: Ato dai gitimbaya ang ato mga indigenous people. Karong buwana gisaulog usab ang ika-29 nga National Indigenous People's Month. Atong mga kaigsunang lumad, atong mga indigenous people, bisag unsa nga klase nga tribo amo kamong gipasidunggan o gipasalamatan sa inyong dakong kontribusyon sa nindot nga kultura sa atong nasod ta sa Pilipinas. Happy 29th National Indigenous People's Month, mga igan, natong mga tribo dinis Bukidnon o sa atong nasod ta sa Pilipinas. Alas 12:52 na ay importanteng panawagan sa Provincial Government of Bukidnon o sa atong Provincial Health Office ning atong lalawigan sa Bukidnon o sa atong gobernador, Governor Onel Roque, ang anak sa Valencia. Kaya panawagan kabahin niining bakuna sa atong mga estudyante sa atong nagkadaiyang tulungaan ato ning paminawon, mga igan. Dia ang atong gobernador.
1: Maayong adlaw sa ninyong tanan, sa atong mga minahal nga estudyante, mga ginikanan, mga mangtutudlo, mga health workers ug sa tanang katawhan sa atong probinsya. Kini inyong gobernador Rogelio Neil P. Roque. Karong bulana, atong gisuportahan ang bakuna eskwela, usa ka importante nga programa alang sa proteksyon ug kahimsog sa atong mga kabataan. Mga ginikanan, ang bakuna usa ka importante nga paagi aron mapanalipdan ang atong mga anak batok sa mga sakit nga mahimong malikayan pinaagi sa bakuna. Busa atong tabangan ang atong mga anak na makadawat o gikinahanglan nga bakuna sumala sa rekomendasyon sa atong mga health workers. Sa atong mga estudyante, ayaw kahadlo sa bakuna ang gamay nga kasakit sa pagpa-inject.

0: sa mas luwas na kaugmaon sa atong kabataan. Daghang salamat ug padayon kita sa pagtinabangay alang sa usa ka mas himsog ug mas luwas nga probinsya.
1: Mao kato mga igan ang panawagan sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office, atong gobernador, ining bakuna sa atong nagkadaiyang tulunghan. Alas 12:55 na ayong pagpaniod to ni Sir Tata Cloma, Sir Chris Galario Cloma. Usas atong mga kugihan, maabtik, tinud-anay nga nagserbisyo sa katawang Balencianos. Kani si Sir Chris Galario Cloma. Ayong pagpaniod to, sir. Uban sa imong mga kakaubanan. Matod pa niya, maayad na mauto kuya. Shout out ko niya ang kabalikat Civicom 248 Valencia City, Bukidnon chapter. Ayong pagpaminaw, kabalikat Civicom 248. Sir Tata Cloma, asa man imong area karon sir? Mauni ang tawo, empleyado City Hall. Kada adlaw, tuyok-tuyok sa 31 ka barangay, nagkadaiyang suok sa Valencia. Pagtunol sa serbisyo sa City Government of Valencia. Alas 12:56 na mga igan. Ato di ay serbisyo publiko atong tagag pagtagad. Panawagan sa tanang mga opisyal, membro sa tanang chapter sa PGBI sa Valencia City. Aduna kitay meeting karong Oktobre 17, 2026. Alauna ang takna sa hapon dito sa Valencia City Headquarters sa PGBI Guardians sa Sigubia Compound, Purok 1, Barangay Pinatilan. Matod pa kini sa atong bro founder, Sniper Ronilo Sigubia. So atong gidasig tanan nga chapter sa Valencia City sa PGBI Guardians Valencia. Markahan nato atong kalendaryo, Oktobre 17, alauna ang takna sa hapon, atong meeting importante nga atong tambungan. Wa na koy igong oras nga moaginod pas unahan. Guys, ang atong technical department nagbitbit naman ni Caldero. Tingpaniudto na gyud ba?

Wa na koy igong oras mga igan nga muaginod pas ngatos unahan. Mao na lang kadto ang mga balitag impormasyon, mga pinubri nga komentaryo nga atong gipanagsawaan nining adlaw nga Lunes, Oktubre 5, 2025. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan o sa programang Silab sa Kautuhon, atong pagpasalamat o pagtahod sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa Technical Department, si kaibigang Joshua Vergara Sison. Kini na usap ang inyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagul. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon. Mayong hapon, og dalaygon ang Diyos.

0: pakinggan mo.
1: 98.5.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanon. Ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
6: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
5: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
6: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
5: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
6: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
5: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhan Hanan sa Valencia.
7: At agalanta, yes, Iga na Rosalina.
8: Pastor, kanang sigidyo ko pamina ni pinagpalang mo sika, kadagadlaw niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maigyo ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Niya, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot di siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga si Hikog inom o gijimak.
7: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
8: Kita Pastor, kaya na-probe na ako nga maayog yun ang gijimak. Namaligya ko Pastor din sa lantay Pastor.
7: Ay,
8: kaya inom
7: ko
8: kada buntag.
7: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga o salamat
8: Pastor,
7: Igaya.
8: Makasabang yun ang gijimak Pastor.
7: Okay.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: The best songs on the radio.

0: Ang sumahinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laing patna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

isang magandang hapon, maayong udo, and good afternoon po ang inyong tanay, mga suking tigpaminaw, mga higan at mga kaigan sa kahanginan. Sika mabugnaw nga hapon po kanatong tanay. Adlaw mga gala nga Lunes, pizza 5 sa bulan sa Oktubre tuig 2023. Once again, makaigan ni War with me, nainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahangina. Karon sa paghisgot-hisgot ang mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunay sa mga tao na sakitan. Sa mga tao ang gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Sa mga ga-move on. Sa mga walay plano ga-move on. Ang programa higala para kaninyo sa unsa panang ihula. Madala na po inyong mga sigilanon sa kinabuhi na lamang sa atong pinalagang sibiyahan. 8.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukid North. Magkaulang magpadala ng inyong mga sugilanon sa pangitanan, mga hugit-hugot or kusan unsa pa na mahitungod sa gugma ga kinabuhi. Ining design na po ang bahay ni Anang Tanan. Ang mga buhaton, mabasa ni Lady Diana inyong kasulatan po ang mga greeting, ang pinibaya or pa-shout-out sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay or mga friends on air. Gusto ninyong timbayaon sa ating programa karang hapon. Kung magkaulog ang mag-text at tawag sa atong numero 0965-601-1688. Once again, 0965-601-1688. Once again, maayong maulay, bugnaw nga hapon sa inyong tanay. Mga palinggang suking tigpaminaw nga rakatsun in kanato karon. Nagkalain-lain nga radio set. Sa mga nanginiwan, utuhon niya mga kaigan.

0: magandang hapon po sa mga nag-tune in, monitor o naminaw sa atong programa karon sa kalain-lain nga radio set. Sa tanan po nga mga nag-monitor sa atong programa, naglantaw through Facebook Live, maayong hapon o maayong paglantaw pagpaminaw sa iniwang tanan, mga palenggang suking tigpaminaw. Joy, nag-adjust pa si Lady Diana mga gala kay pag-una po ang duang giatubang garon. Medyo naninibago na para ba nabag-uhan si Lady Diana mga gala. Huwag ka balo kung nadungog ba nini o kung tingog ka ganin. Ako, huwag ko yung nadungog mga gala. Okay naman siguro, no? Anyways, kumusta man mo? Sa mga nanginiwhan, pagbalik kay Sikay karon diha sa inihang tag-sa-tag sa Kapanimalan. Libundag na po ang kusog nga ulan, mga palengga. Paghaon na mo sa inyong mga binulad, di ha? Sa kamulong, kahigob-higob sa ilim, mga kape. Sa kamulong, kapaniudon. Sa kamulong, garay-haray, di ha? Kabalukot sa ilim, mga habon. Nagtanaw-tanaw sa ilim, mga pananom. Kahinahinay, kabisbisan sa ulan, mga galan. Maayong hapon, ha? Maayong pagpanagay sika. Kamusta man mo diha mga palengga. Anyways, happy Teacher's Day nga po pala sa lahat ng mga magigiting na guro. One of the noblest profession existing mga gala niyo ang teaching, pagtuturo. So happy Teacher's Day po sa lahat ng ating mga palengga ng mga magtutudlo. Hindi lang dari sa Valencia, hindi lang dari sa Bukidnon, kundi sa Tibuok Nasod, Pilipinas, mga gala. Mahal po namin kayo. Saludo kami sa inyong dedikasyon, sa inyong pagmamahal, sa inyong pagtuturo sa ating mga kabataan. Kabataan, pag-asa ng bayan. Jesus Day po sa lahat ng mga mahal nating mga guro. Happy Teacher's Day sa mga hindi guro. Tinuruan tayo kung paano magmahal. Magtutudlo, no? Nagatuunta kung unsa kalami mahigugma. Kung unsa pud kasakit mahigugma, mga gala. Happy Teacher's Day sa iniwa rin. Pero ay, maing hapon ha, sa inyong lahat, gawin sa mga ininyuhay sa iyong kautuhan niya sa adlaw ng Lunes, mga gala. Pagkasimana ang atong atubangon, karon mga gala, no? And of course, atong sugda ng atong simana sa pagpaminaw o pagtubag og lain na pod na tambaganan sa kapangutan ng atong tubagon, karon mga kaigan nga gipadala sa atong programa. Sa atong mga suki nga tigdambag, suki nga mga listeners at mga love advisors ng radyo, kaibigan, tambay lang po kayo dyan. Kaya karon taon-taon atong basahon mga galang usaka, di man sa taas, medyo mabuli ang pangutana, no, nga gipadala sa atong programa. And of course, welcome po ang bisan-unsa nga mga pangutana diha, ha? Gusto magpadala dara sa ilang mga sulat kaagi, abay mga pangutana nga bumabagabag sa iyong isip. Magkatabag si Lady Diana, no? Magkatabag ang atong mga suki nga tigtambag dari sa radyo, kaibigan. So ipadala na na. I-text at ang hotline number 9656011688 or comment sa tuang or send sa tuang Facebook page nakita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ibig hapon, grabang DJ na nagod sa may bantuano ng Dapan Bukidnon. Ayog, pagparegisikay, kanimo diha at Inday Arduino doon ang garisosa nga naglandaw ka na to karon sa Facebook Live. Ibig hapon, kanimo di at Inday, kumusta man? Uwan sa imuhang tibuok nga pamilya diha sa imong mga hinigugma sa kinabuhi. Sa imong mga kasilinganan, nagsutan na nato ang mga kaibigan members na nagod sa may nantapan ng Bukidnon. Ayog hapon, o maayong mabugna, maulan nga hapon ka na tong tanha. Pag mga Ari, sulatan mo sa Manda Zabaleta. Hello, guapa, good hapon. Pa-shout out po to all people nga naminaw. Naminaw ko ni magkaroon samtang ng hinlo sa among pubre. Pinubre nga balay. Ay, grabe ka hambal. Pinubre lagi pero dato po puno sa gugma, no? Maris, diba? Umaapaw sa pagmamahal. Abundansya sa material nga mga butan. Pero buhong po sa grabe nga paghigugma, diba? Habang nalang kanimo riha at ang guwapag smiling agaigan from Old Kibangay lang dapat ng Bukid Noon, si Mama Rie Sulatan Bustamante sa Bilyeta. Ito ni Sir Alexander di Hagsiyahan, ilang maginikanan, magaparintihan, kasilinganan o kabarangay. Ganamino po na katsun in sa ating programa karang hapon. Karang hapon, maayo ang pagmaminaw sa inyong lahat. And from Gene Elizar, shout out DJ from Alubihid Market. Maghapon ka rin mo di, Ma'am Jean. Kumusta man ang atuang buhay-buhay di ha? Kumusta man ang atuang pagbanigay sikay? Kumusta man ang lagay ng panahon di ha sa iniwa ka rin? Charge na lang ko sa akong magkabarintihan di ha sa may Alubihid, Misamis Oriental. Ang regards na lang po ko sa atong mga balangga di ha ng mga solid listeners sa radyo kaibigan ha? Mama Jean Eliazar. Kaya na kanimo di, Ma'am Jean, nga naglandaw ka na to karoon sa Facebook Live. Salamat po. By the way, mga gala, may hapon di ay sa atong mga balangga ng mga suking tigpamina. Nagkatsun and nakamonitor sa atong programa karoon. Di sa may Surales, South Cotabato. Magandang hapon po. 104.9 Radyo Kaibigan Surales, South Cotabato. Awan ang ito ang technician di agatong palangga ng Pastor Richard Angalio. Magandang hapon po. Hapon sa may Lagindingan, Misamis Oriental sa Tanang Naminaw. Nagkatsun and pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan, Misamis Oriental. May hapon ha sa asa DJ na DJ Miss B o Jumping Technician. Maraming salamat sa inyong pag-hook up. Kaling mo diha, Ma'am Jean Elizar. Maraming paniya, init kaaya DJ. Ay, kabaliktaran sa mo address sa probinsya sa Bukidnon. Ay, karani nga oras na bubundak na giyon ang kapirte kakusog na ulan, mga kaigan. Amping di ha, og salamat sa imong pagdanaw ha. Shout out na lang kanimo di, Ma'am Jean Elizar. Once again, narakad sa may Alubihid Market. Ya, sa may Alubihid, Misamis Oriental. Time check, mga kaigan. It's already 1:29 in the afternoon. Ano una ba'y tinoy na po sa kapunoy? Huwag karoon atong delikatan og basa ang usag kapangutan ng amoy atong taga-agapagtagan. Atong himay-himayon og atong sabton og paningkamutan ng mataga-aginagbay ng katubagan. Ang pangutan sa usag ka listener nato, mga kaigan, nga nagpadala sa iyong pangutana. Kani mo diya, Ma'am Angelica, wadi yung standby ka lang dyan, Ma'am Angelica, ha? Sa ni basahon, mag-usag ka pangutana. Alright, sa ni paglangay, maaari pa niya, mag-urman din noon yung mga kaigan, ha? Maaari pa sa atong sender karang hapon. Alright, good PM po, DJ. Please hide my identity. Naalang ko'y pangutana na gustong matubag, Lady Diana. Unsa inyong buhaton kung inyong kaugalingong kaliwat mangdaot og makaminos ninyo. Among paryente DJ nga side sa akong papa na ay mga kaya or arangan sa kinabuhi. Kaminosan raming mga yanura. Dili lang nakungan lang DJ ha. Basta-basta lang sila makamandar sa akong mga igsuon. Bisan ang akong mama, murag himuon ra nilag katabang. Agoy. Gamay na lang mapuno na akong gantangan DJ. Tabangi ko ninyo unsaon pagpaubos. Tawagan lang kog Sammy, Lady Diana, imong suki nga listener. Dari sa may landing Malaybalay, City, Bukidnon. Aha. So when you feel like the world is gone, araw ay galahan ang usag pangutan na no. Yeah, mama. And you'll find. Sino nga yun? The truth that a hero lies in you. Ma'am Sammy, oh, nga nagpadala sa iyang pangutan ng mga gala. Grabe, no? Ito ng himay-himayon, karon taod-taod, mga kaigan. Ito ng tubagon, hinahinayan og tubag ang iyang, mga iyang pangutan na nagpadala sa ito, ha? And of course, inigbalik ni DJ, ha? Welcome po ang tanang mga katubagan, opinion, or suggestions na gusto ninyong ihatag sa ito ang sender karong hapon. Pero sa karong my God, sambay po muna kayo dyan. Ayo sa maghawa, ayo sa magbalihin palihog lang, kaya nagsugod pa lang po tayo. Mga gusto nyo ni Maya, ha? Feel free to comment sa comment section sa Facebook Live kay Basan at ni DJ. Inigbalik na to. So dyan lang po muna kayo mga kaigan. We will be right back. So just keep on tuning in and keep on watching. Only here on 8.5 Radyo Kaibigan. Mauni o ato ni. So when you feel like the world is gone, look inside you and...
1: The best songs on the radio.

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
10: Ano ko mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, murugid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
9: Okay, salamat igan, salamat igayo.
10: Okay pastor, salamat po pastor.
9: Okay.
11: Happy anniversary.
7: I love you. So
11: beautiful. Akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
11: Di apa?
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
0: Lo, nganong katakiang kaman?
3: Sakit kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
1: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

right, 44 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 44 na po sa kapunod mag-aigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Magandang hapon po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa atin ngayon sa naglain-lain ng radio sets. Sa taran po ang mga naglandaw sa Facebook Live, gaway-gaway at maayong hapon sa iniwang tanandiha. Sa mga nagduga na diha nagkatulog na ba? Sa mga tulog magalagay na abat ay isgutanan karong hapon, no? Sa kapangutanan ng atong gibasa kaganina na atong taga-ano ginagmay ng mga katubagan o gatong himay-himay yun karong hapon, mga kaigan. Before that, ayaw magkalimot ng atong programa hatod ganato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpanang lana. Sa mga daminog diha nga aduna ginapangbati sa ilang kaliwasan, susama sa ubo, sipon, katol-katol sa pani, trioma, arthritis, pamaol sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins bakahan. Gamitin na sa atong kinakusgan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Mas ka-proven and tested na po ang ka-epektibo ni ini, dili po ka aking babalaka tungod kay humot kinigdili oily sa atong kalawasan o labaw sa tanan, dili po magamansya sa atong mga sanina. Anak, ganindot gamiton ito ang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Mapalit ka ni mga kaigan sa atong kaibigan center ng Rimatang sa first floor Alcuna Emporium, Valencia City. Available rin po ito dari sa GRD Printing Services sa may second floor sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. Mabalik po kini mga gali niyo sa ating kaibigan center sa nagkalain-laing lugar, kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. So, sa ganyan magandang hapon eh po, welcome back sa inyong lahat. Ayong baglanta sa Facebook Live kang Pastora May Lanzo Raniola. Magandang hapon, Pastora. Ulam sa daanang good afternoon, Madam. Madam Basagaya. Ang hapon ang maayong baglanta kanin mo diha na rakad sa may poblasyon, Valencia City, Bukidon. Salamat, Pastora. Kang Sir Daniel Jeff Vera, matid pa niya. Hello po, Lady Diana. Pasarat po kami dito sa may Tivoli, South Cotabato. Palagi po kami nakikinig sa inyo. At pwede po bang magpag-request ng kanta, DJ? Siyempre naman, paubaya by Moira Dilatore po. Sige, falta nang i-play karun daod-daod. Salamat ang magpaminaw kaninyo ni Han. Kailan sa imuhang tibuok na pamilya, Sir Daniel Jeff Vera from Tivoli, South Cotabato. Jala Gabinato Adiong, magandang hapon po sa iyo dyan from Burugdos Hillside, Mount Nebo, Valencia City. O shoutout sa iyong palang kagabi ka sa kinabuhi kang Sir Nestor Plaza Subanan. O sa iyong mga friends o mga ikaga, magandang hapon daw kuno o maayong pagpaminaw sa inyong lahat. Para ko asking song, DJ My Love Is Here by Eric Santos. Pagka-play po, Lady Diana. Sige po, ato ang i-play karun taon-taon. Standby ka lang dyan, ha? Maay po pamilya kaninyo diha sa may Mount Nebo, Valencia City. So may gala na anyways. Balhinta sa atuang hisgutanan karong hapon. I hope nga inyong nadungog ang atong gibasa nga pangutana kaganina, no? Pero sa mga wala nakadungog, for the sake of those nga wala nakaapas or wala nakadungog sa atong hisgutanan karong hapon, basahon sa makausa ni Lady Diana, ha? At usa ka pangutana nga gipadala sa atong programa. Marud ba sa atong sender, good PM po, Lady Diana. Please hide my identity, DJ. Naalang ko'y pangutana nga gustong matubag. O
unsa ang inyong buhaton? Kung inyong kaugalingong kaliwat mangdaot og makaminos ninyo. Among paryente DJ nga side sa akong papa na ay mga kaya or mga arangan sa kinabuhi. Og kaminosan rami nga mga yano ra, DJ. Dili lang nako nganlan, Lady Diana. Basta-basta ra makamandar sa akong mga igsuon. Og bisan akong mama, murag himuon ra nilag katabang. Agwe, di gani maayo, no? Gamay na lang, mapuno na akong gantangan, DJ. Tabangi ko ninyo ang saon pagpaubos. Tawagan lang ko sa pangalan nga Sammy Lady Diana, imong suki nga listener. Dari sa May Landing, Malaybalay City, Bukidnon. Magandang hapon, by the way, sa ating mga balang kadiha nga mga listeners sa may Dakbayan sa Malaybalay. Magandang hapon. Na kanimo, Ma'am Sammy, nga nagpadala sa iyong pangutana karon. Grabe mga higala, no? Mauni pinaka-harsh nga reality, realidad sa kinabuhi. Manigaling ko nilang usahid ako, no? Dili na tinuod ng blood is thicker than water, mga higala. Usahay manggod mismo pa ang atong kaugalingong dugo, atong kaugalingong kaliwat, maupay mo, hila sa ato a paubos. Maupay mangdaog-daog nato, maupay mangdaot nato, maupay makaminos nato. Ato mga galen, no, mas maayo pag dinad-an ang ubang tao sa atua kaysa kagalingon nato mismo nga mga kaparintihan o mga kadugo o mga kaliwat. Oh, yun na nga, di ba? Sa ipadala nga pangutana ni Sander karon. Kung sa doko ninyong buhaton, kung kamo mismo maka-experience anang inyong kagalingong parinti ang mga mandaot ninyo, magkaminos ninyo, di ba? Isa na mga gala, no? Kaya dinad mo sa kinabuhi, kining uban, dili tanan ha, ba't kasagaran mga adunahan, kwartahan? Muraga, ilang tanaw sa ilang kagalingon, labaw sila sa tanan. Labaw sila sa mga tao nga mas ubos nila o kahimdang sa kinabuhi. Mananaw nila, mas labaw sila value or belief sa mga tao nga ubos lang sa ilang kakayahan. Wala ko ba mga gala, mangdagko ang ulo aning kauban nga mga tao nga mabag-o sa kwarta. Ingon ana siguro ang gakahitabo karon sa pamilya nilang Ma'am Sander, no? Kayang side ako sa iyahang papa nga side. Mga paryente niya sa papa nga side, may kaya sa buhay. Nay kwarta, adunahan, kumbaga. Mangdaog-naog, mambiay-biay sa ilaha nga mga ubos lang og status sa kinabuhi, pagkapait mga higala. Mandar-mandaran ra sila. Og ang mas nakasakit pa, iyang mama daw kuno ni Sender, murag halos himo nagkatabang sa iyahang katong mga paryente nga nay mga kwarta, pagkapait mga higala. Makuan ano, di gyud ko mosugot, ambot na. Diba? Pero, yun na nga, diba? Ang kanindot mangod sa kasing-kasing ni Sander, sa katapusan niyang giingon, tabangi ko ninyo DJ unsaon nga magpaubos. Dibali mo ragdili mo tumpang sa kadaot or sa pagpangdaot nga ginabuhat sa iyang paryente sa iyang. Sa mga gusto nga mutubag or muhatag sila mga opinion sa pangutana ni Ma'am Sander karon, ayaw magkaulog nga mag-text or tawag sa atong hotline number 09656011688. Og nanatay na gabasa diri mga kaigan nangadawat nga mga advice og mga tubag sa pangutana mga gala, no? So I don't know, siguro abot lang, pero sa mga naminaw siguro, sa mga naminaw diha, no, may ganang gipaboran sa kinabuhi, gipaboran sa panahon na may kaya kumpara sa ubang mga tao. Kabalo bitaw mo ang kalibutan gatuyok lili hangtod sa hangtod, wala ta nasawid manggod sa unsay posibleng mahitabo sa sunod ng mga adlaw, bulan, tuig sa atong kinabuhi. Wag ka kabalo ka nang naas imuha karog, wag ka kabalo napamana sa imuha ugma, sunod bulan or sunod tuig. Unang kung naakay kakayahan o naakay kaya sa kinabuhi, arangan ka, adunahan ka, then please lang po, ayaw huba imong relasyon sa imong mga isig katawo. Huwag ka maging
self-righteous kumbaga. Ayaw mo ang ibutang si mga una ang labaw na din ka sa ubang mga tao. Ang kalibutan ka tuyok ra ba? Di mo makakabalog ka neng mas ubus imuha karon, mas taas pa na sa imuha puhon. Ikaw gagapahabog, taas kay tanaw sa imong kagalingon. Wa ka kabalog, sunod bulan ikaw na pod ang mabutang sa ubus nga kahimtang. Kanay reality sa kinabuhi mga gana. Unang, kindness is free. Eh, diba? Libre man ang pagiging mabuting tao. Man siguro lisod ka nga mahimot ang maayo sa atong isig katao mga gana. Labi na sa atong kagalingong mga kanugo, kapamilya. Kanay man siguro ningon anak ka lisod. Ang sanay mga bandiha sa mga may kaya sa buhay. Naman pong gawing huwag kayong mabulag ng sa tawag na oy. Punta dili mo mabuta sa lapi mga gala. Pag dili out of touch na rin kaayo, hindi na matandog sa mga yanong tao sa mga ano. Actually, wala may sayop sa... Walang masama sa pagiging may kaya, mga gana. Hindi lang po dati mo himuong agalo ng imong kwarta. Hindi po na himuong rason ng imong kwarta nga ubos ang imong tanaw sa imong isig kataw. Tanan na bang butang niris kalibutan na lumalabay ra? Ang kwarta, sa panang mga possession nga naakakaroon. Kanatanan lumalabay ra na. Kanatanan dili na nimo madalang ito sa langit. Naiusaga, nainanig, commentary from Mama Marie, sulat ng Bustamante sa Biliata. Matod pa niya, hahay. Nakapang hahay, goods Mama Marie. Realidad sa kalibutan, na adyot uban tao sender nga

pero pinamagan lang no, pero kakagalaw sa isang iglap lang po, mawala po ng tanan nga nasa imuha ka. Kaya ganimu ang imong kinabuhi na kadepende sa salapi o sa mga butang na akakaroon. Talagin sa isang iglap, mawala na tanan. Swerte sila kay isa sila sa giigrasahan sa kaitasan, pero sender para nako, maunay himu ang inspirasyon. Wow! Inspirasyon, matod pa niya. Para maningkamot sa kinabuhi, dili tungod nila, kundili paningkamot para sa imong pamilya. Tama yun. Especially para sa imong mama, no? Uy, kaya, no? Once, naana mo permi diha sa ila, once kay, sana eh? Naana mo permi diha sa ila, ha? Sugu-suguon, rajud imong mama. Pero kung maglikay na lang mo sa ila, ha? Huwag maningkamot mo para sa inyo. Sender kay dili tanan, naglikay dautan. Og naugbatasan, kundi naglikay para dili kaminusan, sender. Mm-hmm, tama. Instead ako no sender nga mauni mo ning makapandol or makahatag og kahuyang katon sa imong kinabuhi, mas maayro ko no nga imo ning may sakit man pero pwede gud nimo ganang you try to look at the brighter side of your situation, ma'am sender. Instead nga magpaubos ka, magpadaog-daog na lang gud bugan imo ang motivasyon o motivation og inspirasyon ang ilang ginabuhat sa inyo karon nga mas maningkamot ka sa imong kinabuhi. Mawot ang panahon na dili na mo kaminusan. Pag-ampo sa Ginoo og unta o banani ang inyong paningkamot, sender. As long as wala kay ginatabakan na tao, moabot ra gyud ang panahon nga paboran ra ka sa kaitas-an, sender. From Ate Maris. Wow! Uh-huh. Good, no? Grabe mga gala. Magkapamalandong ta, di ba? Nindot, salamat ka ayo sa imong advice. Yes! Ano lang nang itugyan sa kaitasan ang tanan, Ma'am Sandler. Siguro kung mahimo, mas maayong maglikay mo diha. Matod pa ni Ma'am Maris. As long as naamo diha sa ilahang poder, siguro... Siguro na nila ma-realize karon ng ilang ginabuhat sa iniyuha, no? Mas maayad ako na maglikay mo para at least man lang mo himuon rang sulugoon diya sa ilahang dapit. Actually, nindot yun din himuon mo ng inspirasyon, Ma'am Sender, di ba? Suon ba ka, ha? Yung himuon ka ng hagit ba ka? Mas maningkamot yun dinuon sa kinabuhi. Para... Uton sila pero para put ang panahon makahawas mo ada nga kalisod sa inihang kahimtang, Ma'am Sender. Time will come kung salamatan na gagihapon ni mo imong kagalingon instead ka magpadala ka sa mga problema o mga instead ka magpadala ka sa mga pagpangdaot nila sa iniuha. Kuning gihimo nga inspirasyon para mas naningkamot ka nga mulambo. Mulambo sa kinabuhi. Of course, di gid mawala ang pagampo, di ba? Saan man ang tanang pagpaningkamot ni mo, pagpigiya sa kaitasan. Salamat gaayo Ma'am Maris or Ate Maris na naghatag siya advice kang sender karong hapon. Siguro mga gala, no, naghanbagid siguro karon ang makarelate sa ingon ani nga mga sitwasyon or mga panghitabo sa atong kinabuhi. Galing lockdown lang, nagkaminusan lang tungod kay kwarta, tungod kay sa ilahang tanan nga maragsuon. Ano yung kamura ang kwarta, kamulang ang luoy. Sana ba, I know, daghan yun siguro nag-relate ka ron sa ingon ani nga sitwasyon mga gala, no? Talagang yun, ano palagi ni Ma'am Maris, no? Dili ta magpadala, dili ta magluya-luya. Katuyok man ang kalibutan, dili po sa tanang panahon. Ubus ka karon, ubus ragit po ka hangtod sa hangtod. Dili ingon na anak.

renewal come sa tamang panahon, ug imong pagpaning gamot ug pagsalig sa plano sa Dios, nindot nga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ubot ra gid ang imong time po. Laban lang paubos sa gidang. Tugyan ang tanan sa kaytas-an. Kung may mahimo kung musukul pa ta, makita pa tagubot, no? Susadako ng problema, mga kaibigan. Nga bagay mga tao, mga ganin, no? Dili gid sila musugot nga baby ayon ra ilang mama. Gid sila musugot nga daog-daogon lang. Musukul gid sila. Po ng mga ganang po ng mga isog nga klase sa mga tao. Pero kung mga tao ka nga hindi ka gusto gubot, no? Siguro ni itugyan sa kitas-an ang tanan. I was shout out Sir Blas and Judy. Sir Blas Arbalarote, magandang hapon po. Masama na ito ang buhay-buhay diha. Malaki nito nga si Sir Blas. Actually, nasa advice mga kaigan. Dili pwede ipapaspas og tuyok ang kalibutan aron kita na po ang nasa ta. Ay, magpaspas eh, mga lipong po na. Actually, sa tamang panahon, na panahon ng tanan. Actually, it's all a process, mga gala. Kining tanan, magkakaitabo sa nung kinabuhi karon, it's all part of the process. Na ay katuyuan ang Ginoo sa tanang gakaitabo sa imong kinabuhi karon. Bisan pa man, og naglisog kay Sabton nga, di mo mag-gets, unsa magi plano ni mo, Lord, sa akong kinabuhi. Di mo raging mabuhat is ang musalig lang yud ka. Saad sa Ginoo nga. Kasi nindot nga plano sa imong kinabuhi. Jeremiah 29:11, di ba? Ganang a verse, mga galab, nindot kayo nagmakapadasig yun sa mga tao nga galibog karon sa ilang kinabuhi. Baabot lang ka, Sir Blas. Dili na ito ipapaspas. Magandang hapon, Ma'am Lati Ledesma. Ano niya? Pa-request kong song, DJ Tunay ni Nagmamahal. Magpa-shoutout sa Flores Family, Ledesma Family, J.R. Flores, Mac, Kang Maris, Angelica, Ronel, Traya, og sa tanang na Miner from Cubatang, Don Carlos Bakitnon. Magandang hapon! Ay, basahon ang, wait lang, sali pa na ito, basahon yung, sige, basahon na lang na ito. Ay, medyo taas man, sige, ato saningon na ako ng mga text messages, mga kaigan. Sige, nagawatan na rin ang mga dambag from our solid listeners ng radyo, kaibigan, ha? From 511, Madrid, Binimang, hapon, Lady Diana, maulan nga hapon, nagulan na po na rin sa amua, Lady Diana, labi mga pihali, DJ, sana all. Ihigop na lang kong kape para sa kuha ni Habi. Ano na ba yun? Ihigop kong kape, girl, my God. Maayo na lang pagpangapi kanimo ni ha, uban sa imong tibog na pamilya, ha? 511. Masyado na lang may garon na rin DJ na minaw sa imuha sa akong, ay ako masulti sa sender DJ. Paubos na lang mo sender, iampo sa Ginoo ang mga tao nga nakamino sa inyo, ha? Kung nanobra na, pwede manastoryahan. Abi na ako kung nanobra na, sumbaga lang gamay. Kung nanobra na, kasi na kung madalag storya, no? Storyahan. Aron matagampod na. Kana na Lady Diana, salamat po. Gala, no? Kaya ganyan mong good pa ubang mga tao kung dili masturyahan, dili sila mausab, mga gala. Kung uban tao mga insensitive pagkaayo, no? Sila kabalubang ang ilang ginabuhat, ang ilang mga behavior, ilang batasan, ilang treatment, kanang makapasakit na or makainsulto na sa ubang tao. Ang mga insensitive nga klase sa pagkatao, mga gala, mo nang dili na sila ma-aware, ang nasturyahan po sila. Ang advice ni 511, sobra na doko, no? Mas maayong sturyahan na lang prangkahan. Pero dili sa pamaagi nga mangita ka gubot, Ma'am Sender, ha? Pero sa kalmado lang nga pamaagi, eh, diba? Kanang mapasabot lang nimo sa ilaha inyong sign, muna-ana na inyong kaka-feel, or whatever, diba? Basta maglikay lang yod nga mahimong mas mo complicate pa ang sitwasyon, Ma'am Sender. Paubos na ko, no? Paubos na lang yun, no? Actually, kaya mahimo mo kung may gala kay Risot po gaayo na upang na to. Ako, as a person, bitaw, as a person. Hindi gusto gubot, mga gala, no? Maubos talaga yung daan eh.
Karoon na lang yung bahala sa ilaha ay. Surrender na lang yun na sa kahitasan ng tanan. Tal, dili man buta si Lord na wala nakakita sa inyong kahimtang. Dili bungol ang Ginoo nga wala nakadungog sa inyong mga pag-ampo. Sayod ang Ginoo sa tanan. O trust me, maabot gud ang panahon, Ma'am Sender. Ang tamang panahon, diba? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. That's Isaiah 60:22. Ang laban lang, sana yung ito skitas anani. Salamat ka ayo. Sender 551. Magandang hapon, DJ Lady Diana, para sa ako, kung akong pamilya na ang pakaulawan, dili na pwede sa ako, DJ, musukul yung ko, o diba? Nalagi pa nga taong akong magkatunong po nagigag, tumpangan imong kamaldita, imong kaisog, makatilaw yung buka. Ang texter na ito, garon, dili isa musugot, kung siya, kung sa iyan, hinahitabo, dili isa musugot, nga baby, ayon ra, iyang pamilya. Musukul yung ko, og i-ampo na ako sa Ginoo. Mm-hmm. Panigamot yung sender para dili na mo kami nosan. Alright. Dili man sa tanan panahon, yahay sila. Kamu na po, yahay sunod. Maraming maraming salamat, no? Sa gigingon pa na ito, no? Permanente deres kalibutan. Nothing is constant in this world, mga gala. Tapos nga nasa ubus ka ron, umutagin ang panahon nga kamuna po, maburan pohon-pohon. Pag kining mga tao nga taas kilang tanaw silang kugalingon ka ron, umutag ka balo, pohon-pohon, ambut lang po. Hindi lang isdagan sa panahon, mga gala. Kadi kay kurta ayaw po usba imong dinadan si music katawo murag si kinsa na lang yun po dayon naging magkalingi sa gigikanan. Sa tambang panahon darating din yun lahi man imo sir bless kung labayan kag bato balusi og pan apili lang og kape. Ano ko kung labayon kag bato, balusi lagpan, pero katong Sputnik para gahi. Saan mo nagka-pi, Sir Blasi? Papangapi na lang siya, no? Magkalma-kalma, iyang gibati. Tama, good, no? Ilang, no? Balusi nilang nagkamaayo, Ma'am Sander. Kasi siguro, ma-realize rin po na nila. Hindi na good po na tama ilang ginabuhay. Ito na lang tugutan si Lord, gamo imutandog silang kasing-kasing, no? Total, wala may posible sa Ginoo. Lady Diana, kung kinsa ang gapataas, maoy ipaubos. O kung kinsa ang gapaubos, maoy ipataas. Ginuorang bahala sila, sender, palayo anang pagpalayo na lang mo, ayaw na tumpangi para dili na mudako ang problema. Alright. What if I never find you? Mian din ni DJ. Ay, magandang hapon sa iyo, John. Mamian from Talaka, Gabukid Nora. Itong suki nga listener.

Alright, so we have an advice here. Ito yung basahon ang tambag from Sir Blas and Judy. Madad pa ni Sir Blas Sender, kasabot ko kung ano nga hapit na ka mapuno, di ba? Labi na kung imong kagalingong pamilya mismo ang mangdaot, makaminos, o magtrato sa imong pamama nga murag katabang lang. Mm-hmm. Sakit gid na, Ma'am Sender, of course. Pero, ayaw tuguti nga ang kasakit maoy magbuot sa imong buhaton. Mm-hmm. Ang tumong dili nga pildihon sila kung dili maprotektahan nimo ang imong mama, imong mga igsuon, o ang imong kaugalingong peace of mind without losing your character. Kaya kung banda ba magdesisyon, mga igala, kaya ka na ma-carried away silang emosyon ba? Ubuhat og desisyon, nga ka nang gabukal-bukal pa ilong dugo. Ang ending dayon, ilang desisyon mahayan na ragihapon nila inig kahuman. So mas maay nang mukalma sa kamam sender. Ito tinga punto ng isang pumaling gamot kasi imong kagalingon, hindi na lang sila tumpangan. With all my heart and soul, ang imong pagpaling kamot, hindi para i-prove sa ilahang pildi sila, diba? Hindi para maprotektahan imo imong mama, imong mga isuod, o ang imong kagalingong peace of mind without losing your character. Marod ba ni Sir Blas? Not respond to their disrespect by responding. Responding with anger. Dili solusyon ang kasuko, ang kalagot, Ma'am Sender. Kung musukol ka nga puro kasuko, basin ikaw pa ang mahimong sayop sa ilahang pananaw. Diba? Ayaw ikumpara ang iniyong kahimtang sa ilang kahimtang. Kung mas arangan sila sa kinabuhi, maayo para nila. Kung simple ra inyong pamilya, dili na makapakunhod sa inyong value. Tama yun, dili man intawo na basihan ang kadunahan, mga gala. Okay. Mas ginuop tupong ragihapon dang ayaw i-compare imuhang koan. Ayaw i-compare inyong kahimtang sa ilang kahimtang, diba? Ang kapag ka-simple, dili nagkapakyasan. Protect your mother, matod pa niya, but do not make her the reason you keep getting into fights. Talk to her privately. Pangutan asya kung unsa yun iyang gusto ang kung unsa iyang kaya. Mm-hmm. Sometimes, ang ginikanan mo pailob dili tungod kay weak sila, kung dili tungod kay gusto nilag malikayan ang gubot. Tama gina. Para sa kuha, no? Dili ang paglikay mo, good my gala, dili manabot pasabot nga. Di mo sukol, weak, di mo sukol. Diba? Panay mo na, nag-iuman nga mas i-prefer nila nga na sila'y peace of mind kaysa naman sukol pero gubot or gihapon ang padulungan. Diba? Never set boundaries, matod ba, with people who constantly boss you around and insult you. Respect doesn't mean allowing people to disrespect you. You can distance yourself kung kinahanglan. Tama, huwag sila mo distansya. Dili tanan problema kinahanglan. Tubagon, usahay ang distance mo ang pinaka-peaceful nga boundary. Tama, gid, no? Ayaw paghimo og desisyon samtang init imong ulo. Kung feel nimo nga gamay na lang mapuno na ka, lakaw sa lugar. Hilomsa, pag-ampo, og pahuwasa ang imong emosyon. Ayaw pagig-away physically or verbally. Protect yourself and your family without creating another problem. Usahay ang pinakasakit nga tao, dili stranger, kundili kadlugo nimo mismo. Masakit kay nag-expect ka nga sila unta ang unang respeto o musuporta sa imong pamilya. Maugid, no? Pero remember, Sender, dili nimo kinahanglan ipakita nga mas maayo ka kaysa nila aron mapamatud-an nga importante mo. Ang inyong pagkasimple, inyong paghago o inyong pagatiman sa usag-usa adunay dignidad. Kung pagkaminos sila, ayaw nimo ipaubos. Ayaw nimo ipaubos ang imong kagalingon pinaagi sa pakigkompetensya. Ang pagpaubos, dili pasabot nga pasagda nimo sila nga abusaran imong mama. Humble ka pero firm dapat. Forgiving ka pero adunay boundaries dapat. Loving ka pero kabulog ka mo ingon og enough. God said in Proverbs 15:1, a soft answer turneth away wrath, but grievous
Curious words stir up anger. Meaning, dili tanan away kinahanglan tubagon og away. Sometimes a calm and wise response can stop the situation from becoming worse. Tamo agree yung kaani mga ganda. In Ephesians 4:31-32 reminds us to put away bitterness, anger, and evil speaking. Instead, be kind and forgiving. Ang pinaka-importante sender in Romans 12:19, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. You cannot have to retaliate for everything they do. Leave justice to God while you continue doing what is right. Be humble, be strong, and don't let anger control you. On point na on point. Atong na naganing isurrender ang tanan-tanan sa kaitasan. Nga naminaw ka karon. I hope you are listening sa itong programa karon. Ma'am Sammy from Nanding, Malaybalay City, Bukidnon. Indut kaay nga tambag. Salamat po, Sir Max. Ma'am Sander ha, kalma sa gidiha. Ayaw yun padala sa imong emosyon. Kay basi, kung masugol ka karon dayon, mas mura ko ang problema o mas maipit na hinuon ka. Dugang ra nagkahastol sa imong unahuna o sa imong pamilya, Ma'am Sander. Di ba? Kalma sa dihan. Ikaw kung pwede, di ba? Pag-una-una sa ampu sa gyud pangigiya sa Ginoo. Ampo nga tagaan pa kag dugang pa nga pagpaubos. Patience, more patience. Hello, Lady Diana. Good hapon. Kumusta magkari, Gwapa? Pa-request lang kong song, You and I. Salamat sa pagbasa, Gwapa. Maraming salamat po, Ma'am. Bea ba ito? Sino nga yun? Bea Sabagaysay from Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon. Bea, may hapon kanimo diha. Salamat sa imong pagpaminaw sa atong programa karong hapon. Oy, lang texter mga gana no, maribaniya walay permanente dere sa kalibutan, DJ ang tanan lumalabay lang. Aha. Maong kinahanglan maayo ka sa imong isig katao, basin ugma wala na tanan nga naa sa imuha mo. Ni dapat pa malandungan sa uban, di ba? Maong be good to others, DJ. Pray to the Lord sender, Marlon ni Salentapan, Lady Diana. Nagkakapon, Sir Marlon from Lentapan, Bukidnon. Og sa atong tanan nga mga listeners diyan aside, labi na sa atong mga kaibigan members diyan sa may Lentapan. Maayang hapon ha? Maayang pagpamino po sa inyong tanan. From Daniel Jeff Vera, Madrid Pania, Lady Diana, pasagdan na lang na di mo sila. Advice ni Sir Daniel. Ang imong mga paryente nga hilig bang daot og magpababa nimo. Ipa niya, pasagda na lang daw. Ayaw na lang nimo tagda. Hindi na lang daw pansinoy. Pero sa akong sitwasyon, Lady Diana, suklan gud na ko na sila. Unsa man yun. Pero yung advice kang sender, paubos lang yun daw. Pero kung siya daw kung usayahan ni Nita Bo, musukol yun siya mo lagi. Katilaw yung kinumo siguro siya. Si Daniel, no? Pero ako ano na ha? Usayahan lang po ni. Kaya isog yun siguro ni siya. Suklan yun ako sila. Labi na nga akong inahan ang ginadaot-daot nila. Dili na maayo para na ako. Tama yun, no? Tapos may gala, okay ra siguro sa to. Bahalik ako na lang imong daog-daogo, no? Pero damayin na siguro ni mo akong ginikanan. Ang maglahin na nga storya. Ako na yung prinsipyo sa uban mga gala. Ay sila musugot yun. Magpabilin ka nga buutan, nagbatinahuron, pero ayaw usab pagpahimulos sa ilaha. Ang pagtahod, dili lang sa ilaha, na usab sa imong kagalingon o sa imong pamilya. Dapat, mawag yun, dapat give and take sa respeto mga gala. Hindi man pwedeng kamunda lang ang sigig, bow down, respect sa ilaha niya sila. Isang kamayang respeto, why may pakita sa iniyo. Huh? Mga diba ni Sir Daniel,
Magbabilin ka nga buutan. Ay, manatugbasa di ay. In Proverbs 24:12, ang Ginoo maghukom sa matag tao, dili sa ilang bahandi, kundi sa ilang buhat, o kasing-kasing, di ba? Magsugot nga mausab mo sa kwarta, mga galang. Ayaw magsugot nga mausab ining batasan tungod lang kay nadunahan na mo, tungod lang kay nayahay na mo, maayon mo dala siningisig ka tao. Matabusan ra ba? Wabag yatuwa aning tanan, no? Mga estranghero raman tadres kalibutan, mga kaigan. Walay atua. Bisan gani itong kinabuhi, dili magani ni atua. So, mahinambog man in tawon ta. Salamat po, Sir Daniel Jeff Vera, once again from Tibuli, South Cotabato. Ako'y sundang dere. Kuya po ni Biklon, si Sir Blas, my God. Ano'y sumbagon? Sundangon lang daw. Kasi nga natog, hait daw ni akong sumbagon. Oo lang yan. Na nga, diba? Dilita mo act out of anger, mga galak. Pansing mahayan, regya po nato ang mga buhat tungkol ka na sukutan. Diba? Kalma sa God. Kalma sa God, Hazard Blast. Awas naman, hindi mo yung sundang din. Shout out sa iyo dyan, Sir Bert na buhay na po Moseno. Manig pa niya, good day, ma'am. Kasayo sa ulan, rin sa amo, sa may San Juan. Maray-maray. Shout out, aminaw, may karoon di mo dere sa FB. Salamat po, mga hapon. Kanimo diha Sir Bert na buya Nepomuceno. Watching us all the way from San Juan. Maray-maray. Magandang hapon.

So lagi na, at the end of the day, mga gala, and this spring tanan nga naas atua, mga wala ramang gihapon. Tanan nga naas atua, dili ba ni atua, diba? So naman raman ni nato sa Ginoo tanan. Kung galing man nagigasahan ka sa Ginoo, gitulianan ka sa Ginoo, sobra-sobra nga bahandi diha. Kamita na lang na para sa ikabubuti ng lahat. Kaya tuguti nga ganang mga panalangin na gikan sa Ginoo. Hinuoy magkapalayo sa imo sa Ginoo, mga gala. This is a reminder to everybody, ha? Kindness is free, mga kaigan. Libre lang po ang pagiging mabuti. Why not give it to everybody, di ba? Kain mo kagay na, no? Grabe pa na yung mga tao nga. Sagot rin po sila nga not dili sila in good terms sa ilang mga silingan. Pag ginaunsa rin ba? Ang matabang sa imo yung silingan rin ba good yapon? Hatag na lang na sa amuang uban. Luoy po din lang. Naghinubra ang grasa sa uban. Ihatag na lang po siguro na sa amua. Pero diba, gamitin lang natin para sa mabuti, diba? Let's be a blessing na lang para sa ubang tao. Bless ka sa Ginoo, dapat blessing, kanang mo bless po kag laing kinabuhi.

mo yung mga igala nun. Pagwarat talang ganit gamay. Uswag lang sa kinabuhi gamay. Murag dili na dahin sila. Hindi nagkabulumulingi sa ilang mga kwento. Hindi nagkabulumulingi sa ilang gigikanan. Kasi nga po, murag naging alipin na sila ng salapin. Sobraan nagkahabog ilang pananaw sa ilang kagalingon. To the point nga, mismo kagalingon nilang kadugo, kaunyong kaparentihan. Hindi na nila dalon og maayo, no? Lumalabay ratatanan ining kalibutan na mga gana. Inigbalik na to sa inigabot sa panahon nga mawala ta. Pwedeng ilubong nag-apil na imuhang pila ka man zondi ha. Kaya na imo madala, di ba? Kung i-bless ka ni Lord, imuha na lang po nga mahimo kang blessing sa kinabuhi sa uban.

0: may lang doon kung mangayo o galayo sa una. O, diba? Kasi mong silingan nga, sus, di na mulingi, oh. May lang ka mga galayo sa una, ha? Kapag una, diba, nausab sa kwarta, mga gala mo, na pinagkapait nga, ayaw ninyo i-allow nga may tabo sinong kinabuhi. Ha, walang masama, mga kaigan, kung maningkamot ta para inimabot ang panahon, makayahay ta. Kita mo siguro na nangandoy o hayahay nga kinabuhi, mga kaigan. Ang problema sa pagiging yaman, sa pagiging adonahan, pero ayaw tuguti nga mahimo kang alipin sa salapi, mga kaigan. Ano ba, the love for money is the root of all evil. Kain ng dato ka, labi na grabe ni mong paningkamot, diba? Bunga sa imong kahago, dugo, luha, sipo, nag-abot na sa paningkamot. Okay, ragid ka, ayun na. Dili lang gid ka mausap. Ka, mabago imong dinadaan sa imong isig katao. My God, I know. Time check is already 2:28 in the afternoon. Alas 2:28 na po sa kapunan, mga kaigan. Mabalik pa si Lady Diana later on, ha, para sa paghatag o nagmay nga tambag sa tuwang sender nga nagpadala sa iyang sulat, or maybe a sound ng advice from Sir Blas Arbalarote, or maybe po maghuhat ang atong tambag kung sa mangyo. Pero standby lang mo diha, mga kaigan, ha, mabalik pa po inyong Lady Diana later on. So sa mga naminaw diha, parahin lang mo sa inyong pagpaminaw.
1: What if I never knew? What if I never...
0: Magbabalik po tayo later on, mga kaigan, ha? Ang sani yung comment na rin, ang bunga sa kahago is bungag singot. Ano ko yung bod, no? Ang ganyan pa rin gamot, imong na daon daw bunga singot, ragi rin. Huwag na lang na ganang pulbusi na lang na maulian rin na siya. Sa mukha. Pero is my God, magbabalik po tayo later on. So dyan lang po kayo, gumino sa taas sa usika out, yung request sa atong kaigan, Ma'am Angelica Binata Warion from Mount Nebo, Valencia City. We have here a song sa atong playlist, My Love Is Here by Eric Santos. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug ato ni

0: pakinggan mo.
1: 98.5
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Happy anniversary.
9: I love you.
8: Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa maligay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

at 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:55 na po ang sa kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Dalagang salamat sa mga patuloy paghihapon. At aminyo ka na ito karoon sa Dagalain Live, your radio sets. Okay, sa tanay nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live. Welcome back, og daghang salamat sa iniuhang tanan. Mari pa habol ka comment here from Marie Suratan Bustaman de Sabiliata Matod Pania. Ako ga pa dili gugumo ingon nga maayo ko og batasan kay naagid pud. Gyapon ko'y bad side. Mm-hmm. Pero nindot baya sa pamati ko pa nga naay tawo nga moingon sa imo nga dili man ka kwarta pero iya kang gagahangyuan din ka nang nindot baya sa pamati nga naay magpasalamat nimo, no? Para kung tubag sa iya ga pa gagahangyuan ko basta bayran ko dili baya ko anak og CEO. Ano gyud? Mo ni nindot, di ba? Bisag dili ta ingon nga kwartahan kaayo pero iya pun tayo mga kasing-kasing nga willing gihapon magpahangyo kung naapoy atua, of course. Pero siyempre naman, dito po tayo mapahangyo sa mga tao nga kabulupot mo tultol sa ilang obligasyon. Magigadili man taan akong CEO, ane na. Paris, diba? Kaya kung sobraan na magudpud taga, utan nga hala-hala, bisa kinsara po ay pahangyoon. Magud po ibang tao nga mga busar po o kabuutan sa ibang tao. Ang tama rapod na nga na ang kayo ginapili o kakalimitason na kay boundaries, Mamaris. Tama rin yan. Ay, habang ganin mo

at sa imong buhaton. Ang tumong dili nga pilihon sila kundi maprotekta nimo imong mama, imong mga igsuon ug imong kaugalingong peace without losing your character. Do not respond to their disrespect by responding with anger. Kung musukol ka nga puro kasuko, basin ikaw pa ang mahimong sayop sa ilang pananaw. Ayaw ikumpara ang inyong kahimtang sa ilahang kahimtang. Kung mas arangan sila sa kinabuhi, maayo para nila. Diba? Good for them. Pero kung simple ra inyong pamilya, dili na makapakunhod sa inyong value or bili, isip mga tao. Ang pagkasimple, dili kapakyasan. Protect your mother, but don't make her the reason you keep getting into fights. Talk to her privately. Pangutan na siya kung unsa gyud iyang gusto, unsa iyang kaya. Sometimes, ang ginikanan mo pa ilob, dili tungod kay gusto nilang malikayan ang gubot. Ay, dili tungod kay weak sila, kung dili tungod kay gusto nilang makalikay sa daghang kagubot. Set boundaries with people who constantly boss you around and insult you. Respect doesn't mean allowing people to disrespect you. You can distance yourself kung kinahanglan. Dili tanan problema, kinahanglan tubagon. Usahay ang pagdistansya, mao ang pinaka-peaceful nga boundary. Ayaw paghimog desisyon, samtang init imong ulo. Kung feel ni mo nga gamay na lang mapuno na gid ka, lakaw sa ilom, pag-ampo o pahuwasa ang imong emosyon. Ayaw pakig-away physically or verbally. Protect yourself and your family without creating another problem. Usahay ang pinakasakit nga tao, dili stranger kundi dili kadugo mismo nimo. Masakit kong nag-expect man ka na sila unta ang unang mo respeto o musuporta sa imong pamilya. Pero remember, Ma'am Sender, dili nimo kinahanglan ipakita nga mas maayo ka kaysa nila aron mapamatud-an nga importante mo. Ang inyong pagkasimple, inyong paghago o inyong pagatiman sa usag-usa, adunay dignidad. Magkamino sila, ayaw nimo ipaubos imong kagalingon pinaagi sa pakigkompetensa sa ilaha. Ang pagpaubos, dili pagsabot, dili pasabot, nga pasagda nimo sila abusaran imong mama. Humble ka, pero firm. Forgiving, pero na-boundaries dapat. Loving ka, pero kabalo ka, maingon og enough. God said in Proverbs 15:1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Meaning, dili tanan, away kinahanglan tubagon og away. Sometimes, a calm and wise response can stop the situation from becoming worse. In Ephesians 4:31-32, reminds us to put away bitterness, anger, and evil speaking. And instead, be kind and forgiving. Pag pinaka-importante, Sender, in Romans 12:19, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. You do not have to retaliate for everything they do. Leave justice to God while you continue doing what is right. Be humble, be strong, and don't let anger control you. Thank you so much for sharing a story with us today. Salamat, sir. Bless our balarote once again. Salamat naman nagpadala sa ilang mga advice para kang Sender karang hapon. Good afternoon kanimo na Sir Jalen and Gloria from Kiungod, Tungan-Tungan, Valencia City. Salamat po. Huwag makaigan, wala igong panahon. Salamat kayo sa inyong lahat na nakasama sa atua karoon nakikuban sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag manabot po hon, mag-uwan abang gihapon kita. Susamang oras, susamang sibihan. Sa ngalan na lamang sa Kinitabukang Persa, 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan ng mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Ang hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: 98.5.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kumaaro mo ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
1: Naunsa dahil mo na samad mong TL?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot din mo na siya nga gikuha, no?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa tagom?
2: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, eh.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
2: 5 kabuo.
1: Okay.
2: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong gugpong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
5: FA Pawn Shop.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
3: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
1: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawok
1: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: RRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Good morning, Pastor. Kumatulog ng tawang sema, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Mijimar, Pastor?
5: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
4: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. At kung hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
5: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
4: Bigimak, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
5: Yes.
4: Umbag akong ito, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Bigimak yun, Pastor.
5: Maoba.
4: Ano Pastor? Isa ka, buti na, wala dito sa kwan. Si Butika.
5: Okay.
4: Ano ito, siya, Pastor.
5: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
4: Oh, nibuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buwang ang inong. Nibuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni Muli. Grasyar, Ginoo.
5: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
4: Oh, God bless you, Pastor.
5: Okay, salamat din kayo.
6: Halagang, basing mga anak na ka, dili na ta maglangan ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

nga serbisyo sa atong mga doctors, OB-GYNs, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo mobisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ng haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
3: May good news!
4: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Pala ilan din ang taga-asa?
3: Taga-asa.
2: Taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So nagamit ka sa Vigimax?
3: Ako, Lord, gusto ko mabuti naman aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
2: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
3: May epekto po, yes sir. Salamat, higit sa Ginoo, Pastor, na naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
2: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan at dira sa Lambunaw, Iloilo?
3: Opo, opo. Kaya nga, Lambunaw po, kung gusto niyo mag-inom ng Bibimax, kanto sa programo sa sitio ng BKSN po.
2: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon matanghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Officials sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order Number 32 usa ka balaod nga nagpasayon og nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon og epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop di intanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Isiguro usab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes og safety standards. Ang mga kinahanglan, naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan og uban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Maabot ang site inspection aron masiguro nga husto og luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit og pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 og sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 0888136157 o cellphone number 0955296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Lakbayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong siguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon, hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: XRK Radio Kaibigan. Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa rempyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures, panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok, gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves ug pantalon, ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area, subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration, inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na hinumdumi. Dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok, sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay, wag tanga ang mga breeding sites sa lamok, panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
1: Surprise! Lola!
2: Hala, unsa ne?
1: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo og mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabungga ang inyong selebrasyon?
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra!
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
7: Fuego Blend Chili Paste.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag

0: Ang akong ginatambal aroma sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro pasto nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang kamad sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka, kuang botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan?
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Oh, oh, oh, oh. 98.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: OID Kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: Ngayong gabi, 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon.
1: Ang imong katawa.
0: Ngayong gabi, usab 104.9 Radyo, kaibigan, Sorala, South Cotabato. Ingon man sa mga naka-hook up sa nantagsatag sa ka radio stations karong gabi una. Sa itong mga listeners, itong mga suking tigpaminawan nga naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka radio set. Ani ano sa bang inyong DJ Aya makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Sa kagabiyon, tingog nga haya.
0: Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong CB Hanan, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo.
1: Murag hangin sa
0: Station General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr.
1: Kaumahan.
0: Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Technical Consultant, Sir Gerald Ray Danggalyo. Station Technical Staff,
1: Huna-huna
0: Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir June Tingkang. Sa atong 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug 2 ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan.
1: Revelasyon.
0: Maayong gabi usam kang Mayor Ami Galario. Ingon man kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Kang Spokesperson Sir Jose June Galario. Sa atong korpo sa mga kapulisan, sa DILG, sa Bureau of Fire Protection, o sa tanan ng mga agencies dinhi sa lalawigan sa Bukidnon. Maayong gabi kaninyong tanan. O usam sa atong mga drivers, Rila drivers, motorcycle drivers, sa ato ang mga bus drivers, sa tanan ng mga drivers sa pampubliko o pribadong sakyanan. Maayong gabi kaninyong tanan o maayong panahon-pahon. Hinay-hinay lang sa pag-drive. Karong adlaw, ano, ato-ato makita ato ang mga balita. Grabe kayong mga disgrasya sa kadalanan. Usahay po kung kita lagi mag-amping ato pong mga ubang mga kaigsunan, di po gabalong mag-amping. Hinahinay lang sa pag-drive, di man kinahanglan nga magkinuntisay diha sa tunga sa dalan. Total maka-abot man gid kong asa nga ato pag-aadtuan.
1: Walay pili.
0: Amping kanunay mga igan o ampo kanunay.
1: Ata, tigulang imong giabi-abi.
0: Mayong gabi usab sa ato mga suking tigpaminawan sa nagkanlaing barangay dinhi sa syudad sa Valencia. O sa mga kasikbit nga kalungsuran, kasikbit nga kabarangayan.
1: Sa kanto, sa pista.
0: Mayong gabi kaninyong tanan. Ayaw ka magkalimot nga kini nga programa gipaluyuhan sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Og Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Hervey Ba Coffee Blend, Hoygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Uno Quick Hub, Romex Aerobics Plus Foliar Fertilizer, o ingon man ang Abs Fee.
1: Sa kabukiran,
0: atong buhatan sa Abs P, nagpahibalo.
1: Bisan layo.
0: Ipahibalo ang tanang miyembro o plantadores sa Abs P o Abs MPC. Nga nga to ang Joint Annual General Membership Assembly Meeting.
1: Silan.
0: Ipahigayon karong umabot October 18, 2026, adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Levertad, Quezon, Bukidnon. Alas 8:30 sa buntag.
1: Nga sa usa kahapon nga mali.
0: Itong mga miyembro diha sa Abs P o sa Abs MPC.
1: Madungog na put ang imong
0: ayaw ka magkalimot sa inyo ang General Assembly Meeting. Ipahigayon karong October 18, alas 8:30 diha sa Quezon City Arena sa Levertad, Quezon, Bukidnon. Quezon City. Revelasyon. Quezon City Arena. Quezon Bukidnon. Pasensya na po. Kamusta mga gabi niya kang Sir June Bulunos. Sa ato ang Romex Aerobics Plus Foliar Fertilizer ang sekreto sa atong mag-uuma aron mudaghan o abundansya ang atong ani. Ong usap mo ang gabi diha kang Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Lirin Incabo. Ang tag-iag tagdumala sa Yuno Quick Hub Chicken inasal diha sa Servigon Building, Ground Floor, Central Village, Poblasyon Pangantukan, Bukidnon. So nagpagayon usab sila sa ilahang delivery. Pangita lang ilahang page ang Yuno Quick Hub.

sa kabuk. May nga bisam diha sa lungsod sa Pangantukan. Sa atong mga kaigsoonan diha nga nagatang-atang yun kanunay sa atong programa, ang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Diha sa Merkado Publiko, may gabi diha sa My Dry Goods Section. May gabi diha kang Marjolyn Villasorda, kang Virgil Estrado, Bibi Talan, Gina Parado, kang Nanette Robles Sobrado, sa Antibug Pamilya, kang Iba Piroti, kang Epi Piroti, o gingon man diha kang Ati Inday Pakaldo. Alas 6:17 na sa kagabion. Ania una ang unang sinugatang lingaw alang kaninyong tanan.

0: Balik tayo sa ating pagpanaguban, dali lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Murag adlaw, bisag gabi na.
0: Ang produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, mapalit niya sa lungsod sa Kalilangan sa Madayag Store. Ingon man diha sa Butika Kalilang. Sa lungsod sa Pangatukan, mapalit usab diha sa Easy Cure Pharmacy. Og sa 90.7 Yellow Line FM, Bago Building Second Floor, Maharlika Village, Poblacion, Pangantukan, Bukidnon. Sa lungsod sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Basco's Pharmacy. Ingon man diha sa USAID Pharmacy. Diha sa Langkagan, mapalit usab diha kang Pastora Alice Aribal, kang Edna Jimenez. Sa lungsod sa Kibawi, diha sa BEMS Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. Diha sa Ralph's Merchandise. Ogo sab diha sa 96.5 Big Light FM, mapalit diha ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbie Back Coffee Blend, o gingon man ang Bayusa. Sa lungsod sa Maramag, mapalit usab diha sa Kaibigan Center, Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex, o diha sa Navarro Dry Goods Store. Sa North Cotabato, mapalit niya sa Family Med Pharmacy. Sa Amay Manibilang, sa Aaya Pharmacy.

sa lungsod sa Kalingilan. Mapalit usab diha sa Kaibigan Center Porok 5 Public Market. Ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, lingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Diha sa Cypress Hardware, Nuera Essential Store, MGN Pharmacy. O ingon man usab diha sa 38 Pharmacy. Sa Wao, mapalit diha sa ECC Pharmacy.

Max Plus Herbal Capsule, aduna kanay 25 ka powerful ingredients. Walay i-combine diha ang prutas ug gulay para mamahimong kapsula. So mao ka na ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ana diha ang papaya, ana diha ang malunggay, guava, kamote, kamote tops, saluyot, sampalok, banana, calamansi, garlic, okra, ginger or luya, alugbati, tanglad, labanos, herba buena, oregano, snake grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber, sampagita, og tomato. Kana nga mga sangkap o mga ingredients na 25 ka mga klase sa gulay o prutas, mao ka na ang gihimong Vegemax Plus Herbal Capsule para pang panangga sa unsa mang sakit o matang sa balatian nga mutakboy sa tuang lawas, sama sa cancer, ubo, sipon, colon cancer, constipation, nausab diya ang cyst o bukol-bukol sa lawas, katong mga diabetikon, katong mga nagdialysis na, o labaw sa tanan katong nakasinati og dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma, liver problem, leptospirosis, lupus, neck or back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid o UTI o guban pa nga mga balatian nga kasagara mutakboy sa tuang lawas kung dili nato maatiman o dili nato mahatagan o pagtagad o ilabi na kung dili nato hatagan o maayong food supplement. So, unsa ang maayong food supplement para sa tong lawas nga gani aduna nay daghang mga testimonies nga ato mga nadungog dinhi sa radio. Mao kana ang VG Max Plus Herbal Capsule nga proven and tested na sa atong mga kaigsuunan nga bisan kana og food supplement lang kaniadto karon gahimo nang tambal, gahimo nang panagang sa unsa mang balatian sa ato ang lawas. O usab na usab diha ang Aroma Plus Herbal Oil. Maayo usab para sa mga panuhot, pamaol sa tong lawas o gati-gati o katol-katol sa tong lawas, atong naay mga allergies o samad-samad sa ato ang mga panit. Kuha lang ka gamay, ibutang si mong pala, dagi haplas. Sa kabukiran. Maayo kay kini manuhot suhot ang iyang kahalang, ang iyang kahumot sa ato ang panit. Hantod ato pang ma-feel, hantod sa ato ang kabukugan. So maulian gyud ang mga pamaol. Maayo sab kini para ni ato mga kaigsoonan nato nga kanunay ang trabaho naa sa uma. Sa mga kaigsoonan nato nga laborers, so sigig pangalsa, mga sinaku. Inig-uli ka, inig-kahapon sa ilang panimalay, sakit ang mga kalawasan, maayo kaayo kining Aroma Plus Herbal Oil. Ihaplas, pagpahaplas ni mami, ni daddy, pagpahaplas ni nanay. O diba? Huwag kalimot nga kanang ata ng mga produkto, mapalit ka na sa ato ang Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building, diri sa siyudad sa Valencia, o kaha diri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. O sa gipanganlan na ni DJ Aya, diha usab sa Kadingilan o sa lungsod sa Marama. O usab, aduna usab kita ay Herviva Coffee Blend nga maoy perminting sold out sa tuang market, no? So daghan kay tag stocks karon eh, bago man nag-order. So kanunay gyud nga hurot-hurot ang atong stocks ining Herviva Coffee Blend tungod sa ayang kaayo. Maayo kini sa mga diabetikon katong tagas usab og sugar,
Tato mga naay high blood pressure, ayaw na kamo pag-inom ato mga 3-in-1 coffee. Eh, dili magin na maayo po sa ato ang lawas. Mga 3-in-1. Sa mo, abot nag 35 pataas ang ato mga edad. Kinahanglan mag-maintain na tao mga herbal coffee. Especially katong mga tagas na og sugar, adunay mga gout. Kinahanglan yun na healthy living. Naataan ni Herbiba Coffee Blend tungkol kay anaa dinhi ang Robusta Coffee, Chia Seeds, Barley Grass, Moringa, Turmeric, Mangosteen, Guyabano, Tungkat Ali, Spirulina, Insulin og Stevia Leaves. So, mao ka na ang sangkap sa Herbiba Coffee Blend. Healthy coffee, naturally good. Muna yung ingon nila nga, nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Herbiba Coffee Blend.

0: gabi diha kang Dilatory Butalid. Hi DJ. Aya, pa shout out po watching from Banisila North Cotabato. Kumusta man diha Lian?
1: DJ Aya.
0: Kumusta ang North Cotabato? Nagulan ba diha?
1: Among higala.
0: Habang ako'y nabubuhay, maayong gabi i DJ Aya nga gwapa.
1: Sa kagahan.
0: Ganahan po ta magprograma ni oy. Daghang kayong salamat sa compliment. Guwapo diha nga side. Shout out lang ko ni Kent Janice Dayaon, Cardines Mark Hill Carido diha sa Baclayon, Lantapan o Princess Alini Danduy Delis Pedic Yayo Dado Waway Wiwing Gary D.
1: Gabi na sa kasing-kasing.
0: Diyot lang ha, kay medyo taas.

Ang Darwin Lito, Lubis. Makapahu. Thoughts key Lubis, Uncle Gary, Uncle Tupper. Yuyoy, Jen Bacos, diha sa... Nahuna. M. Joy Sorplas. Special someone sa ako ang palangga. Nga Bana. Nga si JC Bacos. Larisma. Request kog song Basta't Kasama Kita. O Bakit Nga Ba Mahal Kita. Please pakiplay kay naminaw may uban sa akong langga. Nga si JC Bacos. Larisma. From Purok 6A. Panadtalan Maramag. Ug sa akong mga friends. JC Angaina, Carol, Raymond Kalugas, Regine Kalugas, Ati Wenifi, Ati Trencia, Angelica Alisuso, Punog, Makma Carido diha sa Kawayan Lantapan. Kamusta na si Ati Wenifi? Wala nagparamdam. Hello, maayong gabi, Pastor Richard Angalio diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Maayong gabi diha og sa imong pamilya, sa atong mga listeners diha nga say. DJ Aya, shoutout lang ko sa akong mama, Marcela, Papa Manuel, Sammy, Jocelyn, Christopher, Lito, Balbudin, Princess Raisa, Raisa May, Leia Jean, nga naas sa Talahiron, Kibawe. Please, Ti Aya, pakiplay ng song, Basta't Kasama Kita, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Para sa akong palangga nga bana, nga si JC Bacos Larisma. Maayong gabi usap diha kang Bong Elio. Hi ma'am, shout out ko lang sweetheart ko. Magandang gabi. Pa-shout out po DJ ma'am Aya. Gwa. Nalato basahan na. Pa-shout out sa akong uyab nga si Johnny Dilaugon. Naa-naa karon sa Dangkagan Bukidnon. Naminaw sa imo DJ. Thanks sa pagbasa. Daghan kay salamat sa inyo.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: O sa ato igan?
2: Na ako'y magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong Pastor. Nagduaw ko dito Pastor sa iya. Dala kong digimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
1: O sa kaya ang sakit?
2: Duha nakabulan Pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na ka nang
1: tampok
2: sa julid Pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot Pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanawon Pastor. Tainom na ako sa digimak. Duha kabuok Pastor.
1: Duha kabuok.
2: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, Pastor. Dua kabuk,
1: yes.
2: Alam, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
1: So, nakasalba.
2: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Naghilakid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
1: 2 months.
2: Ay, ka
1: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod
2: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagid to mga bukol siyang lawas Pastor, nangawala man ta na.
1: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
2: Sige Pastor.
1: Yes, okay, let's salamat.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

Aya. Una sa tanan, mayong gabi kanimo DJ. Even man sa tibuok kawani ning sibihan ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programang Ang Revelasyon sa Kagahapon. DJ Aya. Sa matang higayon nga madungog ko ang imong programa sa kahanginan. Manumbalik sa akong panumduman ang mga kasinatian nga unta angay ng ilubong sa limot. Apan kining imong programa nagahatag og inspirasyon sa matag suking tigpaminawan.

sa akong magpananghi, DJ. Grabe niya, kasuko, ngari ka na ako. Iya akong giguroy, paingon, sa bakanting kwarto, DJ Aya. Pagmatod niya, ngari ka na ako. Ako kuno ang mangita, o ikapuli sa akong kaugalingon. Sa lakto, DJ Aya, wala siya musugot na mapahawa ako. Nagsige lang gihapon ako og trabaho ngadto kaniya. Grabe mo, DJ. Miabot ang usa ka adlaw. Miadto siya sa iyang opisina.

og dito DJ Aya. Dihimo ko ako mga plano. Ang plano nga paglayas sa iyang puder. Dali-dali kong gikuha ang akong bag nga nakaandam ng daan na puno sa akong mga sinina. Ibyaan ko ang muang panimay. Apan ako usab nga gisigurado nga safety ang iyang balay sa akong paglakaw. Nga dili usab kini masulod sa mga kawatan, DJ Aya. Sa akong huna-huna, makasulod man gihapon siya tungod kay aduna man siya ikaw galingong yabi sa iyang panimalay.

Aksidente ko nakita ang akong nawong sa newspaper, DJ. Pag nakabutang ang wanted maid naglayas o nangawa. Sa ako nakita, DJ Aya, nangurog ako. Oo. Tinuod nga milayas ako. Apan wala ako'y gidala o gikuha ng mga gamit o ingon man nga gikawat sa iyang puder, DJ Aya. Sa tambag sa akong amiga, nangadto kami sa police station, bit-bit ang maong newspaper. Ugisugid ko ang tanan, ngadto sa mga police.

0: Gala.
1: Balik tayo sa topic pinag-uban, diri lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Og ingon man usab diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Sorala, South Cotabato. Kumusta ang atong mga listeners dihang dapita?
0: Claro pa karon.
1: Sa atong mga suking tigpaminawan, usab sa ilang mga tagsa-tagsa ka radio sets.
0: Ang imong katawa.
1: Mayang gabi kang Jennifer diha sa Quezon, Bukidnon.
0: Murag adlaw, bisag gabi na sa kasing-kasing.
1: Mayang gabi diha kang 3394 Kaigan DJ Aya. Mayang gabi, pa-shoutout always jud mega paminaw matagabi imong programa. I-shoutout po nako sa akong mama si Celia Tupas na ni hapon na sudan lauoy. Uy, kalamian ang lauoy. Labi nagting ulan. Kamunggay nga galay from Igan Joshua Tupas, DXRK Radio Kaibigan, maoni ato ni from Tupas Family, Barangay San Carlos, Porok 6, Valencia, Bukidnon. I-shout out nako ang akong love di ay si Madel Grace Pangan, Tagalantapan, from Love Joshua Tupas.
0: Kaumahan makapahuay
1: og okay, daghan kayong salamat. Kusog gid ang ulan sa gawas, no?

Mayang gabi usap diha kang Igan Hill sa Lantapan. Mag-usap diha sa Double D House. Mayang gabi diha kang Brother Henry Ismaya. Ngayon man kang Brother Vernel. Kang Chiche. Musta diha? Mga kidos. Mayang gabi usap kang Pastor Yunilito Nuyan. And of course, kang Pastor Anes. Kumusta mo karong gabi una? Mayang gabi usap diha kang Attorney Ruby Milicio. Kang Angeline Fernandez Lagari diha sa Banlag. Kang Annabel Nunez ug kang Nanay Felisa Tanudla diha sa Purok 6A sa Daming Family. Mayang gabi ninyong tanan. Ug usa mayang gabi kang April Ann ug kang Jimuel Impanado Palomar. Kumusta diha kang Baby Caleb? Shoutout diha kang Paul De Villieres. Mayang gabi usap diha kang Bingbing and Binis de los Reyes diha sa lungsod sa Pangantukan. Diha usab sa Dagumbaan. Mayang gabi sa itong mga suking tigpaminawan diha sa Laruha, sa mga Del Rosario family. Mayang gabi diha kang Sir Rene, kang Ma'am Inday Del Rosario. Diha sa Lantay, Pangantukan, Bukidnon. Mayang gabi diha sa mga Borga family.

Ang gabi diha kang Maritis Augie Sahilan Makite, shout out na yung tanan diha kang Marilyn Estrella Monterdi, Hazel Hamontuazon, kang Bridget Morillo Hamon, kang Flora Mihuilardo Dolorfino. Kumusta din ha, ma'am, after all. O, gingon man din ha, kang Jonah o kang Kuya Ruel Makite. O, diha, kang Michelle Agudira Agustin. Kumusta mong tanan diha? Mayong pagpaminaw, mayong paglantaw-lantaw sa ato ang live. Sa ato mga igan, sa ato mga OFW, mayong gabi, mayong udto, mayong buntag, kung asa mo karon nga lugar, nasa Korea, anyong hasiyo, o sa Malaysia, apakabar, diha sa India, namaste.

Villafuerte o kang Ma'am Lani Tigtig. Maayong gabi in yung tanan diha, maayong pagpaminaw. Diya sa Purok 11. Ang Pastora Noyme, maayong gabi eh.

Okay, dengan King Selamat once again. Ang revelasyon sa kagahapon, ipalihan kini sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Ogarama Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Her Viva Coffee Blend, Fuego Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Raw Mix or Robix Plus Foliar Fertilizer, You Know Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan, og ingon man ang ABS fee. Ayaw ka mong kalimot nga ang buhatan sa ABS fee nagpahibalo nga ang mga miyembro plantadores sa ABS fee og ABS MPC nga ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong maabot October 18 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena sa Libertad, Quezon Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Sa kabukiran. Again, gipahibalo ang tanang miyembro plantadores sa ABS fee o ABS MPC nga ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Ugusap ang You Know Quick Hub Chicken Inasal nagpadayon sa ilahang paghatag sa ilang serbisyo sa ilang lamian kaayong chicken inasal o ang ilahang unique version sa sauce o sa chicken inasal. Quick ang unique quick version. Of course, anaadihang tagiyag tagdumala, Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Guerin Incabo. I don't know, sab sila yung mga delivery. Limbawa, nag-ulan, gusto nyo mukhaon o chicken inasal, pwede ninyong ipa-deliver sa inyong panimalay. Kontaka lamang diha sa ilahang Facebook page ang You Know Quick Hub. Sayang, wala ko nakakaon, nakatry kagahapon. Hindi ako nagkuha sa yung chicken. Bisan layo sila nagampo. O, gusto mga itong Vigimax Plus Herbal Capsule sa kanunay. Anaan ninyo mapalit niha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Madungog na put ang og diri usab sa DXRK Radio Kaibigan at Bang sa NVM Mall, second floor AMQ Building. Nadia sa printing, GRD Printing. Kung sarado dito, pwede po mo sulod diri sa tuang sibihanan sa DXRK 98.5 Radio Kaibigan. O gusap, papalitin ninyo diha sa lungsod sa Kibawi sa 96.5 Big Light FM ang produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, Herbie Back Coffee Blend, Aroma Plus Herbal Oil, igon man ang Bayusa. Pangitaas si Pastor Eli Tinaco diha sa 96.5 Big Light FM Kibawi

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Hello, Pastor. May muntag.
2: May muntag. Paliyog, Pailaila.
1: Ako si Billy Andaya, taga Porokdo, si Ater Olit Mungkayo.
2: Taga Mungkayo. O si atong testimony, Igan.
1: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya. Nga, kaluha pagyod.
2: Okay.
1: Nga, giingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya paanakon.
2: Oo.
1: Nga, kaya nahadlok man nagi siya. Kaya atong pagyod yung adlaw nga nagpa-vaccine kami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga karon kay ang iyang ang plano nga atong pagyod siya sa doktor. Nga kay ako giingnan siya nga. Ako siyang giingnan nga. Ato na lang yun da. Nga karon kay na nausap man iyang una-una. Dili na lang yun daw siya mga anak sa hospital. Pagsige nagsakit iyan tiyan. Ako siyang ipainom mga BG Max.
2: Okay. So sa itabo?
1: Karon Pastor, kay aksin man ko kabalaka kay ang mag-una-unta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, gupat ka, buet. Talong iskino ako, Pastor, ba? Gawas yun ang isa. Nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Taron, Pastor, kay, ang sa inunlan naman po niya. Nga, 30 minutos, usay yung gawas. Ako na po siya gisigundahan pa inom, ubiha ka buet. O, talong iskino ako, di pa nalanginan yun ang BG Max. Gawas po ang iyang inunlan. Nga, ikadahan akong testimony, Pastor, ang akong baboy na giyubagan sa liog ba? Akong diya plaza ng BG Max, imbuto po siya.
2: Okay. Salamat kay Kais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan nga anniversary, uy.
4: Nagkunot mo mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan na ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego Blend Jelly Paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
14: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Surprise, Lola!
14: Hala, onsya na!
16: Happy anniversary, Lola!
14: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay mga t-shirt, oh!
11: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
14: Naapagi mga mags nga na atong nawo og mga giveaways para sa bisita lula. Hala oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sika mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
3: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: Rahaplas po kagaruma na eh.
1: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ani ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
1: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
2: Oo.
1: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawangin mong mga kuhan, tambal kayo,
2: okay. Makayog yun sa mga so, tibunan. Imong punto na ay, nangapras ka garuma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
1: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon, Naya.
1: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwi.
10: The best songs on the radio.

0: tama. Gamay-gamay na lang atong oras. Sa kagahapon. Atong programa, ang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Klaro pa karon. Kini nga programa gipaluyuhan kini sa Romix Plus, Romix Plus Foliar Fertilizer. Ang sikreto sa atong mga mag-uuma para mudaghan ang bunga. Huwag daghan ang inyo ang harvest sa inyo mga gipang tanom. Tungod kay ang Romix o Romix Plus Foliar Fertilizer. Usa ka na ka liquid fertilizer. Nga dunay root booster, adjuvant to crop protection chemicals, og soil conditioner nga makahatag og kondisyon sa mga yuta nga inyong gipangtamnan. O para maayo ang tubo og lig-on ang gamot sa inyong mga tanom nga dili dali mapalid, mapukan sa hangin. Og usab dili daling mabiktima sa mga insekto. So kung atong una-una ano ang Romix o Romix Plus Foliar Fertilizer, usa ka multitasking chemicals o spray para sa atong mga tanong. Tungod kay i-combine na po diha ang nutrients o elements para makapabost sa ato ang tagsa-tagsa ka mga tanom. So ayaw ka magkalimot nga ang Romix o Romix Plus Foliar Fertilizer. Barato ra tungod kay ang tagiya ni Ana. Usa ka Romix Plus nga adunay kasing-kasing sa mag-uuma. Revelasyon sa kagahapon. Umayang gabi diha kang Sir June Bulunos. Gado na kita ay caller gikan kang 394 mayong gabi eh. Yes, hello, hello. Mayong gabi eh.
1: Gabi, DJ Aya.
0: Yes, mayong gabi eh.
1: Ay, ga-onboard pa ka. Guman na yung programa.
0: Nag-onboard. Hapit ako mahuman.
1: Sige, manibay lang ko sa si Joshua Tumpa si Dek. Pabinam yung programa. Kaya nakusok din ulang sa among barangay San Carlos.
0: Okay.
1: Kaya di ba madungoy mo tingo, ako lang ipalong. Tawag ko balik nimo.
0: Okay.
1: O, salamat sa pagsubang ni Jaya o sa kagpasunod ni Jagalyo, kag DJ, tukala hapon, di si...
0: Lady Diana?
1: Sa pura sa ni Jaya, magabi eh. Salamat sa pagsubang.
0: Okay.
1: God bless. Salamat. I'm Pink Always.
0: Okay. Salamat, Sir Joshua Tupas. Okay, bago na ito tapuson, ato sang basahon ni atong mga mensahe. Adunay gamay pahabol. Good evening, DJ, si Johnny. Wala na siya ay pantawag. Matod pa niya, yahang ika-istorya dito sa tuang letter sender nga wala man makasala siya tungod kay nanahid ban

siguro tupod nga. Oh, daghang salamat Sir John diya sa halapitan San Fernando sa mga Hupya family. So, maupod ka itong siguro na-realize to sa iyahang amo. So, tungod kay na guilty, basihin mo na itong itagaanan siya o cash. Pero, ang kwagod ato nga na-agree maayong kasing-kasing ang iyahang amo. Siguro, sa ako nang gikaingon ka ganiya nga naa siya sa stage nga kanang menopausal period siguro tungod kay matod pa sa itong letter sender o sana ka dalagang dalagang ulay anak siguro. Maayong gabi yung sabi na kang Thelma Maglasang diha sa lungsod sa Kabanglasan. Na-play na ako ang imuhang requested song ate.

May gabi niya kang guwapang Angelica Wadjong. Good evening DJ Aya og sa tanan. O ingon man usab din ha kang Leti Lidesma nga to ang diehard listeners. Gini siya bisag asa ta. Naagi ni si Leti Lidesma diya sa Kibotang Don Carlos. May gabi diya sa mga Lidesma family. Ingon man sa mga Resurrection family, Alguaras family. Musta mong tanan diya. Og si Sir John Rambo sa Mindanao. May gabi diya, sir. Kumbati kita ani. Okay, wala na maigong oras si DJ Aya nga makiguban-uban pa kaninyo sa mga pipila pa ka mga oras. Napapas naman na nga ito ang gitagal sa programa. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Dahan kayong salamat sa labi na sa nagpaluyo ni ining atong programa, ang VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend, Fuego Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Uno Quick Hub, Chicken Inasal, diha sa Ground Floor, Servigon Building, Central Village, Poblasyon Pangantukan, Bukidnon, og sa ABSP, og ingon man ang Romex or Robix Plus Foliar Fertilizer. Sa ngalan, sa kinatibukang kawani ni atong Sibiyahanan, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, among higala. Ingon man sa atong Station General Manager Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, claro pa karon, Technical Consultant Sir Gerald Ray Dangalyo, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Mayang gabi diha kay Ma'am Lori. Dahan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. O sa akong mga kaubanan, kang Sir Engineer Romy Chang, sa kasing-kasing, kang Sir Noel Kagol, kang DJ B, kumusta ka na? O ingon man kang Lady Diana. Hello, sabi na kang Attorney Ruby Milicio. Hangtod sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Dahang salamat sa iyong pagpaminaw. God bless everyone together.

0: Akin sa Dipaliog o Tagaasa.
1: Sige na, Hurtado, min tagahan dayo kong Loreto Agusan del Sur. Kagpumanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma. Amo kong di ko alam, amo kong di pa inom o mas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Loreto, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw niya nga, iparipas sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamagod siya pasko, dili makapingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulansa mo, pagganin di bukan, iyang mata, di bulikat na mo, iyang mata, bawa niya, ayam mong di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata niya. Amo na lang siyang di padayan o paato sa kuhan tagong niya, among di ulitog na lang siyang baba kong bigimaks. Among di pusaw, di dasok na mo sa iyang baba niya. Pagkakaadlawon, pastor, naginhuk-lihuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang, yadhugasan sa akong manghod na banan niya, yadhugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Huwag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres, nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtumi dito, kay silingan naman namo, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang, ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dahil siya o pagkaon.
0: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
1: Kaluin sa Diyos, pastor, dubera siya na ayon.
2: May good news!
3: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lugnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Lu, nganong katakian ka man?
1: Sakas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: The best songs on the radio.

0: EXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Paliog pala ila o gatagasa.
2: Nanay Bakudyo from Taguluan.
1: Ah, yes, Nanay Bakudyo. Paliog, unsa may atong pasalamatan sa Dios?
2: Magkuan ko, magtestimony ko bayon sa BDMAX, Pastor?
1: Ah, sige, padayon, Nay, padayon.
2: Oh, ako si Lalay Bakudyo, taga Taguluan, Misamis Oriental. Usa ako nagamit sa BDMAX nga nagpositibo ako sa COVID.
1: Oy, okay.
2: Tapos nalampasan ako ang 14 days, wala gid ko symptomatic ako.
1: Uh-oh.
2: Nalampasan ako nga wala ko'y gibati as in sip-on, ubo, wala. Napasalamat yung kukuan, bijimak, Pastor.
1: Okay. So okay ka nagkaroon, Nay?
2: Pero, Pastor?
1: Oh, so okay ka nagkaroon?
2: Oo, okay ko, pero dalawa lang yapong ko hospital, Pastor, kay gumikan sa akong kidney.
1: Okay. So...
2: Nag-continuous lang yapong ko inong bijimak, pero at least sa akong pag-COVID, nasaksipol na ako ang 14 days na wala ko'y gibati.
1: So asa ka at gi-quarantine kayo? Nasa hospital ka, na-admit ka to, or na-arkas?
2: Wala, nara ko sa balay. Wala ko dalha, nara ko sa balay.
1: Okay. So, karon, okay ka na karon.
2: Gawas, okay na ko, okay. Pero dalho lang yapong ko hospital kay magpakuan ko ka ng bayan sa akong kidney na sa akong ati manon.
1: Ah, sige, Nay. Padayon inom sa atong VGMAX kaya ako po nagkatabang para sa...
2: Continuous ko ba yes. Inom sa VGMAX?
1: Okay. Sige, salamat, Nay. Salamat.
3: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o GIACA Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa syudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa YACA program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadaiyang ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 sanguniang panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon ng pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
0: Balitang Lina Hapsay o Bibo Valencia.
3: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office o mga serbisyong gidala sa YACA program sa City Mayor's Office. Ayaw pala biya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan. Kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
4: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
5: Fuego Blend Jelly Paste.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego blend chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Lahat plus po kakaroma na eh.
8: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
7: Oh, okay. Duha karuma. Okay.
8: Hindi ako pala. Naku, nindos giyo ka. Nagulong man ito. Nagmulmul.
7: Oo.
8: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawangin mong mga kuhan. Tambal ka.
7: Okay. So, imong punto na eh, nang haplas ka karuma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
8: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karun ba?
7: Salamat sa ginunay ah.
8: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
7: Salamat kay inay, salamat kay kayo.
8: Salamat iyo. The best songs on the radio.

0: Gansel, unsay kayuhan nimo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang tuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, kuya-kuya karon nawala ang akong hangak.
0: Wala ka dili kana hangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, Pastor, gana. Iwang pagi ko sa una kayo, Pastor. Wala ko nung kalag. Karoon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan. Nisel, diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Ganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Sige muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Nga, grabe siya kabug na wang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, giparimot siya, dagko kayo. Ako nang gipay ng abidiwas nga duwajod ka buok
0: na hadlog
1: din ko.
0: Oo.
1: Minutes pa to, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
1: O yan ang luspad? Oo, pwede siyong luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang din. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang iyang sugar, namin raman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigima na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Marakabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Lianel Casterdan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Casterdan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ose at masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Casterdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Casterdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Casterdan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka na ka

0: Lian ay kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Taud na, pastor.
1: Ay, taud-taud na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, unya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Yes, akin sa Nipalayog og Tagaasa.
1: Okay, ano yung ganing katuban ni Pastor?
0: Ganing katuban o barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti?
1: Pastor, katubot ang senior citizen ng member nga Began Bidong Gabrielio.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakross siya sa isa ka, isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nagkalibang kong ganhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi at kong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Gino, karong buntag, at ito ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Gino, o, naulian ng tao, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, oh. Mamay, yes, alam, naghan kayo dito ba? Mo tinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko sa Ron, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. Hospital na lang yung tapo kayo dalawa na gidugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Duwa ka-adlaw ako palibang dugo. Kaya yung kundibin, kalulis sa Ginoo.
1: Nay, ako usabo nay, duwa ka-adlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon dati.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter nay.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Duha na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamati ang Ginoo nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo.

0: I-cancel! Unsay kayuhan ngayon na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos.
1: Ganan naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man.
1: Sa una, ka na, ang akon kung ayaw ba,
0: oo.
1: Gayon nagtay ko o gisima, kuriya po yung karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karoon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palihog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Ah, yes. Igan din ko sa ato, igan din.
0: Asong mama, igan bang? Yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, dako na yung guiter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isotilya.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam nun niya. Inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, muna lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O, di ba?

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay maadto nga masulti?
1: Pasalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Digimax. Kay isa kita ko sumala pa sa nga, dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-aniam ako din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya, upat kabuok. Namaro po pasto na hinahihayog ka. Wala akong Binhod sa CCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ika niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay
2: Bansel. Kamusta man?
3: Nanakit. Gusto mo mo ngayon sa ako ang tiyan mo po.
2: Okay.
3: Atun ka ba doon? Atun ni ang spring.
2: Spring.
3: Naglabang ni pastor. Tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, o dili ko ma, dili ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak po na. Uy, kapabalaka na ako ang taris po to, kay grabe na gud, lukot-lukot na po. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
2: Okay,
3: pagsimba na mo, maugyod akong ibati, nga grabe yun, nga napanuto na ko, bugno, nga singot, nga ikid masabot, nga basta mo kakit, nga siya, mulukot, ikog ka.
2: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
3: Grabe ka kasakit, pastor, na, moto na, wako magsaba sa kumbana na, nag-inom ko, bigimak nga duwa, pastor, kay, napanghanggar naman siya, madumiksin siya, pastor.
2: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
3: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya, mabalaka, naalamig akong batiyon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay. Dili ginato ma, kuha na kong tiyan ba. Nga okay. Grabe gid nga pasakit. Oto, pag inam na kong bigi ma, na arang-arang man ko kay, nakautot na man ko dayon.
2: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
3: Oo.
2: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Mungguan.
3: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, diaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
2: Ang sobra.
3: Oo, ang sobra.
2: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
3: 10 minutos, pastor.
2: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkat to si Igan Lizel.
4: Oba. Hello.
2: Ah, yes, akin sa ni Palihog.
4: Eric Sutuan, Kadingilan.
2: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato, Igan, Eric.
4: Eric, pastor.
2: Okay, go ahead, ah, Palihog.
4: Buti mo na ito sa Bigima, pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Apla sa lang ko, Bigima, nagpahit ko si Igan Lizel.
2: Oo.
4: Gasakit
2: ang imong likod?
4: Oo, gasakit. Pagkatapos, pastor.
2: So, karon wala na?
4: Wala lagi, pastor.
2: Pila kapsula imong nainom?
4: Naayaw sa Vigimax.
2: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
4: Kuwari, pastor. Nakabuok.
2: Aduha, nakabuok?
4: Oo.
2: Okay, so naayaw na. Salamat sa Diyos.
4: Naayaw na, pastor.
2: Salamat.

0: Isa ni Paliog.
1: Si Annabelle nga pala yung address na kuranto store.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor, si DJ Max to Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang more stiff neck Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Nga, anong pagkakadlan Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Nga, ang katong DJ Max Pastor nga, isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali gamay na lang dito siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit Pastor, eh, akong gihaplas sa iyong liog Pastor, diha na yun Pastor, pagkatantot Pastor, wala yung sakit sa iyong liog Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato pa, gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, asa imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan Pastor,
0: tapos, liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra Pastor, kay isa ra na ko plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh, sinuod niya, Pastor.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

Ako, sa nakapamatuon yun, sa kaya sa Ginoo nga, diyan yung ito na nangina ng Didimax Pastor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay pagkikrig na gud ang kanding pastor, di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magid sa kanding. Pero salamat gid niya, pagkauman ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya ang tidam, kaya kaya nalaro gid Max, di atong tambalan. Di mo tong na among giyag, ano, gid Max, daw gid ka buhok, timaan sa kalalong, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangan yun si Ginoo.

0: Gansel, unsay kayuhan nga muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man.
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nangangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa VGMAX Plus.
1: Oo, oh, Pastor, ganang iwan ko yun ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong talag. Karoon na, uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Uli sa balay na lupog, lupad ka ayo. Ya, grabe kay kabog na wang yang lawas ba. Damo din to nga, ako siyang di-aplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
1: Oo.
0: Ya, murag, giparimot siya, dagko kayo. Ako nang gipay ng abidiwas nga duha jud ka buok,
1: kinahadlog
0: jud ko.
1: Oo.
0: Minutes pa to, naulian jud siya, no?
1: Pila edad sa imong anak?
0: 6 years.
1: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O oh, yan ang luspad?
0: Oo, para, murag papil.
1: So, posibleng nagutuman to?
0: Oo. Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimas na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
1: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
0: Oo. Oh.
1: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
0: Oo, oh, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako, dito ko salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang magbijimas.
1: Glory to God!
0: Oh.
1: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Igansel, unsay kayuhan ng imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay imong paminaw karong kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh, pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanakit, gusto mo magawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, gapabalaka na ako ang Paris doctor kay grabe na gid, lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gid nga, gapaninto na po. Bugno nga singot nga, okay. Ikit matapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka sa doctor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom kog bigimak nga duwa pa to kay gapanghangga naman siya matumik tincture doctor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oh, mapospital na mi kay grabe man sa mabalaka og naalamig ka pang bateon. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gid nga pasakit. Moto pag inom na kog bigimak na arang-arang man ko kay utok naman ko dayon.
0: Okay. So nay hangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka gawas ang hangin ni okay dayon imong kuan.
1: Duha na ka buhok pastor akong mainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko pa dayon pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizelle o barang
2: daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong kusin-

0: kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan Gimak kay isa kita ko kumana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinahihay og ka wala ang Binhod sa PCL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto sa muna Pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Obah, Barangay Bantuan.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanal del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, ginagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yangti na nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Dayang TL nga nagubag man. Noon sa.
1: Kanto Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang Yang TL.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to Pastor, hantod nga, nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidaladala ang Yang TL nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oh, kita na lang sa doktor yung sugar, namin naman kaya yung sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-lipsin Pastor, ang Yang TL.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong bigimak, ng imong tambay. Mato Pastor nga, natisting niya nagpalit din kami igan sa pil. Nagpalit ko gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yang TL. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng Yang TL.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahi nag to. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaya sa Yang TL, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Basel, kamusta man?
2: Nanagayit, ito mo na gawin sa ako ang tiyan na to.
0: Okay.
2: Eh, ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
2: Naglabang ni Pastor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe namang kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na. Ang taon ko na lang may. Ang taon ko na lang may. O gili ko ma... Ulian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon nga ba na anak ko na. Kuy, gapabalakan na ako ang paristoto kay grabe na gud. Lukot-lukot na po. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
2: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gud nga. Gapaninto na po. Bugno nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
2: Grabe ka kasakit, Pastor, na mato na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga duwa, Pastor, kay napanghanggat naman siya matumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
2: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihot nga mag-andam, kay dili ginato makuha na kong tiyan ba, nga okay. Grabe gid nga kasakit, mato pag inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan ato?
2: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong guan?
2: Doon nakabuhok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
2: Oo, ang sobra.
0: Okay, so, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
2: 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magatos.

0: sa di palihog.
1: Ah, si Sir, po sa ni Dresky, nilagyan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, busy magbito lang ni Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulura kabuok, pastor.
0: Tulura kabuok, then, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalapa, pastor, din dili na sakit ito, no.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, pastor, kay wala na pagpunta ba ito na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kay, kung pasalamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na niyang biktima sa kapsul na may nakahit sa ko.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, Diyos ginoo, God. Mo amen. Una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Cancel, kumusta man?
1: Wala nang kayo, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, gili siya nga. Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Uy, kapabalakan na ako ang taris na to, kay grabe na good, lukot-lukot na po, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, maugyod akong gibati, nga grabe yun, nga dapanito na ko, bugno, nga singit, nga ikit masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot, ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe yun kasakit, pastor, na, mato na, wako magsaba sa kumbana na, nag-inom ko bijimak mga dua, pastor, kay, napanghanggat naman siya, matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Mapospital na may, kay grabe mo na siya, mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay. Dili gid na kung makuha na kong tiyan ba. Nga okay. Grabe gid nga kasakit. Oto, pag inom na kong bijimak, na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong gawin.
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang kaminutos na ayos ka.
1: Just minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkatos.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Yung ba?
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magod panday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayang rawat. Pag abot sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha ka buok niya. Pag akuntag in siya nga lang, hindi ko na kayang paminaw. Murang tawhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, mani siya ang nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, nuspad ka ayo. Niya, grabe siya kabug na wang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siya ang diha-plasa sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparimot siya, dagko kayo. Ako nang gipayin ng abidiwak nga 2 jud ka buok na hadlok jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor. Naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kayo?
1: O yan ang luspad? Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Kaya, akong gipayin ng abidiwak nga 2 ka buok na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: 2 lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang Gijimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Sa Lipaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nagulukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: O, si... kay baho, dahil... Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Then siya nang iupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Oo. Gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Sa di palihog?
1: Si Sir, po sa yung leader, si Nilagan Rasordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy mag-leader lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na ginang sita akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, magkabalik?

0: akong biktima.
1: So nakabalik ka nagtrabaho?
0: Wala pa po kay wala pa magpada akong leave.
1: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
0: Grabe yun. Magalakaw ko pa ito, pero grabe,
1: grabe ka sakit.
0: Grabe
1: ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
0: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpul ko ito na pagsikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
0: Kaya ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niyang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
0: sa una na ito, Pastor, sa panan, Diyos ginugin mo yung una na ito.
1: Amen.
0: Diyan may nagbuhat na ito.
1: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
0: Ako si Sir Buida yan.
1: Salamat kayo, igan.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, po yung leader is Finilandan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy mag-leader lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulupot kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpunta ato na pagsigam sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Ako kayo ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na ang bisima sa kapsul na may nakayo sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang kiyan, mayon na. Bila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siya kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kung ano siya, kanang energized siya. Gani, maupot niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Iga na Mrs.
2: Yes, akin siya ni Palayog og Tagaasa.
0: Kung ano yung Iga ni Patuban ni Pastor?
2: Iga ni Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte?
0: Pastor, ito ba't ang senior citizen na member nga Iga ni Bidong Gabrielio?
2: Ang sa'yo ang sakit?
0: Nakakos siya sa isa ka isang ikabato na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Sa di paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O siya? Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin sa Miki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Dahil kanang upawan ako yung ulo kay parang nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya dahil ang tugtaran doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Nabalik na po dahil ng taas ang buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kaya ang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat.

0: I-cancel! Unsay kayuhan ngayon na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos.
1: Nanangaman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man.
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya, karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nangangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karong kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh Pastor, kanang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Aot nga sama sa naandan, alam di akaroon nag-atang nagpaabot sa atong pagsugod ni atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos o salamat sa Ginoo tungod kay makahimo na po kita sa pag-amarandong sa balaang presensya sa Diyos. Makahimo na po kita magkaisoon ang magkaibigan sa pagpamina o nga minsay gikan sa itong mahal nga Diyos pinagi sa mga lawiton o siyang balaang pulong. O gasama sa atong ginasulti kanunay, nindot kayo iksuon nga itong unaw ng Diyos. Kanang sa di pa tayo may mong busy, karong adlawa. O sa mga istasyon na usap, sa di pa tayo maghimo sa itong regular daily program, nindot nga itong mauna ang Diyos. Ang balaang kasulatan nag-iingon, una ninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos niyang pagkamatarong. Og yang ighatag ang ato mga gikinanglan. Bosa, welcome mong tanan magigsuunan, magkaibigan sa programa Pinagpala Musika. Og sa karong panagkapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Live na karong igsuon sa atong Facebook account Dan El Evangel. Og gabrod kasusap kita din igsuon sa Dakbayan sa Valencia. Madaw kita sa 98.5 Radio Kaibigan. Ang atong programa igsuon, nakauk up kini sa lalaimang radio stations din sa Mindanao. Og napo tayo radio station diya sa Visayas. Og quickly, ako na-acknowledge sa atong mga partner station karon nga nakauk up na ka nato ni mga orasa. Naguna igsuon ang atong partner station diya. Voluntary yung hook up ka nato ang 100.7 GIS FM diha sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. O gamaw sa bigsoon ang 102.5 Kings Radio na Tuan Surga del Sur. 94.1 Radio Kamayuliangar Surga del Sur. 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surga del Sur. O busa mga kaibigan ang 91.1 Barangay Radio Bislig City. 90.7 Yilulan FM Pangantukan Bukidnon. 97.3 Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon. 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur. Og musabiksoon ang 97.9 Power Radio Villanueva Misamis Oriental. 95.1 Radio Sapol My FM Digo City. 91.7 D1 FM Mariatag Surga del Sur. 89.3 ang Radyo Ko Kalilangan Bukidnon. 100.5 at Chela FM Kabanglasan. 89.1 ang Metro FM at Trento. 101.1 FM Barangay Radio Gipo sa Mabuanga del Sur. 102.9 ang Metro FM Rosario. 99.1 Energy FM Kidapawan City. 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ang 90.9 Light FM Panabo City. 94.5 Big FM Kapalong Davao del Norte magigsuunan. Naglulunog diya sa Davao Region. Radyo ng Masa Sarangani Province. 92.9 Raka Radio Bayugan City. 93.3 Tapa Radio Bayugan City. O 106.9 FM or My FM diya sa Agusan del Norte. Flash FM 88.5 San Franz Agusan del Sur. Og busa magkaibigan ang 104.9 Real Betrio Hingoog City. Kamusta ang radyo kaibigan na lagindingan o ang Metro FM Prosperidad. Kamusta ang Big Light Radio? Kamusta ang Light FM diha sa Kibawi? Kamusta o nai-feedback na ika na ito kahapon ang management sa Hot FM Tubigon? Magsigdeng brand out dito di ay. Kamusta ang GTFM diha sa Lambunaw, Iloilo? Salamat din kayo sa tanan nga comment sa itong Facebook Live.
o labaw sa tanan.

tanan cashier ning atong live karon. Ang inyong pagsirigson, dakot nagatabang. As of now, natay 95 shares. May kasigo. Unta no, kanang maabot na itong sama kanyadtong, actually, kaabot niya puntag 300 kapin shares. Pero natin timing soon nga 400 plus cashiers. So ayam mo ga, kalimot sa pag-share, tanang gahat ako comment din eh. Share nyo atong live garon. Para mas mapalapdan, mas mudaghan ang atong mga listeners. Katong di abot sa mga registrations, at least maabot na to pinagi sa atong Facebook Live, mga kaibigan. Masunod, good morning. Salamat sa inyo kay Light na po nga adlaw. Devi Kabas sa Talibon Bol. Okay lang, Midiri Kanunay, nagsunod sa pinagpala musika. Kamusta ang partners this yun diha, Igan Devi sa Talibon. Maayong buntag pasundan og sa atong buhing Dios. O sa ako katig paminawan sa imong programa, ang imong naputol na kay nilokso akong ibasa.

Good morning, Pasudan. Watching from a CDO Pampo ko, Pastor, sa ako nga bana na Asya sa malisod nga kahimtang. Nami karon sa ospital. Maria Rina Hospital. Ako di ay si Wilma Dinasya. Isigan Wilma.

taga San Miguel at alakag dainhin nakaroon sa ospital yung bana. Ang ginong Diyos mag-uban nakaroon sa lisod kahimtang nagpamuatog bilagro alang si mong bana kaibigang Wilma dinasya. At least salamat sa Diyos nga bisag na ang taon ka sa usaka sa panahon nga nagatubang o gagit nalipay ko nga wag yapong kamalimot ning atong program pinagpala musika o nagpaabot sa mga prayer request para si mong bana. Mangkod mo pabor ang paborgikan sa Diyos. Ang grasya sa Ginoo man kanimo og manaa si mong bana. Kaibigang Wilma. Atong oras igsuon garon 14 minutos makalipas alas 4 magampo sa ta mga kaibigan. Atong itugyan sa Diyos kining atong pag-uban-uban sa kanginan. Wa magitay mahimo kung wala ang Diyos. Busa ba ni ko sa pagduol nga to kaniya o atong ihalad. Kinimaong dua ka oras na tong pagwaduban sa kanginan. Pinagis pag-ampo mga kaibigan ko.

May kugmao na mong amahan. Kanimo kami nagaduol ning takna sa kabuntagon. Mapasalamaton, malipayon, niabot pa kami aning adlaw. Salamat imo kami gabanan sa milabayng adlaw o bisan pati buong gabi na mong pagpahulay. Og salamat toon kaysa gihapon na kami gawas nun nga magkapamalandong yung balaang presensya. Gawas nun kaming magkapaminaw o mga awit yung makalangit o sa yung balaang pulong. Salamat yun o sa tanang grasya na paborong imong gihatagan ka na mo. Labaw sa tanan sa umbalaang presensya ang nauban ka na mo sa patagutlo sa mong kinabuhi. Sa tanang panahon. Sa mga kasakit, kagulanan, mga hagit sa kinabuhi imong gitugot nga among masinatian o among maangkon. Nakamong kauban. Nagatabang ka na mo. O sa gihapon ang pagkamaayo ang magayong tagamtaman. O bisan pa sa mong kakulungon, kakulangon o kapakyasan. Kanay kang napakita gihapon sa pagkamaayo ka na mo. Aron kaming tanan makaamgo o padayon mapaduol diya kanimo. O karon kauban sa mga tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika nga naminaw sa laing mga radio stations o bisan pa sa Facebook Live. But na maibayaw ay mong bala ang pangalan Ginoo. But ka na mong simbahon o pasidunggan. Angayan ka o Diyos, takos ka. O walain nga ngayon simbahan kung di ikaw lamang, kay ikaw lamang na ang labing gamanan o guway pagkausab. Ang iwang buhat ka na mo kay bulungan. Gani din ang matukib kini. Salamat o Diyos sa tanan o gakaroon sa among pagpadayon sa pagpaminaw aning program Pinagpala Musika. Ang ako pag-ampo Diyos, kasalang higayon, amon po masinati ang balaang Espiritu Santo, kami magapamuhat sa mong kinabuhi o makiksulti ka na mo si mong kaybulungan pamaagi, pinagi sa mga minsay nga mabati karon. Oga, ang mga minsay, mga takinig ka na magdugang kadasig kaligon. Paglaom, labi na ito muragnawadaan ang paglaom, gumikan sa mga bugat ng mga hagit sa kinabuhi nga ilang gipasaan o ilang giatubang karon. Kalipay ni ato magulanon, o giya ni Adtung confused kung sa angay nilang pagabuhaton. Dahil ka na mo maragawad ang paglaom at ang salamat. Kaya katunay ka na pahundom ka na mong adiak ka ni mo ang tananay kasulbaran. For you will always make a way. Bosa kino salamat o ga. Sa gihapon ay mong pagdiho gamana sa imong alagad o di mong program Pinagpala Musika. Aron ang mga minsay nga mga bati karon may tiso kanin sa mga kasing-kasing. Magatubo, magalambo, umakita sa mga adlo-adlaw kinabuhi. Bantay ang matagusa ka na mo karon, labi na mga OFW. Panaliptis lagi no. Salamat to Diyos. Kini ang pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginoog maluluwas giampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

Minatong kusog nagikan sa Diyos, makiksunan mga kaibigan. Maayong buntag pasudan. Ako si Miriam Salido, usag ka solid listener sa imong station sa radyo kaibigan. Pakigreet ko sa akong pagumangkon nga si Bernabe Paler Kaipan og si Edyo Dita Salido og happy birthday sa ilang adua. Siguro belated happy birthday ni no kay Friday ni gipadalangan ni kanato. Usa ka adlaw ang birthday ani. Happy birthday sa imong pagumangkon kay bigang Miriam Salido. No, salamat ug dalay ko ng Dios. Sa imong pagumangkon nga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawan karong bulana. Oga, great ko happy 51st birthday sa akong igsuon na tita Inisito. Hinaot nga daghang pang katuigan maabot sa iyang kinabuhi. Vegemax username. Happy birthday from Igan Esther Bacolod Asilana. Sa bawat araw nagkailaging tapat. May butang Igan Esther Inday Bacolod Asilana o Banigan LD diha sa Maray-Maray. Sa iya mga igsoon diha sa Bohol, maayong buntag diha sa Tubigon Bohol. O bisan pa murag na apay taga Davao. Good morning Pastor Dan, nami-nami sa FB Live. Salamat kayo Mercy Asna. Tunay na ang ikay walang katulad. Tunay na ang ikay di magpapagod. Good morning Palanga namong Pastor Dan, Igan Maria Lustinyo Tanlayo ni. Salamat Igan Maria Luz. Vlog Ronels, may buntag kanimo o kabigang hili na pareha. Atong oras karon 24 minutos magalipas ang alas 4 mga kaibigan, mga kaigsuonan. Atong salamat sa Ginoo kayong tanan, may buntag igan at Livy Casire. Salamat igayo sa inyong suporta o padayong suporta sa program Pitagpala Musika. Sa pag-ampo, bisan pa sa financial, ang inong Diyos magpadayon sa pagpadalangin kaninyo. O bisan pa sa tanan, no? May buntag kanyang tanan nga gapaluyo, kanato, ni nga itong programa. Dako kayo gatabang ang inyong mga matabang sa programa. Dalay ko ng Diyos, may buntag kanyang tanan. O may buntag dahil kang nanay miding, di asalaak, o bisan pa kang kaibigan Jocelyn Abapo. Og sa tanang mga listeners nato diha sa Laak, nalipay kay ko unta maabot ang adlaw nga makabisita ko diha sa Laak, no? Mabuti ang Dios. Wabay ko magkatunob anang lugar sa Laak, Davao de Oro.

Maayo nga buntag kay Bang Elmer, Yulaida o Amy Yulaida. Tunay na ang ikaliri magpapagod, mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Ogkang kabigang Mary Ann kahapon. Kamusta man kaibigang Mary Ann? Ako pa rin nag-ampo. Alang sa imong panglawas.

Langlang Asis Kulintas. Diya sabuy na grasya talakugon may buntag usapon ni sa tong gipangandoy nga tumadtuan. No. Unsa nga programa amin unsang istasyonan maabot diya natay siguro ang rock radio abot diya. Apuntay karon nga medyo kusog pod nga istasyonan kun naay gapaminaw politics mo kanako. Sa naminaw sa 106 Moraga Point 1. Diya sa Agusan del Norte, abot nagkabadbaran ng Soon, diya sa Butuan City. Sa RTR, may buntag diya sa akong uyuan, ang kululong. Anti Inday, kanyang tanan diya. Sa RTR, I hope madiskubran ninyo ang 106.1. Atong bagong partner station diya sa Agusan del Norte. Napay nagtawag ka na ito Igsoon nga taga Sambuanga Sibugay ba ito? Nangandoy po sila nga unta mabot ka na kanila ang atong programang Pinagpala Musika o mausab ang grupo sa kaibigan. Maabot sa ilang lugar akong pag-ampo nga the Lord will provide para mo extenta. Dugang tekstasyonan dito banda sa Sambuanga del Sur mga kaibigan. At tangi ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan ko.

Good morning, Pastor Dan. Mag-prayer request ko, magka-decide ko surgery sa akong ulo. Dili pa maabot December 2026. Matod pa sa urologist o neurosurgeon dili na idugay kay makakomplicate sa 5 inches pre sa nga makaya na sa akong lawas o gama kakuha na o maklear na ko o i-provide ang financial. Yes, igan mirian kahapon. Oga, dalay ko ng Diyos sa malampusong usab nga operasyon sa ulo ni Mamuing. Og patayin ko nag-ampo Mamuing alang sa imong fast recovery. Oga, walay mga komplikasyon. Yes, igan mirian. Doon sa man ang mga pamaagi sa Dios, ang Ginoo will just open the door, no, sa tanan for any medical procedure nga kung gikinalan mahitabo o buhato diya kanimo. And the Lord will provide sa mga panginanglan, kaibigan, merian kahapon.

Igsoon ang balaang pulong sa Diyos atong pagbasahon karon para sa atong nubong pamalandong ning sa kabuntagon. Kung nakayundo mo igsoon nga aning milabay mga buntag. Atong gitan-aw ang kinabuhi ni David. Ug atong giingon igsoon nga si David namatay sa iyang katigulangon. Nga adunay kalipay. He enjoyed a long life, wealth and honor. O niya gitawag kini siyang a man after God's own heart. No, ako ning gisulti alang ni adtong wa pagid magka wa makapaminaw kay naay mga sesyon ning suon nga wa makook up kay burnout man. Very interesting kayo o grabe ang mga pagtulunan nga nakuha pinagi sa kinabuhi ni Haring David. David ruled over Israel for 33 years. He died with a good old age, having enjoyed long life, wealth, and honor. Pakataom nga kamatayon, igso, namatay siya nga anay dungog. O niya, gitawag kini siya a man after God's, no? On heart. At sulti, ang Diyos na himuot siyang kinabuhi, si David pinangga sa Diyos magigsuunan. But looking back sa kinabuhi ni David, nagyapon siya yung mga failures o usa sa mga nahimo niyang mayon na to nga kanang butang wa makapimuot sa Diyos sa diyang nakasala siya sa adultery. Ang adultery igsoon mao ang sala pagigilawas sa usa ka minyo mao nang tawag tong adultery. O gawas niya na gipatay pa niya ang bana sa maong babae. Nga asa si David nakigdulog aron mahimuin nun siyang gawas nun kay nabuntis lagi among babae. Na dili na kay nako i-elaborate makisuunan. When David was confronted ni ining masala yang gibuhat, pinagiswa kasambingay. Uma na dungog ni David og gisultian siya sa iyang sala. In verse 13 sa chapter 12 sa 2 Samuel chapter 12. Verse 13. Mingon si David ngadto kang Nathan nga usa ka propeta nga gisugo sa Dios nga mao imo confront ngadto kang David. Isip usa ka ari. Si David mingon, nakasala ako sa Ginoo. I have sinned before God. Huwag akong gilagwa igsoon, nga grabe ang iyang di lang remorse, no? Di lang pagmay, kung di lang pagbasol gayod. Lahi magod ang remorse, lahi ang repentance. Lahi ang pagmahay, lahi ang pagbasol, lahi ang paginulsol. Ang pagbasol, kasagara mo sangko sa pagkamatay. Kanang too much remorse igsoon. While repentance, ang paginulsol, mao ang pagtalikod, gikan sa pagkasala, o ang pag-atubang, o ang pagsunod nga to sa Dios. So atong giingon si David, adunay kapasidad sa pagpahilom sa tanan. Pwede niya bayaran o tinuladang bulawan, tagaan niya tinuladang bulawan ang alagad sa Dios, pero kadi man niya madalani kung iyamang tagaan, kay grabe man niya kapadudanon ng alagad sa Dios, si Nathan. Pwede niya ipapatay o ipapreso. Pwede niya baliho ng istorya. Pwede niya mo ag-isyo istorya. Pwede siya mubayad si David o pipila ka mga mini nga mga witnesses. Kadagang mga witnesses na kaya kay bayaran. Kaya na kay bayaran. Aro'y pakita ang kinimaong tao nga gisumbong sa daan. Og mao nang pinakasubo karon igsuon di nato makuha ang eksaktong kamatuoran hustisya kung kaya bayaran ang mga witnesses.
Og mo ni atong kita usap sa nasod Pilipinas or duwa man tagahukom kay ang gidor magid nasayod sa tanan. Pero kay medyo obvious man gyud pud igsoon ato makita ang pagkitabo karon labi na sa flood control nga mga nga scandal nga issues. Nganong wa man kay ginahisgutan na karon? Ang dito man noon sila nakapunting o nakafocus sa patanggal sa atong vice president nga daghan man unta nga mas dapat nila unta tubungon at tubangon nga mga issues. Unya ato makita na mga tao nga musulti o tinuod pero tataod mawala na o mahilom na unya mabali. Ang tinuod kong naasa kaigong kagahumigsoon, you can manipulate sa kamatuoran. Pwede bayaran. So, ako lang gisulto igsoon para tumasabtan pag-ayo nga si David ang nasa posisyon, he is in power, o pwede giniya nga ipawala si Nathan o ipapriso. Buhatag istorya. Bayad lang siya o pipila ka mga sulugoon niya o sige pag-witness ka kakini si Nathan na binuang din sa balay. O nangawat o sa baka. O unsa pa diha nga mga sala nga pwede nila pwede silutan pinagis kamatayon silang kapanahonan. Kay samtang ako gitan-aw kini gisultian ni Nathan nga wala nakadungog si David the good ang gisultian David nakasala katubangan sa Dios kay imong nya nga imagine ako nga giingnan siya nga David gipatay nimo ang asawa tapos imo pagyong gitakigdulo pagigkas in taon sa asawa. Nga magsamang ato usa ka dato nga daghan si karniro pero kadtong karniro sa iyang sulugoon sa iyang silingan nga pobre kayo mamaong karniro imong gipaihaw para idalit si imong bisita nga pinangga pag-aayo sa mga sa pobre ang mao kay gani kumukaon sila mukaon uban kaniya sa lamisa uban siya mga anak iyang katong gitatar nga murag anak niya katong karniro pero iyang gipapatay o gipaihaw o gipakaon sa iyang mapanang sabi kay igsog yung basaon ang 2 Samuel chapter 12. So, murag kumbaga, murag yaban o tubig ang hari. Murag naulawan siya kung imong tanawon sa tubangan sa usa ka propeta. So, pwede gid siya mo taas iyang garbo, kaya ang garbo mo gisuon mo ni usa ka kinaiya sa tao nga mo dipinsa siyang kugalingon o mo justify sa tanan. O may makak ang gisulting kamatuoran. Pero dili ingon ana ang gibuhat ni David, human niya madunguga ang gisulti ni Nathan. Mitubag siya, nakasala ako sa Ginoo. O niya atong Domingo ba to, atong gibasa ang Psalm 51, ato makita ang iyang pag-ampo, siyang pag-ampo igsoon, makita kung unsa kasinsiro, unsa gyud ang kasakit niyang gibati, sa itong nakasala siya tubangan sa Dios. Gani kung gisulti nga to the point nga, mihapa sa sayuta. Kung yung magkuntalaon igsoon, kasagaran magkunt sa ila sa diya nga sila ilang ilhon, kanang ang mga pagkinot kasagaran magkunt na sila muhapa sa yuta. O maampo nga to sa Ginoo. Tamilan sa pagpaubos. So, si David, gipasaylo sa Ginoo. O atong ingon igsoon, ang Dios dili mahukom subay sa anino sa atong kahapon. Ang yung gitanaw itong kasing-kasing karon. So, muna atong ingon si David gitawag a man after God's own heart tungod ka nang ayos at pasaylo o niya mingon si Nathan gipasaylo ka sa Ginoo o dili ka mamatay. What a promise. What an assurance of forgiveness and protection ka nang ingon nga dili ka mamatay. Gipasaylo o di ka mamatay. Kaya di ay siya ang kapanahon kong makasala at doon ay mamatay. David was assured of forgiveness and God's protection despite sa iyang sala. Tungod sa iyang gibuhat, Ginoo, nakasala ko kanimo. Nakasala ko sa Ginoo. Igsoon ta sa kabuntagon, ato'y padayon. Kay basig unya kining maong gibuhat ni David mo ingon ta o kay makasala ta kay pasaylo or namang gihapon ta sa Ginoo unya tawgon pangga pinangga pagyapon sa Ginoo yes igsuway do dagi pangga ka sa Dios og pasaylo sa Ginoo pero
Pero, atong basahon, verse 14. O verse 15 sa 2 Samuel chapter 12. Apatungod kayang imong gihimo nakatag og kahigayunan sa mga kaaway sa Ginoo, pasipalahan siya. Osbon ko. Verse 14. Apan tungod kay ang imong gihimo nakatag o kagayunan sa mga kaaway sa Ginoo nga pasipalahan siya, mamatay gayod ang imong anak. Mipauli si Nathan sa embalay, unya gihatagan sa Ginoo o grabe nga sakit ang anak ni David kang Bathsheba. Igsoon tayo sa kabuntagon, atong tanawon kini. We are assured of forgiveness, pero apasabot igsoon, nga free na ta to any consequences sa atong sala. Latsulti igsoon tayo sa kabuntagon, I would like you to realize nga, kumbaga cause and effect. Mapasaylo ta, we are assured sa kanang kapasayloan, pero di kalikayan, adunay consequence or consequences nga atong bunga sa atong ibuhat. Panalitan, magbuhat lang kong example. Ayop nga di ko ma-misunderstood. Kung mapatuyang ta sa atong bisyo, onya mingon ta Ginoo pasaylo ako, gipasaylo kas Ginoo, pero tungod sa imong grabing bisyo na consequence sa imong lawas. Manung akong giingon gyud kanunay, ang pingi imong lawas kay lisod na kung maningil ang atong lawas. Og mao ni igsuon nga mayon ako nga usay, mayon ko guilty ko ba kay kana usay pasagad ta sa tong lawas. Maniutuglit kay tuwa ta sa tong trabaho. Onya ako, halos way pahulay. Kulang sa tulog. So, mayon na usay, mga yugbahin ang atong lawas. Maningil tungod sa sobrang trabaho, way pahulay, way tulog, kay bisag adlaw para sa Ginoo, trabaho ra gihapon ta. Way panahon sa pag-relax sa atong lawas. Nga atong lawas di sinyo mamanggani nga kanang ikapito di lawas magsimba sa Dios, pero at least makapahulay ta, makarelax ta. Pero usay atong gibusuan atong lawas. So, magkasakit ta. That is consequence, Ikson. O baka patuyang sa bisyo. Inom din ni, inom dito. Sigarilyo din ni, sigarilyo dito. Kaya bisag kinsa yung pagkutano, Ikson, ang inom, ang alak, makadaot sa lawas. Too much. Nga pag inom sa bino, makadaot sa lawas. O niya sigarilyo. O niya ang kapait pag sigarilyo, mas lala ang epekto sa panalita ng relyo ko akong katbang. So, imong anak, apektado, imong asa, apektado, usay, manibulong ta. Ganun ako asawa, sakit ang iyang baga, nga waman nagpag-relyo, pero mas kusog ang contamination sa imong katubang, imong kanunang kaistorya. So, akong punto sa diyang agita, nakaamgo sa sala, na itang pasaylo sa Dios, ang ginawa pasaylo ka na to, pero di kalikayan adonagyoy bunga ang atong mga binuhatan. That is consequence. Sa part ni David magigsuonan atong tanawon, uman gisulti na kasala ako at tubangan sa Ginoo og bitubag si Nathan, gipasaylo ka na sa Ginoo og dili ka mamatay. Apan in verse 14, tungod kay imong gimo nakahatag og kagayunan sa mga kaaway sa Ginoo nga pasipalahan siya, mamatay gyud imong anak. Lantos sulti igsuon ko atong sabto pag-ayo, David, tungod kay nakasala ka, katawaan ka sa mga tao nga dili tumutuo sa Dios. Katawaan ka sa mga kaaway sa Dios. Katawaan ka sa mga nasa kaaway sa nasod ni Israel. Kay napakasalamang ka.
og to na mamatay gayud ang imong anak, subo lang kay ang bunga si ang sala didto na hapak sa iyang anak ngadto kang Batsiba. Mipauli si Nathan si ang balay unya gihatagan sa Ginoo og grabe nga sakit ang anak ni David kang Batsiba. Nagsunga to tanawon pag-ayo, ako lang ning i-share so on just to make us realize kay basig unyag mahimo nato ng rason na okay day makasala ta tubangan sa Ginoo kay kuan man mapasaydo mata sa Ginoo. Yes, God is a loving God, pero atong tibanig so on, He's a just God. So atong makita din igsoon nga sa sala ni David, grabe ang consequence. Unang sala niya, namatay ang anak. Ikaduwa, nagkagubot iyang pamilya. Namagunay si anak nga kung imabasaon ni igsoon ang chapter 13, yung makita di chapter 13. Na anak si David, nagiganlag Tamar. O niya, kinis Tamar igsoon ni Absalom. Si Salom, anak ni David. So magsoon si Tamar o si Absalom. O niya, napoy lang anak si David, si Amon. Nga igsoon ni Tamar sa amahan. Lasulti, na ilang anak si Amon, lahing anak, lahing iyang inahan. Magsoon sila sa amahan nga si David. Now, kung imong tanawon igsoon ang istorya, nakagubot ang iyong pamilya kay kining iyang igsoon, silbi half-brother nga si Amon, nakagusto sa iyang half-sister nga si Tamar. So, resulta na iya kining gilugos. Now, to make the long story short, so, iya kining gilugos. O niya, pagkabalo ni Absalom nga gilugos sa iyang half-brother ang iyang igsoon nga si Tamar. Kung imong basahon ni Igsoon, iya na pong gipatay si Amon. Iyong makita ang kagubot sa kinabuhi sa pamilya ni Amon, ni David. Napatay ang iyang anak. Ngato kang Batsiba. O niya, ang iyang anak na pod nga babae, gilugos na pod sa iyang laing anak na lalaki, anak sa laing inahan. O niya, ang igsoon sa iyang anak nga si Tamar, nga ang pangalan sa igsoon si Absalom, ipatay na pod niya si Amnon ang iyang igsoon. Igsoon niya sa amahan. E mo nakita igsoon ang kagubot sa iyang panimalay. Hangtod nga milaya si Absalom, wa ni pauli nga to kanila, ni bati o kamingaw. Si David, hangtod nga ipapauli siya. O niya kayong basaon pag-igsoon kining 2 Samuel. Mga libro sa Samuel akong gibasa kapon while to ako sa opisina. Nalimot ko sa oras. O niya, ang oras magdunta nga siradaan ng opisina alas 4. O niya, nanguli na ang tulo ka staff na bilin pang usa kay napakonsulod sa akong opisina. Kanilinga kong basa aning kinabuhi ni David o din sa 2 Samuel. O kabantay sa oras alas 5 ay niya paggawas na ko sa akong opisina. And ito ko sa pinaka main hall sa office sa kaibigan. Dito nang realize nga gawat da ay sila, gawat da ay ang usang atong kasir nga di man sila makisla gagawin itong gabi. Di siya makuli kay naapa ko. Wapo sila. Naku, wala. Pasensya yun. Nalimot ko sa oras. Ya, okay ra, Pastor. Kay, murag na nadala ko aning akong gibasa ang halusin ako putlon o basa. Pila kapitulo akong gibasa, igsoon. So, milayas si Absalom. Hangtod ipauli siya ni David. Pero naabot gyapon sa punto kung imong basahon igsoon ang mga kapitulo. Sunod ng kapitulo 2 Samuel naabot ang panahon nakirebuild si Absalom. Nakirebuild na po siya. Sa iyang amahan, sa generasyon siyang amahan o iyang hinahinay gikumbinsi ang mga Israelites nga makig-away batog kang David o siya mga sundalo. Imagine. Imagine.
And to make the long story short, nakigira, nakig-away, hangtod miikya si Absalom. Nisangit siya sa sanga sa usa ka kahoy nga gitawag nga tugas nga kahoy. Nagbitay siya dito. Onya, pagkabalo ni Joab nga alagad, kumbaga right hand ni Haring David, iyang giadto niya, iyang gibangka ba to, gipana niya. Hangtod matay kini si Absalom. Nabitay nga to sa sanga. Onya, iyang gisakyang nga kabayo mula ni padayon og dagan. Onya siya nabilin dito, nabitay sa nga kanisangit ang iyang liog dito. Onya, gitewasan siya ni Joab. Grabe ang kasakit na itabo sa pamilya ni David. O sila nadugog ni David, igsoon ang mga pagitabo kay imong basahon kini. In verse 33 sa 2 Samuel chapter 18, magigsoon ang verse 33. Una, in verse 9, 2 Samuel chapter 18, nagpadayon ang gira o natagbuan ni Absalom ang mga tao ni David o miikya siya sakay sa mula. Miagi ang mula ilalom sa dakong kahoy tiribento o tugas o nasangit ang ulo ni Absalom sa labong ng mga sanga ni ini. Misutoy o dagat ang mula o nahibilin na nagbitay si Absalom. Og mo tang isgutan kay kung basahon sa ubos igsoon. Gitewasan kini ni Joab. Og siyang nabalitaan ni David ang nitabo sa iyang anak nga si Absalom. Abi dimo unsa nitabo, unsa gibuhat ni David. Sa diyang he was informed sa nitabo sa iyang anak nga si Absalom igsoon. Nga mirebuilding nga to kaniya. In verse 33, 2 Samuel chapter 18. Osbon ko, 2 Samuel chapter 18, verse 33. Sa diyang nadungog ni David o nabalitaan ko si tabo sa iyang anak na si Absalom. Nangurog si David, misaka siya sa kwarto sa ibabaw sa pultahan sa lungsod o mihilak. Samtang nagsaka siya, miingon siya, O Absalom, anak ko, ako nalag-unta ang namatay og dili ikaw, O Absalom, anak ko. Makita nimong hilak sa usakaman. Ginoo, ako nalag-unta ang namatay og dili ang akong anak, O anak ko, Absalom. Nangurog siya. Grabe ang kurog. Sinadungog niya ang namatay ang iyang anak nga si Absalom. Misaka sa kwarto, ibabaw sa pultahan sa lungsod. Og mihilak. Og samtang nagsaka siya, paingon siya taas, O Absalom, ingon siya, O Absalom, anak ko. Ako nang unta ang namatay, og dili, ikaw. Grabing kasakit, ibat sa kamahan. Tulok, anak ang namatay, tungod siyang sala. Kaya mo magisulti dito. Gipasayal ko na apan. You are forgiven, but mamantoy kuan gisulti sa verse 13 o verse 14 sa chapter 12 sa 2 Samuel. Gipasaylo ka na, apan. Igsoon ko ato tanawang Biblia at agong oras, daghang nakasala ang gipasaylo og pero bisan pa ni ana, adunay big consequence nga ilang dawatan unangkon. Nawag yung watay kong oras aray padayon kini. Pero sa gihapon, ang grasa sa Dios grabe kadako. Despite nining tanan nagitugot sa Dios igsoon nga makasinati si David o kasakit tungod siyang sala. Gipasaylo gihapon sa Ginoo. O bisan pa nga nag-undergo siya o grabe kabutang nga grabe. Nga kanang tungod sa iyang nabuhat. Pero ato ipakita ang grasya sa Dios igsoon. Then, ang atong tanahon, ang final resort siyang kinabuhi, kay nagpinubusano man siya, he went through, ani, pero wagin siya mabiya sa Dios.
wagi siya mabiya sa Ginoo. Napatayon siya. Wa siya magmahay sa Dios, wa siya mangluod. Kita mag-usay, mangluod man ta sa Ginoo, magmahay ta sa Ginoo. Ginoo ni balik ta man kunimo pero ngano? Ginoo ni undan man kusog bisyo pero ngano? Ginoo nga ipasar nimo kanimo pero ngano? Si David igsuon. He went through anima kasakit pero wa gid siya mabiya sa Dios. Morning unako, gitawag siya. Siyang kamatayon nga, namatay siya nga na idungoga. Di man kita perfecto igsoon. Ang importante lang kung asa na nabakod, asa na tumba mo bakod ta. Nakinundum ko sa diyang estudyante pa ko sa Bible School. Nakasala ang pug ko. Mang nakoy anak sa akong pagkaulitaw. Estudyante ka to panahon na. Mao na ako'y Jing, anak sa Dubai, katrabaho karon. Grabe kong hilak, grabe akong sakripisyo. Pero tingin ko Ginoo kung ang pamaagi sa pagbalik sa taas, balag mukamang ko, mukamang ko. May mga portahan for opportunities nga gisaladaan sa Dios para kanako kaniadto. Pero napadayon ko. Wagi ko mo biya. Hinibalog ko nga gitawag ko sa Dios. Nagantos ko, nagpahilob ko. I went through sa consequence sa akong nabuhat. O ako nakita gihapon ang grasya o pagkamaayos sa Dios. Although wa ta gaingon igsuon nga kung nag-anto ka karon tungod ka na sa imong sala no dili pod ta magkukom ni bisan kinsa no wala ang ato lang punto li igsuon adunay mga sala nga adunay epekto kumbaga cause and effect igsuon ang akong tumutingwa niini ako nakasinati mangyud ta og mga consequence ani sa so, whatever atong gibuhat atubangan sa Dios akong pagampo padayon ang mga lagad sa Dios, mapinulusanon, o niya, matinumanon sa Ginoo. Ayaw biya sa Dios, kayong biya sa Ginoo, masamutang pilde. Wala ay makatabang ka nato, aro kita magbadaogon o malapasan ang mga bugat o sakit nga pagsulay. Ang Dios lamang gyapon makatabang ka tuig soon. Pero pahimang nausab kini katong tanan. Yes, God is a forgiving God. Kung yung basaw nigsuon ang Pedro. Chapter 4 ba to? Unta kuno ko mag-antos man ta. Di tungod kay nakasala ta, nakapatay ta, o unsa ba diha. Pero if ever nakasala man ta, o ingon ana, hangtod na preso ta. Then, antos ta. Ay pagmahay sa Dios. At tubangon ang consequence. Pero sa gyapon itong masinati, ang gras Ginoo o ang atong tanon, ang end, ang katapat tanawa. Look forward lang. Kaya umano mo malagpasan ang tanan, sama ni David namatay siya nga malipayon o sa iyang katigulangon. O namatay siya nga adunay dungog. Ang sikreto, nagpadayon siya sa pag-alagad sa Dios. Igsoon, itugyan ang sa Dios ang tanan. Ayaw lang yun biya sa Ginoo. Andam katabangan sa Diyos, kaibigan ko. At ang oras karon, 1 minuto sa kalipas, alas 5, at tangi ang ato pag-ampo, kaibigan.

Watching from Dumaguete City, Negros Oriental. Panumbaya ko sa akong igsoon na sa Purok 11. O ga Purok 20. Asa ni nga Purok 11, Purok 20. May buntag diya kanimo, diya taga Dumaguete. Nawala niya pangalan ni Luxo, akong ibasa din ako makita. Salamat sa pagpaminaw, Dumaguete City. Morning pasurdan, grabe ang nitabo sa pamilya ni David. Sukad patong Domingo hangtod karon namati ko. Grabe akong kagool. Kay anak di ay oga makasala ang amahan, ang anak ang ang namatay. Nakrelate ko pastor, gibiyaan ko sa akong bana o na namatay. Nakarelate ko, pastor. Ilukso akong gibasa. Ikson, ipadala otro. Ilukso akong gibasa na makita.

Eh, na ay pangitabo no sa sayop sa atong ginikanan nga hangtod karon nagantos ta. Uli ba ka sala na to nga hangtod karon atong anak nagantos po. Digsoon, kalapat sa grasa sa Diyos ang ato lang is pagampos Ginoo nga o atong iampo nga naputol ang maong consequence o maong tunglo. May mga tunglo igsoon. Usa na ka tong spirit of idolatry. Although wa tay tingwa din igsoon nga maga imo ni nang ikondem imong kagalingon o dili na mao. Ang ako pagampo di Lord will sit as free sa whatever nga naggapos nato. Apil ng kadlo o kabalaka. Apil na mga konsekwensya sa sala ang nabuhat nato di baka sa atong mga ginikanan. Magampo ta magkabigan, amahan, nagadula ko di akanimong tagna sa kabuntagon. Salamat sa pagtulunan nga among nakatunan. Dili ang paghadlok kanamo kung dili to make us realize o pagtabang kanamo sa paglikay, sa pagbuhat o butang ikadaot kanamo o di mo ikalipay. O na Ginoo, pasailoa kami sa mga sala o kalapas sa labuat sa pagtabangan. O kung naamang kanamo nga nag-antos tungod sa mga sala nga nabuhat ka ni Adon sa badaya, Lord, akong iampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Maputol ang maong tunglo. O tabangin matag usa kanamo o Diyos, nga kung nakasinati man kami o medyo lisod. Sa gihapon, magpabilin kami diha kanimo. O dili ginubiha, inoon, padayon, nga mahimong matinumanon diha kanimo. O ban sa paglaom nga, nagyapoy kahayag na paabot kanamo. O nagtuo kami nga dili mo kami pasagdan, dili nimo kami biyaan. Kay kanunay kang among kauban. Og salamat kay makalagid na mo ang tanan kay ikaw ang naaman. Uban ka na mo, nagipangbati sa lawas tungod rapod sa among binuhatan kaniadto. Lord, ako pag-ampo nga, tabangi gihapon o Diyos. Maangko ng kayuhan. Kung nasakit man tungod sa sobrang bisyo o guban pa. O ba nag-antos tungod kay na-disgrasya tungod kay nag-drive ng hubog o sa badiha? Hantod karon nag-antos sila. Lord, tabangi gihapon ako nagtuo, Lord, ang imong grasya sufficiente para sa tanan nga nakatubang og pag-antos sama ni David. Pero wagi siya may biha kanimo. Salamat o Diyos. O karon akong gitugyan kanimo ang tanahan. Ika nasayod sa mga pre-request makigsuonan. Naiusa ka igsuon iyang bana. Nasa lisod ka kahimtang karon nga nasa ospital sa Cagayan de Oro City. Ako pag-ampo God, namuwat ka. Tandog among lawas o God. Ang imong grasya yung masinati o milagro. Tabangi siya o Diyos kang maragpasan niya kayo na kong hagit. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo, Lord, mamaayos siya sa iyang balatian. O bisan pa kang kaibigang Merian. Lord, ang imong pabuot may matuman kung kinalan siya ang operahan siyang ulo. Open the door for her, Ginoo. Nga operahan siya kung kana imong pagbuot. Andama siya, physically, spiritually, o financially. Tabay sa Ginoo nga, matagbo ang tangi kinanglan o may mamalampuso ng operasyon ka na Ginoo imong itugot. Ako pag-ampo lang o Diyos, bisag unsang pamaagi. Sumala sa pagbuot, Lord, ako pag-ampo. Mampingan ang kinabuhi.
og sa gihapon o Diyos, ako nag

umangko niya ang kumpletong kaayuhan sa pangalan ni Kristo Jesus, di lamang kaniya apan sa tanan. Nga nakinalan siya mong pagtandog karun kay nagipangbati sa lawas. Banan niya lala, naging kayo nga sakit. O ba na daot na ang kidney? O ba na daot na nalata ng ilang atay? May problema sa baga? O ba nga tubig ang ilang baga? Lord, kung unsa man nga mga sakit ng ilang gihambing karon, ako nagtuwa imposible kanimo. O minagruso nga Diyos, ipasinati kanila ang milagro. O glory to God, Lord. Salamat Ginoo, o karong bantay kaming tanan. Sa among padayon sa mga adlaw lang bulatod, o pag-ampo panalipdi kami, ilikais ng matang sa kadautan, disgrasya sa kadalanan. O padayon ka magatag sukusog ang mga kinanglan. O ikaw sa mong Diyos, magkapanalangin sa pagkabuhatod karong adlaw. Ihatag ka na mo, Diyos, ang pabor. Salamat Ginoo. Ihatag ka na mo ang kadaugan karong adlaw. O padayon ka magatagbo sa among mga gikinalan, o Diyos. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa walang katapusan. Salamat sa kapasayloan. Salamat o Diyos sa imong grasya o kaluoy ka namong tanan. Salamat sa pagkamaayo sa mong kinabuhi. Yata ka na mo ang kalipay o kalinaw karong adlaw. Mahimo kaming positibo sa among panginabuhi. Kanagtuo kami. Adoy kagiandam nga nindot kabutang alang ka namong tanan. Kanamong imong katawan, kanamong imong mga anak o Diyos. Salamat Ginoo. Kini mo pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluwas giampo kining tanan. Amen. O amen.

Good morning, Pasudan. Thanks sa iyan na po, Mingi Pukaw. May buntang iganglay sa saway, di sa kibanggay. Roslyn Puhas, may buntag. Thanks for the word of God. What I learned today is that true repentance is not just saying sorry, but humbling myself and honestly admitting my sin before God. Like David, God forgives a repentant heart, but our actions may still have consequences. This reminds me to be careful with my choices, to learn from my mistakes, and always come back to God with a humble and repentant heart. Amen, God. Exactly. Glory to God. Salamat, kaibigang Tina Bautista Ayubang, Davao City. Pita na usay natin mga kanang usay makabasa ko ni ani ko tungod sa akong sayop nga desisyon. Natay usay mga desisyon nga sayop igsoon mo na nga usay ni Antosta. Pero ang grasis, grabe kayo, ang grasis Ginoo. Grabe kayo. Ay panalitan, nag-resign kasi mong trabaho kay niadto ka sa laing trabaho only to find out nga mas nindo tuon na nimong trabaho nga imong gibiyaan. So karon medyo nag-antos ka sa aning imong bag kanibiya kasi imong trabaho. Kay naglaom ka nga nindo tuon ta ni pero lahi di ay. So na mingon ana pero ayag ka dismaya. Kay sa gihapon ang Dios, grabe ang grasya, mutabang gihapon sa kanimo aron nga makabakod ta.

Good morning, Pastor Dan. Please ko announce kay Ara chapter ano na kita Thanksgiving anniversary sa umaabot October 24 adlong Sabado. Okay, Ara, pangandaman ninyo na amoy Thanksgiving anniversary celebration karong umaabot October 24. Thanks, Pastor. I love you with the love of the Lord. Thanks sa imong ministry. Magkinaunsa, maminaw yun ko sa live or sa radio. I'm so blessed sa imong tingwa sa pagpalanog sa pulong sa Ginoo kay mao kini ang gusto o sugo sa Ginoo. Salamat kay Bimirian kahapon o baybuntad ka nimo. The Lord will bless you. Good morning, Pastor Dan. Yes, good morning, kaibigang Tiri Kanato. Hello, Kuya! Asa nga radyo nag-contact, Kuya? Dito to sa Buanga, Sibugay, Kuya. Nalimot lang ko siyang lugar. Pag-istorya, may kahapon. Maayong buntag, pasurda na minaw ako sa radyo karon nga buntag diri sa GTFM Lambunaw. God is good. Salamat din kayo. Maaga mayang agad na sa imo, kaibigang Hilly Navarro. Bindanilio, nga gapamati karon dira sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Laser Estenso, may buntag, may pagpaminaw. Grabe kanindot ang minsay sa kinabuhi ni David kadtong kabuntagon. Very challenging, message pasudan. Karong kabuntagon. From Pastor Ami, Lansaw Daniola. Marites and Igan Dodong, morning pasudan, salamat sa pulong. Pagka dabis ka ayo, pulong among nabati. Amping paso, salamat. Alaga Dodong sigaw ba ni Igan Marites di Asingog City. Good day, Pasudan. Salamat sa imong mensahe, sa imong pulong. Tuhop gyud sa akong kasing-kasing nga kanunay gyud ko. Nagpinumdum ka namo. Kanunay ka nagpinumdum ka namo. Magrito, Pastora Bungkalis Family, Maribok Family. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo. Kasimba ko, wala ko ni Lord. Amen sa katahum nga minsay nga amo nabati karon. Nanay Perle, may agas mo Nanay Perle. Pasudan, pakanindot sa balaang pulong sa Dios. Glory to God from Lillian Villamor. Good morning, mahal na mong pasudan. Kanindot sa pulong sa Ginoo nga imong gishera karon pasudan. Glory to God, salamat sa Dios. Igsoon, patayin tayo mag-ampo para sa itong programa Pinagpala Musika. Salamat sa nga gasuporta ni ini. Kung ikaw na panalanginan sa itong programa, igsoon, og buot ka mutabang, just fail to extend, no? In kaso lang. Kapo na gikas ka na mo og 200 pesos. Highly appreciated na siya, 200. Ako nakatabang, igsoon. Salamat kay Igan, salamat kay yung tanan kat patabang. Nibati ko gamay igsuong kabugat kay na imitawag ka namo nga naghilak atong listener kay di na ko madungog ang programang Pinagpala Musika silang lugar. Duwa ni sila igsuon nga nitawag sa ako. Ang isa kahapon tong isa murag naging semana. Naghilak gi record mga ito sa kong kauban ang iyang tawag nga naghilak siya. Kay di na mi madungog dito sa Iligan City. After pila ka tuig, bisag usa ka botelya wa magugoy wa tay produkto dito sa Iligan. Yeah, so dapat sa punto nga wa na tay mabay ibaya dito. Bisag usa ka grapang aroma wa ta dito. Na ako gibutangan dito pero wa man gani ma bisag limit wa gi karimit bisag piso na bisan ang produkto wa pumabalik. Mo na nga subo man kay napoy istasyonan igsoon nga napugos po tagputol o matupan niya nga among giputol kay naamoy unsettled. Unsettled daw. Pero actually, kay, ang ako stop na ingon nga, di na ta mo bayad kay last na nato ni nga bulan kay lisod na to i-sustain.
Dakong amount matag bulan ang akong ikinalan para lang ibayad sa radyo. Dako. Salamat na VG Max igamit sa Dios, pero ato mong ipaubsan ang presyo mo ng atong ginansya mas ni gamay nga di na kay sa enough igsuon sa pagbayad sa mga istasyonan. Mao na nga akong yung mga kay nganuman nga mas gamay atong ginansya kay ato mong ipaubsan ang presyo, no? Plus daga na pud ta mga kompetensya karon mo na nga dito mo palit, no? Dito mo palit. Kay naa na istasyonan nga atong undangan kay wa na tay igabayad, no? So naay mga gina-announce ako kasi kaniadtong kasi ako gakuha karon wa nagakuha sa ako pero sa lahi na sila gakuha kay atong sabton igsuon nga ang VG Max ato pinakamin sponsor kaso lang kung mapalit mo sa uban nga wa gagi sa ako bisag piso wa sila tabang para sa bulaton sa Dios, no? Wa sila tabang ana. Ayop nga inyong masabtan mga kaibigan nga diya mo palit sa mga istasyonan para padayon tang madungog sa mga radyo o di ba ka sa mga tindahan nga akong gi-announce para padayon madungog kay dangi pangluwas sa Dios atong program Pinagpala Musika. Tell you, daggang higayo o daggang gahila kung di na madungog ang atong programa sa dagang mga dapit. Nagkukaubang mga broadcaster ka na ito igsoon nga wala sa ako, gabrigya sila, nga di gikan sa ako. Pero okay ra sa ako, okay ra. Pero gusto na ko ibalo sa inyong dili connected sa ako si Miles. Oh, taga Diabanta South, dili connected sa ako si Miles. Inday Hamis, dili connected sa ako. Pero mga pinanggan ako na sila. No? Si Rins, diya sa Kitapawa, dili connected sa ako. Bisan sila rin na connected sa ako. Pero mga pinanggan ako na sila gihapo, ay problema. Dagalig so, no? So, akong punto lang is, diya mo palit. Pero kung palit mo sa butika, okay ra. Pero wala na contribution para sa itong programa. Karoon na ako nag-isulti igsoon for the first time sa pila ka tuig. No, about sa Kang Miles. Pila ka tuig igsoon. Pero ako lang masultihan nga, ako yung panang pinangga. Bisag may nga ito, ang kompetensya na ito. Basta kini atong programa para gini, no, kini atong pag-introspekto para gini sa programa para daga makadungog sa pulong sa Dios. So nagbawas ta og kalakas duha ka istasyonan na pa isa igsoon kini Jensen ang next, no? Jensen, pasaylo ako Jensen, na pasaylo ako bukas ID kay ga follow ramang ko sa ga in charge sila ani kay siya mangoy ga problema ting bayad na koy naghihintay. Wow, pagkatahom sa pulong sa Ginoo. Thank you, Pastor Dan, sa pag-share. Ko ang aking mata sa Diyos. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Ginoo. Sa bawat sandali ng buhay. From Long's Robs. Ikaw. Long, Jeffrey Rubio. Or Long. No, may buntag niya kanimo. Sa iyo ako asa, ikaw ang ilaw sa... Morning, pasulan namin na umi sa biyahe pabukid noon. Oy, may buntag. Nahuruta itong coffee. Gibilin dito. Gikumpra sa usalang katao dito sa Light FM. Infinite Radio sa Panabo City. Ikaw ang aking... Usalang katao nagpalit sa itong gibilin dito nga coffee. Palit mo kay naapatay ko nito VG Max Aroma para patayin tumadugig suon duwa ka estasyonan sa Panabo ang atong ginabayaran. Morning, Pastor. Naminaw mi sa biya samtang biya pabukinon. Salamat, Engineer Wolfie Oreo. Tag-iyas ng partner station diya sa Panabo City. Og din sa Light FM Kibawi. Salamat, Engineer, sa pagpaminaw. Og salamat ng programang Pinagpala Musika na hook up sa imong istasyonan. Para patayin tabadugog soon sa Infinite og Light FM diya sa Panabo City. Ana mo diya, palit mo. Adto mo, nasa barangay sa Toninyo, Panabo City. At bang sa Panabo City Inn or Hotel. Maayong buntag sa kalinan, Pastor Dan. Na pastor, sige ko gapalit diya sa diya ako rason na makatabang ako sa ministry, pastor. Naa diya sa kuan
Dili magpakawala sa Vegemax o Aroma. Salamat pagbasa gikan kang Montenegro. Asa ni? Salamat igan na. Nadia sa L300 Multipurpose Cooperative Pharmacy sa Kalinan. May buntag diya sa Lumundaw, igan Milan. Nag-order to sa ato. Basiga. Next week pa ko, kano sa ako makaan nagkagaya no? Tawag ka na ako kahapon ang Hyundai gabi. Nga patuon ko dito sa Hyundai. Human na ang sakyanan na ayon na nag-andar na ang problema. Napag nakita talaga ang problema, so ginapadto ko nila dito. Kaya mo tayo ako watan nga kung dadon sa bol ng sakyanan. Okay. Mga igan, manamirit na ta. Dagang kayo mga comments sa itong Facebook Live karon. Wala na ito mabasa. Salamat kayo sa inyong comment. Din ako mabasa ni On Air, pero makalaon mo nga ako nibasahon noon niya. Pero salamat din kaayo kang tanan nga paabot og mensahe gani kanato sa atong programa Pinagpala Musika. Magsuon na nalipay kaayo ko nga daghang kaayo ga comment kanato. Buti pasabot daghang gapaminaw sa programang Pinagpala Musika. Daghang kaayo gyud ang gapaminaw kanato. Salamat, salamat din kaayo mga igan. Gapaminaw kanato og labi katong ga comment. Labi ka sa mga radyo ha. Importante gyud nga mo text mo kanako. Kung di mo kabal mo text, ina yung apo, text is pasodan, ani nga numero. Malipay ko kung naay mo tawag, hamot akong ignan ako nga. Karoon naman mo lagi nagtawag. Kay kung nireact mo sa diang akong i-announce nga muundang midiha. Basig na punggan pa nako, no? Sama atong dito sa Kalamba, atong naundangan, pero lagi nireact na nitawag. O niya, napunod nag-volunteer nga, Pastor, ako nalibaligya, Pastor. Ako nalibaligya. So baligya mo, apalit mo sa atong Vegemax diya igsoon sa Kalamba. Diya sa tong nagani gabaligya diya og kuan murag sa puro 4 bato diya sa poblasyon. Gabaligya og signal nga mga accessories kanang signal na siya kanang cable na siya no. Nga mga accessories. Naitay baligya diya tapos siya sa opisina sa Good Life at bang niya opisina sa Good Life diya mo palit. Buti yung pasudan gapon, nagpalit kog bayusa sa Big Light FM. Okay na siya, palit ka diya og bayusa sa Big Light. Although, wa na mo agi sa ako, okay na gihapon kay Pastor Richard man na siya. Okay na, tabang po na sa ila diya. Ate, si Pastor Richard ga ministry po dito. So, salamat iga ng Prima Riba Rabosa. Montenegro, salamat din kayo. Ikan, manamirit ako. Wati kong oras magsunan sa ngalatbukang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamirit o magaingon. By the way, diya sa prosperidad, diya mo palit sa Metro FM. Hangi ko ninyo, diya mo palit sa istasyonan. Para padayon, tamadungog diya, kay murag hapit na punta nga di kabaya diya. Ampi mga iga na dalay ko ng Diyos at ang iyong atong Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kinsa ni palihong taga-asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, ang saman, kanang naka-arthritis o taas ang samay imong paminaw de sa lawas?
1: Nako'y arthritis.
0: Nag-arthritis.
1: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humakalakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Kaluyang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakto sa ayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Lupong na nga, nang ginagasa nga sa balay, sa kwarto. Kaya yung anak siya, naku, bato akong mata, ginamawang pastor. Una-una, pastor, wala ini. Isuusa ko nga nagkarwa. Pumato dito doon, palito, gima. Isang pila palita, kung nalito sa Verapuentes, di amung tipalita sa zona. Palita nga na ako, napulo kabog. Ako ipain naman sa iya, lima kabog. Di sa, di makausa, di na makausa.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil ang itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. O banubantang tudalasay sa itong siren, kining pipila ka mga balita tut kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanoom o gipanalanginan sa Dios. O tungod sa panalangin sa Dios, mga kaibigan, na imo kining tambal sa daghanan. Di na gyud maihap ang mga tao nga nagpasalamat sa Dios nga naayos sila gamit atong produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Og ang atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas nga nindot kay haplas, mga kaibigan, makigsuonan. O galang sa dugang detalye sa itong mga produkto, dool mo sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan. O sabon ko, dool mo sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan. O di ba ka, dool mo sa atong mga tindahan, mga opisina sa kaibigan. Dini sa Valencia, ana diha igsuon sa Alquino Emporium. Pag nasa Maramag, diha mo sa Perimeter Building Stall number 18. Pwede-pwede sa Navarro Record Store. Pag naamo kadingila ng atong tindahan, nadiha igsoon sa kilid sa food court, nadiha si Iganini nga Guzman. Pag diha mo sa Wao, adritso na mo. Diha igsoon sa atong tindahan kang kaibigang ihada na ko, Rospe. Adyong building, color green commercial building, at bang anang bagong site sa merkado, nadiha ang atong tindahan. Di apalit itong produkto nga Vegemax og aroma. Wa tay butika diha sa Wao, sabon ko tay butika diha. Ana mo diha igsoon sa tindahan ni Igan, amin diha sa Adyong Building, Igan na Rospe. Then pag naamo sa Mangagoy, Bislig City, diha sa Kaibigan Center nato, R. Castillo Street, halos kilid sa Cap Building, andi dito sa Guzmana Building sa Ingoog City, doon sa terminal, maklay kapatulong sa ospital, imamalabyan ang atong tindahan niya. O sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan. Sa Real Betridio, muragwa rin tayo produkto diha kay naman tayo tindahan sa Ingoog at ito lang mong tindahan. Pero sa ubang mga dapit sa mga istasyonan, adto mo. Diha sa Bayugan City, ana mo sa istasyonan sa Tap Radio. Nata produkto diha, Tap Radio. Diha sa Bayugan City and then kung naapay laing dealer na to diha, ako lang announce ha, pero sa pagkaroon naragid sa istasyonan sa Tap Radio. Atong oras karon, 41 minutos makalipas sa 5, o karon sa ulang tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Babae nga top 5 wanted person sa kasong murder o attempted murder sa Dinas na ginuktok na sa prisuhan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Managat nga taga Kaumau ko aming inabangga sikop sa mga otoridad o nasakmitan sa gidudahang shabu, balor o sobra 4 milyones.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oro 4 mil ba ni? Lalaking pipila kaadlaw ng missing nakitaan nga patay sa usa ka sapa sa Simaya, Malaybalay City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: managsuon patay human adong natumbahan og lobe sa Davao del Sur.
0: Mindanao, Visayas headlines.
1: Usa ka kalabira sa lalaking at dugay ng gipangita ang nakaplagan sa mahinatuan Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, armas kag suspected asyabo na recover sa gin-implementar nga search warrant sa chairman sang transport koalisyon sa Iloilo.
0: Mindanao, Visayas headlines.
1: Mga kaibigan, mawag ka ng ulan tudling sa atong balita tudkan nato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. At ang detalye ni ini kung usakasan ng mga concerns, pangutan na mitunod sa atong produkto, text lang iga na, text lang, ayalang tawag katong adunay pangutana. Text sa atong numero 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. Atong tawago ni, atong dawatomi, kung pangutana ni or kwan, kung testimony, kay kung pangutana, atong ingon nga text lang, atong ning dawaton. Hello, may buntag ni mo diya kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Okay, nay. Onsay ato, nay.
2: Ino, pasalamat ko, Pastor, kay Katugan ani Kastagom.
1: Oo.
2: Katung akong anak gani nga, nagkuha gani, stack ni mo nga, katung Iman Store.
1: Oo, nay.
2: Ako man ang ina, katung mga, kuha man ang tayong katung lalaki akong anak.
1: Okay, nay. Okay, nay. Atong oras limitado, nay. So, onsa may atong tuyo karon, nay?
2: Ha?
1: Onsay atong tuyo karon, kay atong oras limitado, atong oras. Onsay atong tuyo karon?
2: Nagpasalamat ko gani kay ni papalit ko sa kuan nagpadala ko sila pagpalit ko pidima kay nagsukmas pas mula akong piang ba.
1: Okay.
2: Na, akong utong akong gi tumalaan kuan karon na uli ana man tong sakit na ko sa akong tikas na akong tiis.
1: Oh.
2: Salamat gyud ko kay nagana ka stagong kay no damang ko kuan istak tong dilimak ni papalit na ko sa una tong nagani kan kadua. Nga nagpalit man po tong akong anak.
1: Okay. Nay.
2: Pidli makai mogil ang makaayo sa akong gi bati belatian nya ipaday lang ipay balo pasto kay katong istak nga katong akong anak di sa kuan katong Iman Store gani.
1: Okay, nay i-explain nay asa dapit na palitit nay ang sa location para sa mga listeners nato diya sa Tagum. Asa gani, dapit na palit
2: tapad sa Purok kay nito,
1: tapad sa Purok kay mito o na mismo sa Purok kay mito
2: sa katong Iman Store gani ang kuan.
1: Oh, dako maguna lugar diyan nay. So, unsay
2: so,
1: pinagka
2: gani sa Akbang gani sa eskwelahan sa card.
1: Oh, Akbang eskwelahan. Okay, Akbang sa eskwelahan sa card na di ang Iman Store. Okay, nay, salamat kay naya. Salamat kayo.
2: Ipaday lang ipahibalo pasto kay para makaibawa ang uban ni Purok kay nito.
1: Okay, nay, salamat nay.
2: Salamat.
1: Okay, nasa Purok kay mito at bang sa card ng eskwelahan. Diha sa Tagum City ang palit ang atong produkto nga Vegemax og Aroma. O katong buot mag-testify, pwede rin mo tawag sa atong numero nga 09-27-71-12-12. As muntul, katong buot mo testify, tawag mo iga na sa atong numero 09-27-71-12-12. O karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas headlines.

0: Abay nga top 5 wanted person sa kasong murder o attempted murder sa Dinas na ginuktok na sa prisuhan. Aron ihatag nato ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Francis Ralph Liemet na nukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Naghinuktok na karon sulod sa malimuot nga prisuhan ang usa ka 58 anyos nga babayi nga nasa top 5 most wanted person provincial level sa Sambuanga del Sur tungod sa kasong murder o attempted murder. Atol sa manhunt operation alas 12:40 sa kadlawon kagahapon adlaw October 5 kasabtangan nga tuig didtong dapita sa may Purok 1A Barangay Ginikulalay Dinas Sambuanga del Sur. Gipahigayon ini husang operasyon sa Dinas Municipal Police Station Provincial Intelligence Unit og Second Provincial Mobile Force Company nga misangko sa pagadako sa mga akusado, pinagi sa warrant of arrest. Nag-i-issue nito Hunyo 19, tuig 1926 sa Assisting Judge sa Regional Trial Court 9, Branch 29, San Miguel, Sambuanga del Sur. Dinulak ka nag-recommender nga piyansa sa kasong murder. Samtanga doon ay 120,000 pesos nga piyansa alang sa attempted murder. Ning kasamtangan, ano nakaroon sa kustodiya sa Dinas Municipal Police Station ang mong dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio, 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur. Sa ngalan sa Vegemax Plus, sa pinagpalang Kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan, Francis Ralph Liemet, para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigan Francis Ralph Liemet sa maong report ang atong produkto nga Vegemax o Aroma mapalit sa maong istasyonan diha sa Barangay Radio. Sa mga listeners sa ito diha, diha mapalit sa istasyonan para padayang tamadungog kay sayang kayo kung makaundang ta sa itong programa diha. So diya mo palit sa Vegemax sa istasyonan o diya usab mo palit sa itong aroma sa Barangay Radio diya sa Gipo, Sambuanga del Sur. Yan katong gusto mag-dealer, doolan mo diya sa istasyonan. O diba ka-text mo sa itong numero 09-27-71-12-11-2. Laing balita mga kaibigan! Gikan dito sa Sambuanga del Sur atong zero na balita pakitabong adto sa Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Managat nga taga Kuaming inabangga sikop sa mga otoridad o nasakbitan sa gidulhang gituohang Siabo. Nasakbitan sa gidudahang Siabo. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nasikop sa mga otoridad atol sa ilang gihimong bypass operation ang usa ka mananagat nga mulupyo sa Barangay Kuaming, Inabanga, Bohol alas 6:55 sa buntag niadtong Sabado, October 3, 2026. Ang suspect usa ka alias Kundring, 38 anyos, minyo mananagat og residente sa naisgutang lugar. Ang bahan sa kapulisan sa Inabanga Municipal Police Station pinanguluhan ni Police Captain Sigrath Deladeli, Station Commander, ni pahigayon og bypass operation nga niresulta sa pag-aresto sa naisgutang suspect o pagkumpiska sa mga ebidensya sama sa usa ka buok heat seal plastic pack nga adunay sulod nga gidudahang Siabo, tulo ka buok nga hiniktan nga plastic pack nga adunay sulod gihapon nga gidudahang Siabo nga naa sa iyang posisyon. Ang kinatibok ang timbang sa nakumpiska nga gituohang Siabo anaa sa 601.1 grams nga adunay gibanabanang kantidad o standard drug price nga 4,087,480 pesos. Ang arestadong suspect temporaryong giditinar karon sa Inabanga Municipal Police Station samtang ang kinahanglanong dokumento giandam alang sa pag-inquest niini dito sa Provincial Prosecution Office. Nanukad dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headline.
0: Daghang salamat kay Bang Nora Canelio Acas, tanuka diha sa Hot FM Tubigon Bohol. Ang produkto nga Vegemax og Aroma mapalit diha mismo sa istasyonan sa Hot FM. Bo sa taga Tubigon og silingang lungsod adto lamo sa istasyonan sa Hot FM kay diha tong produkto nga Vegemax og Aroma. Laing balita mga kaibigan. Lalaki pipila kaadlaw ng namising nakitaan nga patay sa usa ka sapa sa Simaya, Malaybalay City. Alang sa detalye atong duwa atong report ni kaibigang Charmy Pahanggin, anukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charmy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Patay nang nakit-an ang usa ka lalaki ang pipalakadlaw ng gipangita Juan Canigi Kataho nga namising nitong Oktubre 1, 2026. Ang biktima gilang sa Delio Paglumutan, hingkod ang Puraigon, ug lumulupyo sa Porokdos, Barangay Santo Niño, siyudad sa Malaybalay City. Nakit-an ang patayng lawas sa usa ka sapa sa Porok 5, Barangay Simaya, pasado los 8 sa buntag, gahapon adlaw, Oktubre 5 ning tuiga. Sumala sa impormasyon, usa ka lumulupyo nga nagtigway sa iyang buhi nga hayop ang nakapatikod sa patayng lawas sa biktima nga nagbuyod og nasangit sa kilid nga bahin sa usa ka sapa. Human kini makit-an, gipabalo dayon ang motoridad alang sa hustong imbestigasyon og sa pagkakaroon, parayon pang pagsusi sa kapulisan aron hibal-an ang tinuod nga hinungdan sa pagkamatay ni paglumutan ug kung aduna bay laing nalabigit sa maong insurente. Balitang hirug kanato sa Vedsumex Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Naragadalamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pahanggin. Para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Charmy Pahanggin sa maong report. Ayaw mo kalimot igsoon ang atong tindahan. Himutang din ni sa Alcuin Emporium sa Valencia. Anak mo, di mo palit. O atong bugtong butika din ni Gabaligya at VJ Max igsoon sa Takbayan sa Valencia. Maura ang Bofarco Pharmacy. O subon ko, Bofarco Pharmacy. Pag naamulang tapan, di mo palitig soon sa itong mga kaibigang coordinators and collectors para sure good nga gikanggit sa ato ang produkto. Osbon ko, di mo palit sa ato mga kaibigan members. Di sa lang tapan. O niya, pag naamulang diha sa Kibanggay, di mo kang pasaranurad baka sa natay VGMAX diha sa Bufarco Pharmacy sa Kibanggay. Wala tayo tindahan si Kibanggay ha. Watay VGMAX nga tindahan nga gabalik ang VGMAX sa Kibanggay gawas sa Bufarco Pharmacy o kang Pastora Nora o posible sa tumipilag ka mga collectors na ibalik ang VGMAX o Aroma o diya sa basak na diya sa tindahan ni kaibigang Aldion o sa tumipilag ka mga kaibigang functionaries o diya tangkulan kang Angel Ricky Store palit mo diya igsoon ka nato diya o niya kung napay atong laing dealer diya sa tangkulan amin diya sa lirungan text mo ka na ko para kung announce din eh. Laing balita mga kaibigan, managsuon patay human natumbahan og lubi sa Davao del Sur. Uy, kung ano atong siren pinagi sa report ni kaibigang Noinim Rafisura Kainoy nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigan Noinim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nakabsan sa ilang hinulamang kinabuhi ang magsuong minor de edad sa Davao del Sur human nga natumbahan matud pa og lubi ang payag nga gipapahuayan sa mga biktima. Giilang mga biktima nga sila alias Junjun 10 anyos ug magulang niini nga si alias France 12 anyos nga susamang nakaangkon og fatal nga samad sa kalawasan hinungdan nga wala natabang sa balay tambalanan ang pipila ka oras nga na-admit. Una na matud pang nakabsan ang 12 anyos nga si alias France ug isundan kini sa iyang manghod nga nakabsan sa kinabuhi kagahapon adlaw Oktubre 5, 2026. Sumala pa sa iyaan sa mga biktima nga si alias Junesa nga una matud pa silang ipapahawa sa ilang ginikanan sa ilang Pinoy-anan sa maong lugar. Gipabalhin matud pa sila sa payag tungod kay mamutol sila og lubi apan sa wala damha sa payag maninoon na tumba ang lubi ug midat-og ngadto sa mga biktima. Balita hatod kanato sa VGMAX Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Madamugid nga salamat o dagang salamat kaibigang Nione Rafisora Kainoy sa maong report. Laing balita mga kaibigan. Usa ka kalabira sa lalaking dugay nang gipangita ang nakaplagan sa hinatuan Surigao del Sur. Aron nihatag nato ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Lucet Martinez nanukad sa DXRM Radyo FM Tagbina Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Kalabira nang nakit-an sa kapulisan sa lungsod sa hinatuan ng usa ka lalaki nga dugay nang gireport nga missing human sa kapin upat ka bulan nga pagpangita sa iyang pamilya. Dila ang biktima nga si Junet Sigulciano, gibana-bana nga 40 hangtod 45 anyos ang pangidaron, din residente sa sityo Cantabon, Barangay Sa sa Hinatoan, Surigao del Sur. Base sa impormasyon na wala Sigulciano niya itong Hunyo 8 alas 8 sa buntag, ning kasamtangang tuig o katapusan siyang nakitaan sa Barangay Bituon sa Giingong Lungsod. Human sa dugay nga pagpangita nakitaan na kini pero usa nakakalabira. Nagpadayon ang pagkuha og dugang impormasyon sa insidente aron masuta ang tinuod nga nahitabo sa iyang pagkawala og kamatayon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linuset Martinez sa ngalan sa Videomax Plus ang pinangpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Lucet Martinez sa maong report. Ang atong produkto mapalit niya mismo sa istasyonan sa DXRM para sa atong padayong nga pagpaminaw sa atong programa diha. Adya mo palit sa istasyonan. Osbon ko, diha mo palit sa istasyonan nga asa mo gapaminawan. Pag naamo sa San Franz at tumo dito sa Flash FM nga istasyonan, naram na duol sa sentro mismo. Mora gadool padulong gigan sentro padulong ato sa eskwelahan. Diya ang Flash FM, diya ang palitong produkto ng Vegemax o Garoma. Katapusang balita mga kaibigan, balitang hiligay noon. Armas kag suspected Shabo na recover sa gin-implementar nga search warrant sa chairman sang transport coalition sa Iloilo. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Na-recover ang duha ka armas kag sa isang suspected Jabu sa ginimplementar ng search warrant sang Regional Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Takasaro kagabi. Ginkilala ang subject sa kay alias Warren, chairman sang Transport Coalition. Suno kay alias Warren, may lisensya ang duha ka armas nga na-recover sa iya. Apang ginapanginwala niya nga nagaupot siya sang illegal nga droga. Dugang pa niya nagabakal siya sang armas bangod sa ginakahiligan niya sang una ang pag-firing apang nauntat lang sang nangin chairman siya sang Transport Coalition. Dugang pa niya, affiliated siya sa iba ng mga organisasyon apang nagpamaribad si alias Warren nga panglawagon. Sa ngalan sa Bidmas Plus ang pinapalang kapsula, kag-aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tunog na baskog pa. Ay.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamog inyong salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og aroma palit diha sa maong istasyonan sa JTFM. Para padayon ta madungog diha sa Lambunaw, ada mo bakal mo sa tong produkto nga Vegemax makatabang siyang panglawas og makatabang usab para padayon ta madungog diha mga kaigsuonan. Mabatian sa tong programang pitagpala musika. Diha mismo sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Osbon ko sa atay pangbati sa lawas, ayan na mo pagduwa-duwa. Pag-inom sa Vegemax, haplas mo aroma. Inom po mo coffee ng Herviva kay perting lamia kay nga coffee. Herviva coffee. Iksoon, wala tigong oras. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Oga, sa ngalan usab sa atong aroma herbal oil. Ang atong pinagpalang haplas. Good morning di ay to Lula Maxima. Manay Sol, maayong buntag ni Manay Sol. Kaibigan ako kini si Pastor Dandang Galio temporaryong manamilit kong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: So naayo tong tudlo nga nasamad.
8: Hamok si Sena ay nanudlo kuman. Ang panhamok na yung mamalit ng Vegemax.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
8: Sa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon, siya na gasulti sa uban nga gamit mong Vegemax?
8: Oh, kan kada kuha na ako. Dato pa yung mga gikuhan po. Katong ipangukit si Sena ginag kamot sa kuhan. Samas man ang panhamok si Sena ka ng naisa sakit nga diabetes.
9: Oo.
8: Nagkuhari. Ikulat ang taga sa DC Max. Grabe nila na bumutang usambay. Ang mga pagbanda daw. Nagpapalit ang DC Max. Nalalipay pastodan kay... Namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw, makatabang na sa IBG, makatabang ng DC Max ni pastodan kay... Inilingan na niya, grabe. Ako kada adlaw, gusto ko naman si kada kadlaon. Amore, tabang na nasa aho. Sakit, tampan, sa ako mga bata, mga apo, alam ko. Tuo ka dito mo sa ako, kay kagano, mang kunindo, mang hambo. Gusto ko mang hambo, kay magasay ko sa Ginoo. Usually, siya magsisimba ko. Natulito ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
9: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.

0: na ba yun po? Wala na po naka-add sa doktor. Salamat, kids of Diyos. Salamat.
1: Kinsa ni Palihog?
0: Hilda Sarita sa Alamed.
1: Okay.

0: Ane!
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste. Syukad karon, matanghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang Fuego blend, jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
3: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services. Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalip di ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: So akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug branding.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
5: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una, tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunot mo ko ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD, Printing Services. Mayot, mayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Mo! 98.5

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Tugmang dagna sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni alas 6:15 sa buntag. Baga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver nga mga badlungon, of course, ang mga miyembro ng PDA.
7: Darna!
8: Darna!
6: Philippine Darna Association.
9: Ay, sige, kinataw. Kinataw ano sa kiniang sobrahan ba?
6: Magandang umaga po.
10: Good morning.
6: 80 kaadlaw na lamang. Pasko na gyud. Hallelujah. Eh, unsa may nang sige magyaya? Yeah, may kwarta, yeah. Hallelujah. Abala nag walay kwarta, ang importante maayong panglawas. Iuban a imo nang lawas basta na kuy kwarta. Hallelujah. Pila ka adlaw nang yugong gadaot ba si mana na gid ni. Wa gyud geduda na ko ani. Nga no man ni. Nga sakit ko duhar mang ginaka adlaw mo uli a naman. Wa mang gihapon sige lang kay simbak ko di sa mo layas apil gi sa stabon. Inana. Layas gid sa gusto sa apil sa stabon. Merry Christmas kaninyo daren. Uy, ano mo niya nagtingog? Asa naman eh. Uy, what happened? Why you're not gone? Dili gadagan. Nga naman eh siya. Oh, di mo tingog. What happened?
11: Marta, ato lang ikatawa.
6: Ato balikod.
12: Wow!

0: Sakto. Bagong tuig daan ang kinabuhi. O,
1: sadyaning Pasko ha, bisan ug
0: wala may kwarta. Aleluya. Magandang umaga po. 80 days more to go before it's Christmas. Bagong tuig daan ang kinabuhi. Ang uban ipang kabuhi.

0: Mana ginaingon lagi nga welcome to the Republic of the Philippines. Ang diesel kaganinang alasay sa buntag. Ito ni aging adlaw, ingon nga musaka, pero may na lang kay ni rollback. Ang diesel kaganinang alasay sa buntag, ni rollback og 1.30 ang matag litro. Pero ang gasolina kaganinang alasay sa buntag, ni saka og 1.90 matag litro ang gasolina, ha? Diesel 1.30 ang pag rollback, ang gasolina 1.90 ang pagsaka, og ang kerosene 1.30 ang pag rollback. Di hayahay. Samtang ang napakasakit, Kuya Eddie, ang liquefied petroleum gas kon LPG ni dugang og 193.60 matag 11 kilogramos nga tangke. 193 sa sinta sa ka. Hallelujah. Na mo na ginaingon lagi nga bag o tuig daan ang kinabuhi. Na, halos kitang tanan gipang kabuhi. Di ba? Nindot mo nang piliin mo ang Pilipinas. Sakto ba ya? Oy, katong wala nakagustos Pilipinas eh, panghawa mo eh. Panghawa mo. Anong ganon, di man ni mo piliin ang Pilipinas? Asa ka ha? Asa ka diri sa ato? Dirira ka sa ato, makapalit ang sa usa ka gatos ni mo, makapalit na kag usa ka kilog tungang bugas. Sa usa ka gatos. Ah. Sa ubang nasod, makapalit mo isa ka kilog bugas na tunga sa asa gatos. Loy!
1: Good morning!
0: Ah, diba? Tagsigbiti, utso na baro ng bugas. What? First class, 58. So, isa kilog to nga. Diba? Asaman mo, ana? Nga, diri sa laing nasod, 100 pesos ninyo, di mo mukapalit ang isa kilog to nga ng bugas. Diba? Denise ato. Mineral water. 5 kaladok, 20 pesos.
1: Agay!
0: Piliin mo ang Pilipinas. 5 kaladok ng mineral water, tag 20. 20 ka nang gamay. 20 pesos. 5 ra na kaladok. Pero og magparipil ka, 15 pesos, tungas galon. Asa ka na? Asa ka? O, di ba? Only in the Philippines. Only in the Philippines.
1: Agay!
0: Muna, dagat. Yan! Piliin mo ang Pilipinas!
1: Abay!

0: sa atong nasod daghan gyud ba dato. Ganon man. Ah, balit kag sudaan, balit si kita. Oh, ang ihatag sa imo balit 30 ra. Oh. Ah, di ba? Only in the Philippines. Ano, daghan gyud ba kwartahan diri sa atong nasod, oy. Ganon man, mag-abot ang imong sweldo nga daan og bago. Unsa mag-abot? Mag-abot ang bayronon ba? Only in the Philippines. Only in the Philippines, gadini sa ato, og dato ka dagag paridli. Ah, di ba? Piliin mo ang Pilipinas. Adto kag merkado. Mura kag teacher. Ma-ingon day kag, sir, sir, sir. Ah, good morning mo, sir. Ah. Iaw mo? Kag elementary ra ka, sir ka. Only in the Philippines. Palit kag bulan, sir, tag 50 tapok. Ah. Only in the Philippines. Diri ra gid nas Pilipinas. Ah, nay ayuda, mangatag atong gobyerno ayuda. Tag 6,000. Oh. Di pa mo ana. Tibok 2,500 gini mo madawat. 6,000 budget. Pero 2,500 mo madawat. Di pa mo ana. Only in the Philippines. Piliin mo ang Pilipinas. Ang kalsada nga tarong gubon. Oh. Grabe ka advance ang Pilipinas. Ang guba adil ginatarungon. Piliin mo ang Pilipinas. Sa Pilipinas rasad, kung ikaw magbaligya sa imong mga abot, barato ang palit. Palit gani sa imong mga abot, perting mahala, only in the Philippines. Sa Pilipinas rasad, og mangutang sa imong tindahan, og mupalit og kas sa laing tindahan. Sa Pikas tindahan, piliin mo ang Pilipinas. Sa Pilipinas rasad, safe kay ka nga maglakaw-lakaw. Dili na ka kinahanglan o gwardya. Nga naman, daghan kayong CCTV. O si CCTV, daghan kayong himantayan. O diba, only in the Philippines.
1: Mas paspas pa mo abot ang sismis kaysa ambulansya.
0: Sakto. Piliin mo ang Pilipinas. Kamo ag di mo mo pili sa atong nasod, paghawa mo eh. Only in the Philippines nga ang Nochebuena budget 500. Oh, di ba?

Magpanindot kayo, piliin mo ang Pilipinas. Sigpangata kayo na, 6,000. Oh, sure gina. Tibuok 2-5 gina mo madawat. O, di ka pa, ana? Tibuok 2-5 mo madawat? Piliin mo lagi ang Pilipinas. Nindot kayo. Oh.

0: Good morning! Only in the Philippines. Magpa-rebuild ka, barato. Palit kag mineral water, 5 kaladok, 20. Pag ganindot.
1: Correct.
2: Mga puso'y lumilipad.
0: Only in the Philippines. Kalsada nga tarong, gumon. Ang guba, di ginatarongon. Advance man ta, advance. Sa Pilipinas, sasad ka makakitag honorable. Pero daghan pod honorable nga mga kawatan. Hallelujah!
3: Abay! Abay!
0: Pag ganindot yun, biliin nyo ang Pilipinas. Ako, biliin ako eh. Asa ka kita sa paghatag ayuda? Only in the Philippines.

0: di ba nindot kayo? Una din sa ato daghan daghan madato eh. Daghan. Eh, palit kag sudan sigwita. Ang iatag sa imo balit ra intara. Oh, naka-save ya pon. Oh, di ba? Asa ka kita bulad nga only in the Philippines. Sir, naay bulad sir. Okay, okay ka bulad sir. Okay, okay. Oh, tiya mo asa bulad. Okay, okay na. Sir, ginamos, sir, ginamos. Maragan asin. Ah, di ba? Only in the Philippines. Ato mo kawas, kapalit mo ginamos, waman. Ato mo sa Amerika, nabi ay ginamos. Uloy! Ato mo sa Switzerland, ay ginamos. Wala!
1: Wala, wala, wala.
0: Ah, wala. Sa Pilipinas, Arif Mercado, daghang ginamos.

0: basta ang importante, basta na ay ayuda, 6,000, sure gina, padawat gina ni mo, 2,500. Bah! Ibanindot, piliin mo ang Pilipinas. So, ganindot kayo. Asa pa mo, ana? O, tang LPG, sige, nasagsaka. O, pagkarinindot. O, diba? Only in the Philippines, ga rally dito, rally dire. O, only in the Philippines. Di ba nindot kayo? Piliin nyo ang Pilipinas. So, kanindot eh. Paripil ka, kinsira. Galon. Palit kag mineral, 20, 5 kaladok. Agay! Ano'y ginaingon nga? Only in the Philippines. Pagkanindot. Pastilan. Ha, mo mangita, anak? Asa mo mangita, anak? Ha? Only in the Philippines. At, ato mo sila yung nasod. Asa? Kira na sa ato. Oh. Di ba? Sa tinuod lang.
1: Agay!
0: Kira sa ato, eh. Only in the Philippines.
2: Tama. Oh.
0: Di ba? Asa mo ka? Ato mo sila yung nasod. Wala, eh. Hindi na ninyo ikita. Biriras Pilipinas. Sa pian ka? Nagkakagparinti, eh. Ah, ako itong parinti na ako. Kung kaya na ko na. Oh, sabi mo, anak. Ang pinakanindot gadjap, ang pinaka si magkagkatawa doy. Ang pinakanindot yon sa Pilipinas, safe yung ka maglakaw. Grabe yung ka safe. Uy, gabaklay ka. Asa ka? Gabaklay ka, daghan gabantay nimo. Oh. Bisan pag way CCTV. Gabaklay ka, daghan gabantay nimo. Sa naman? Daghan man himantayon. O, di gabantay na, gabantay ni mo, kay mahimantayon man. O, sa ubang nasod. Na, gabantay ni mo, bisag galakaw ka. Ulan! Wala! Diri sa ato, bisag gabaklay ka, gabantayan ka, kay mantayon man. O. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Magandang-magandang umaga po! This is my country, Philippines! My country, Philippines!

0: Oh, diba? Nindot kayo? Because I love my country, Philippines. It's only in the Philippines. Asa ka paingon. Diri ra gyud sa ato ang nindot kayo. Ako kita ana. Baligya kasi imong produkto, palit og barato. Palit kasi imong produkto, ngay nabahal na baligya na. Pero tinang mahala. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Mangutang sa imong tindahan. Inig mo palit og gas sa pikas tindahan. Only in the Philippines. Asa makakakita ana. Kuya, okay na nga. Trades. Uy, kaya okay na nga. Kostumbre na to. Nindot kayo. Mangutang, luwi kayo. Maningla, pati kisuga. Suko pang. Di mo kakawat. Abi na sa kamura, magkagmulayas ko. Di mo kakawat. Kakawat mo niya? Oh. Asa ka na? Pilipinas ra. Pilipinas ra ang mga mangutang nga isug kayo paninglan. Ah, sa laing nasod. Nado ka na. Aloy!
1: Tama!
0: Wala! Wala na! Wala na siya. Sa lubang nasod, wala na. Di sa ato. Okay. Pastilan. Kalayo ba? Sa laing nasod, ato ka Japan. Sakay sa ilang motor. Sir kamuk. Isa ra.
2: Wala, wala, wala.
0: Oh. Na back ride. Isa. O, duha. Granting. Duha. Ato konsepsyon. Ato konsepsyon. Motor. Butangag katig. Lupig pa'y sakayan. Nay katig. Pikas o atubangan. Upat galingkod. Upat. Duha, duha, duha, upat. Sa likod. Duha, duha, upat, walo. Napay gabak ka rin. Siyam. Ika na polo ang driver. Asa ka? Sa ubang mga naso, makita na ninyo. Wala eh.
2: Wala, wala, wala.
0: Wala. Di, sa ato, Jesus, Ginoo ko. Jeep! Dupa mga nasod. Wala eh. Sitting.
3: Aday!
0: Dili sa ato. Ay, sibog-sibogi pa na, sibog-sibogi pa. Napay bakante yun, napay tunga, napay tunga, napay tunga. Ikaw na, igawa sa naling kuranan sa tunga. Diyas tunga, nakitunga. O, puno na, sir. Puno na ang tunga. Puno na. Topay atop, topay atop, topay atop. Oh. Oh, ang sa atop, sibog-sibogi sa ninyo diyan sa atop ha. Pag-igot lang mo, hindi mo matagal.
3: Wala
0: oh, sa laing nasod, na lugar na. Wala, oy. Wala.
2: Wala, wala, wala. Nah,
0: kita ba dahil mag jeep nga. As, mas daghan pa ang top load kaysa sulod. Oh. Only in the Philippines. Asa mo mo anak nga. Di pa mo. Ang dalan nga taro, gubuon yun. Advance magugkita. Gauna-una na tagadaan nga maguba magining dalanan ni. So gubao na to daan. Aton aron tarungon. Oh. Di man taga kwarta og magsige na lang daan kani ang kakuan tarong. Di ato gubaon aron ka kwarta.
1: Tama.
0: Oh. Only in the Philippines di. Nakahatag pa mong trabaho sa mga trabante. Oh, di ba? Asa sila mo. Muna'y ginaingon nga, piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas.
1: Tama.
0: Asa ka kita, og bulad, ga okay-okay.
4: Correct.
0: Wala. Oh, di ba? Kita ba na kag... Yeah. Dito sa laing nasod. Palit ba na ka dito? Palitan ako og ganang... Kuanda, asin nga, baligis lang sabi. Bali 5 lang asin, bali 2 lang asin. May mantika di, bali 5 lang bi, mantika bali 5. Wala, kapalit pa di ay kag minodo mantika, gawas, sahod na si kuan. Amerika, oh, minodo. Oy, wala, grocery ka.
1: Tama.
0: Dini sa ato, utang sa dito mantika ka. Utang sa dito, bali. Pila may utang on mantika, bay? Bali 5 lang sagod, igo lang muna ikagisa. O niya, gaya sa pangutang dito, bitsi. Asin, bali, dos lang, bali, dos ng asin. Oh. Amo na. Amo mo na. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Diba? Buhi kag baboy. Oh. Bilang karni karon, 250. Pilay palit ni musbaktin, 3,000, 5,000. Paghalin, 5,000. Wow! Only in the Philippines. Only in the Philippines lagi. Only in the Philippines. Honorable. Ang tawag, mga honorable. Oh, only in the Philippines. Kay kuyaw kayo. Kay karon mo mo nga no nakakorbata no. Only in the Philippines. Di ba? Di ba asa ka? Wala ra gyud mo, layo ra gyud mo sa atong nasod. Layo ra gyud mo. Usa moingon mo, I love piliin mo ang Pilipinas. Ako piliin yun ako ang Pilipinas. Piliin yun ako. Kamu og mo mura mamugdili mga Pilipino. Pilipino biya ta diri ba kana tao di. Pilion na to ang Pilipinas. Lisod po da gatong pilion ang US nga dapat atong ilaw nga wapay bango. Eh alam mo ka sumo ba? Ugwa pay bangag hubag. Taas, taas. Oh. Say taas engineer. Taas ang katag ba? Oh, di ba? Asa mo? Asa pa mo ana? Piliin mo ang Pilipinas. Di ba? Ano dia? Pastilan Ginoo ko ninyo. Pastilan. Layo or layo or ganun mo tinuod. Mano gaga ko? Mapiliin ko diri ra ko ay. Sa kagitag single nga motor nga napulo kabuk pasahero. Layo ra mo tinuod eh. Mas kabalo mo sa tinuod lang, mas bright gid ang Pilipino. Pili na sila kaapas sa ato eh.
2: Tama.
0: Kalayo bagid nilas ka matuuran sa atong nasod. Layo ra gid kay sila. Asa ka? Di ba? Asa ka na? Motor, single nga motor. Pulo kabuk pasahero. Butangan lang nagmurag katig lingkuranan. Ah, wala oy. Balancing og maayo ang driver oy. Balancing figure oy. Nadi, pero bilib ka. Why mo mo ay? Wala. Wala. Wala. Wala. Jeep. Oh, mas daghan pa ang ng taplod kaysa salud. Oh, asa ka na. Asa. Kung akong ginaingon lagi sa inyo nga piliin nyo ang Pilipinas. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw.
3: Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw.
0: Ingon sila. Pinaka-safe ko nung country, Switzerland. Ha? Kasi nag-ingon ninyo. The safest country is the Philippines. Pagkawas ni mo sa imong balay, nakapustura ka, nakasinina ka, nindot kay kagpurma, gwardyado ka na. Oh, sa naing nasod, naing kagwardyado mo ito. Wala, oy. Wala.
2: Wala, wala, wala.
0: Dini sa ato, gwardyado ka. Nga naman, ay sus, pagkadagang libakira, gabantay ni mo, ay sus, pagkawas pa lang ni mo, gitabangan na kaglibak, o sa ato, pag inabantayan ka, kay atuan na sa doon, asa na sa doon siya paingon. O, kita mo, ana. Bantayan ka. Asa ka. Layo, ragin mo sa kamatuuran sa Pilipinas. Ay. O, sa ka mo, I love my country, Philippines. Ayaw, good mo. O, Pasko. O, di ba? Bag og tuig, daan ang kinabuhi. Asa pa mo, ana. Asa mo. Di ba? Bahalag mo'y budget. Okay ra na 500. Oh, magbuot mo. Magbuot mo. Mo mo nag-ingos DTI. Ngano taga DTI mo? Taga DTI mo, DTI mo, DTI mo. Ano taga DTI? So dili mo magbuot sa mo budget. Kami nag-budget ana. Oh, di ba?
1: Only in the Philippines. Awesome.

0: Nya, sobang nasun, dahil ibakira, naiman tayon, wala! Only in the Philippines!
1: Wala, wala, wala.

0: atong kadaugan. Busa ak
1: still dinis ato. Oh. Mingaw ang simana, ang adlaw ug way brownout. Oh. Di buwana asa mo. Nay brownout. Sa ubang mga nasod walay brownout. Only in the Philippines. No. Oh. Di pa mo ana nga dunay brownout kita. At least dunay pahuway. Oh. Di pa mo ana. Kay daghan pa mog reklamo. Nga brownout na sad. Sumay niyo gusto di ay. Way pahuway. Pahuway mong gani ng kabaw, tuna. O, oh, di ba? O, na, sige mong reklamo. Ay, sige, reklamo. Only in the Philippines. Ayo, relax lang. Hindi lang bala ka mumahat. Kaya, mo na yung ginaingon nga, ni ata sa atong nasod, piliin mo ang Pilipinas. O, oh, di ba? Pagkanindot kay Sandra doon, napalong. Ay, napalong. Imo mong gidok-dok. O, oh, nanabuyagan, manabuyagan. O, oh. Only in the Philippines. Internet. Ay, sus. Pas-pas. Pas-pas. Pas-pas. Only in the Philippines. Internet. Pas-pas kayo. Di ka kabayad. Pas-pas po ng putol. Asa ka. Jesus, Ginoo ko, Lord. Only in the Philippines. Kapi yun. Muna nakaingon di ko, I love my country, Philippines. Eh, di ba? Still ang Ginoo ko. Kaya mga nindot ka siya. Nindot eh. Pastilan, lima kaladok na tubig, 20. Aleluya. Katawa ko na lang gini. Ay, naku po, what happened to us? Saman na doon, kay magsugod na po tayong pangadi. Pag-iapon. Hapit na, hapit na, hapit na. Oh, asa po mo, only in the Philippines. Problemahan ba mong internet? Ay, pastilan. Ina problema. Ina problema. Hulat-hulat lang kay mubalik ra lagi ng signal. Uy, nanaragin na. Na sa ubang nasod. Na, wala. Wala na sa laing nasod.
2: Wala, wala, wala.
1: Wala. Sa ato, mayon. Ah, naputo lagi internet. Ah, ma'am, hulat-hulat lang sa kay na i-trouble gamay. Balik ra na. Oh, tiyo. Only in the Philippines. America. Mag-meeting, alas 7. Alas 7 meeting. Dinis ato, meeting alas 7. Alas 9, napag-ipabot. Kaya pag-abot. Oh. Asa pa mo, ana, hulaton yun ang kanan. Anak na dinis sa nasod. Anak ang atong nasod. We have to wait.
2: Tama.
1: Maghulatay. Oh. Yun, anak tangaw, the family that prays together stays together. Oh. Diba? Dili ta pwede nga magbulag. Kami nga nga, mag-meeting na tao. Wa pa ni Abots Kapitan. Wala pa ang atong mayor. Wala pa ato mga pinasidunggan ng mga nilapit. Ang wa pa si Dunggi na ana, ang pinasidunggan wa pa paghulat mo. Oh. Asa mo ana, pinasidunggan na. Nga nung di ninyo pabuton, nga pinasidunggan dapit na to. Asa mo, nakabot si Honorable, wala pa paghulat mo. Kay mo na atong pinasidunggan nga dinapit. Oh. Ang katong ultimo, hulat. Pero ang pinasidunggan, wa pa ka paabot. Wa ka abot. Oh. That is the Philippines, ah. Inoo ko ninyo. Mano yung ginaingon nga, piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo Pilipinas. Pagdili ganahan sa imuha nga mudagan ka, kay basig mapildi, i-impeach ka. Oh, sa ubang mga nasod, na impeachment. Wala, wala, wala, wala.
2: Wala, wala, wala.
1: Oh, dinis sa to, na impeachment. Asa pa mo, ano? Asa mo, pastilan only in the Philippines. Oh, di ba? Huwag kay kwarta, dagan. Isa ka termino, pagdaog ni mo, paldo. Oh. So, ba mga nasod? Wala. Wala. Layo, orang yung mustinood. Wala, wala, wala, wala.

0: Wala, oy. Pagdagan ana ang service ana, bao-bao. Pagdaog ana ang service ana, for junior. Ah, oh, di ba? Kalayo maginisti. Kalayo magininyos tinuod, oy. Kalayo magininyos tinuod. Ano yung ginaingon nga, welcome to the Republic of the Philippines. Matuto kayo. Anong gina siya? Pinasidungga na to nga dinabit. Oh, alas 8 man ang giingon. Oh, Paula to na to, kay pinasidungga. Dinapit ba? Pinasidunggang dinapit na to. So, ginanglan, maghulata kay pinasidunggan to. Kaya kami nga wami pansidunggi, nagagani harapan mi ni abot. Hulat gani, hulat gani. Ni ata sa Pilipinas. Ay, sakto, sakto, sakto. Pagkuhan sa mo diha, pag-snack sa mo diha. Oh, pagpangao na. Oh, pangao na, pangao na.
1: Aboy!
0: Tayo paklans niya ito, ito dito, na chicken nga gibatira. Nadayoy, pansit, na pansit diha. Niya, isa dayon kakanon. Ang pinasidunggan nga dinapit, tuas unahan. Ikaw nga kani ang dili man ka pinasidunggan. Dili man ka gipasidunggan. Ang imuha paklans. Hinampak nga lans, oh. Paklans gani, hinampak nga lans. Oh, ang akong tawag ana paklans. Unsa nang paklans engineer? Hinampak nga lans, oh. Magoda ang akong kabaw na ko sa soda na oi. Chicken nga gibatiran. Oh. Butter chicken ba di? Chicken nga gibatiran. Pansit na yun, pansit. Og dili, sutanghon. Oh, bihon, bihon. Oh. Nga, ahamang subak ani. Ay na, sipangitang subak diya. May gani, napay bihon.
1: Oh.
0: Isa da yun ka, kanon. Ini nga, kutsara da yun nga plastic. Ang pinasidunggan nga dinapit, to dito. Ang pagkaon, tanaw ka. Wow, litson, ba?
1: Ay, ay, angay, angay, angay.
0: Litson, ba? Tanaw ka. Humba, ba? Humba. Nagtana pa. Naapagin sila iskabitsi. Naapagin sila pinaupong manok.
1: Ay,
0: diba? Pinasidunggan gani. Ang kapait, ang nigasto, ang katong ang nigasto, katong doon ay hinampak nga lunch. Bato yung nigasto? Bato yung nigasto? Okay, sa inyo yung tumbuhis, gikan. Oh, di, kamo yung nigasto. Inyo yung tumbuhis. Pero ang nigasto, ang iyang sudan, chicken nga gibatiran, o bihon. Inyo isa ka rice. Ang gigastuhan, gidisplay sa tubangan ninyo ay, kaon sila gitso. Oh. Asa pa mo ana? Only in the Philippines.
2: Tama.
0: Only in the Philippines. Di mo ana pastilan. Dinapit, no, oh, pinasidungga namong dinapit. Oh, tiaw mo. Inig ko anda yon na we'd like to acknowledge the arrival of the late. Oy, tuara. Hoy, buhi pa. Ay, dili na late man sir. The arrival of our na late man siya, dili, the arrival of the late. Mayroon, the arrival of the late, tinood na, naitabo na ba? May ang MC, medyo bright man gamay, medyo bright gamay. We would like to acknowledge the arrival of the late congresswoman. Hoy! Oh, say, the late, di, na late man siya, sir, na late man. Pastilan ginoo ko. The arrival of the late. Di kay na late man siya, sir. Oh, sakto man. Dali.
3: Correct.
0: Oh. Ano siya, the late? Sir, patay na?
2: Tama.
0: Dili, sir, kay na late man. Oh. Hasta ang MC, hasta ang bright sir kayo. Di po kalimutan na, nainag MC. We would like to acknowledge also sa atong sponsor ang Juana's Boutique.

0: Ang sa akong tamanggap.
1: But anay. But anay.
2: Tama.
0: Nga, the arrival of the late na gani.
1: Oh, day out. Day out. Astilan. Again, welcome to the Republic of the Philippines. What? Only in the Philippines. Wala. Lagi ulit. Ako, piliin ko talaga ang Pilipinas.
3: Agay!
1: Huwag mo gina ko Pilipinas. Hindi ko kapalit gina mo sa balibahinti. Oh, ang Diyos. Asa ay kapalit ko. Bulad, bulad nga okay-okay. Naman eh, bulad nga okay-okay sila yung nasa lulay. Diriras ato. Palit ka gina mo. Ingin na pagdaya, pakapininagdaghan una ha. Oh, tiyaw.
3: Agay!
0: Only in the Pilipinas.
1: Asilan. Kalay. Layo ragid mo sa kamatuoran sa tong nasod. Layo ra. O na nga og ako, pipiliin ko talaga ang Pilipinas.
2: Tama.
1: Asa ka kita, Ginoo ko. Honorable. Asa ka kita og bisig ngawat ka honorable ra gyapon ka. Ginoo ko. Isos, isos, isos.
0: Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
1: Nangawat ka na, honorable na gyapo. Only in the Philippines.
0: Wala niya. Wala niya. Still.
1: Kalayo bagin ninyo sa kamatuoran. May nalang gani. Oh, dili sa ato. Oh, di ba? O guapay, okay, okay. Wala na. Daga na sa ato. Gabaklay, why sila?
0: Astilan, Ginoo.
1: Ano yan? Sa laing nasod, na okay, okay. Plus, only in the Philippines.
2: Tama.
1: Nindot paghihapon ang ato ang nasod. Oh, di ba? Nindot.
0: Wala, wala, wala. Layo,
1: Regina. Layo, Regina. Dili sa ato, pista. Ay, nakuplito.
3: Ito,
1: pista. Oh, di ba? Inig-uli na ang balot, bring house. So, okay. Nabilin pas balay. So, kuyog, nabilin.
3: Agay!
1: O pagkanon, mga hayop papuyin nagputos. Kay nabilin sa balay. Oh, di ba?
0: Only in the Philippines.
2: Tama!
0: Asa ka, anak. Asa ka. Pilipinas. Ay, layo ragyan mo sa Pilipinas.
1: Ay, nako! Luzon! Visayas and Mindanao! Morning! Gimbiagin daw, Mindanao!
4: Assalamualaikum!
1: Walaikum wasalam!

hiram sa Diyos. Alang sa tumakaigsoon ng mga lumad, amoy noy, no deo to langit, agparakala noy kagara no no baroyo, ogoy niya danoy kumagano katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko ito kuunon, noy nuggo ilango noy puigo agoy ka mga oto, no makasasalo susungo og puigo unoy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyoko no ko'y, huwag ko alap to agad, no ko'y no maruot no batasan.

0: alang sa tumakaigsoon ng mga Muslim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil Rahirabil Alakmin Arahmanir Rahim. Malikyaw midin iyaka nabuduwa iyaka nastakim idinadzera dalmustakim siat allazi nanamtahalahim gairil makdubi alayhim wala dalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu akbar.
1: Bumo kang engineer Robby Chang sa baroganan kay Big

Once again, magandang umaga po. Welcome na sob sa ito ang Tuesday edition sa itong programang Baruganan, Kaibigan. Gabi sige, nagkaputol-putol kaya sige niyo kong pamagot. Akong Osborne, kaninyong tanan, magandang umaga po. Well, the good news is, nagpagawas o advisory ang Energy Regulatory Commission. Walay disconnection notice. May klarohon ko niya. Sa mga gakonsumo o kuryente until December 31, 2026 sa mga gakonsumo ra o 200 kilowatt-hour matag bulan. Kung wala ka kaabot og 200 kilowatt-hour ang imong konsumo extended, ang notice nga gipagawas sa Energy Regulatory Commission nga wala say putol, hinahinayan lang. But again, mas may maginabayaran po kay pag-abot sa January, basi iba dili mapadayon, di putol ka, di ba? So much better nga bayad yung ka. Pero kagahapon adlaw nagpagawas og kini ang advisory ang Energy Regulatory Commission sa mga gakonsumo og wala mo sobra sa 200 kilowatt hour ang binulan, wala say putol, utay-utayin at dahan-dahaning bayaran sa mga nagkadaiyang electric carrier companies. O, di ba? So, wala say putol. Pero katong mga gakonsumo, 200 kilowatt hour and above, bayad mo kay namoy putol. Muna ipagawas ng advisory only ha, only on residential. Commercial walay labot. Only residential consumption nga wala gasubra og 200 kilowatt hour. Yun lang, but kini ang commercial, industrial walay labot. May nang klaro ha, mo nang ipagawas kagahapong adlaw sa Energy Regulatory Commission. Dapat purunta no, kani mga pangbuhat og fake news bitaw, dapat gyud ta ni masilutan ni. Para kagahapong adlaw, adto paning Sabado ba, dunay mga notices until Monday nga atong nagkuan nga walay klase sa kining National Teachers Day man kagahapong adlaw, Lunes. Wa kunoy klase no, wala man gideklarar nga walay klase, wala kadtong ni pagawas adto, fake news to ba kadtong nagpagawas atong notice kay National Teachers Day man, walay klase, wala oy naay klase kagapon. Kanila giuntang mahilig magpagawas ug manginana ang mga fake news, dapat gyud ani masilutan kay mga estudyante gadahom gyud hala. Ingon po na notice na ko, wala klase. Nga pagkahuman, fake news di ay. Dapat unta ka ni magpagawas ng ani, mga masilutan na ni mga panuwing dagko, kaubans panuwing gagmay. Luwi po itong mga gagahapon, no? Ato ni aking adlaw, convoy ng military convoy sa Basilan. Giambos dito sa Tipo-Tipo, Basilan. 11 ang samaran, 13 ang tres, tulo ang critical, 13 na ba? 11 ang samaran, tulo ang nasa critical nga kahimtang. Military convoy, 7 ka military convoy kagaa daw ni aging adlaw dito sa Tipo-Tipo, Basilan. Ang giambush kanya 11 ang samaran, 3 ang critical. Dito ni nitabo sa again sa Tipo-Tipo, Basilan. Dili kagahapon ni kagahapon. Pastilan Ginoo. Manginabuhi sa ko sa pikas lawak.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Kasilingan, kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduhang gigikwaan sa doktor.
5: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
4: Ya, lima pagkatuig, okay. Ikatuwa ang doktor. Ya, upot man kaadlaw sa hospital niya, wag kakaog kanon, gamayar kayo. Ya, kinabalaka man ko, si kukunahuna, nga unsa ko paliton. Nakapalit yung Vigimax, tulor ang yun kabuok. Ang kalunis sa unto, ako siyang ipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Vigimax, sa imuha.
5: Okay, salamat sa Diyos. Yun. So, nakagawas na siya, Igan?
4: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din na kayo, nikaon man din siya.
5: So, tulor ka Vigimax, katutsu. 90 pesos ay mo na gasto.
4: Oo, so, sumura yun.
5: Okay na siya karon.
4: Okay na.
5: Okay, igantata o ba kalilangan?
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik, ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
11: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na yun na ayo!
10: Naa pa di ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare, add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Nakaplas po kag-aroma na eh.
11: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-istagom. Nagpalis ko duha.
10: Okay. Duha kag-aroma. Okay.
11: Hindi ang pra, naku, nindos giyo kayo. Nagunong man ito, nangulmul.
10: Oo.
11: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
10: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
11: Oo, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa Ginoo na ya.
11: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
10: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
12: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
15: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, eh.
16: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
15: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot no?
16: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
5: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
19: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
20: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, mas ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Good morning. Pilipinas ug Bukidnon, mayong buntag. Aning atong buntag o mga balita gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni at tuni sa BGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayod nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon ug mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nainamutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Sa ato mga balita, balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager Coco Paloga. Malampuson ang sunod-sunod nga kampanya batok sa gidili nga droga sa mga awtoridad. Nadakpan ang duha ka bag-o nga mga drug personality sa managlahing bypass operation ning siyudad sa Valencia. Unang nadakpan sa mga otoridad alas 4:09 sa hapon sa Purok Uno Barangay Poblasyon nga si alias Badoy, 32 anyos, giila nga street level individual. Nasakmit gikan kaniya ang liba ka pakete nga gito ang shabu nga mutimbang og 6.3 gramos gadunay kantidad nga 42,840 pesos. Pagkalas 9:05 sa gabi, ilusad na usab ang bypass operation sa Purok 9, Dabong-Dabong, Mailag. Tinadakpan si alias Ay-Ay, 45 anyos, usa ka street level individual. Na-recover gikan kang alias Ay-Ay ang unom kapakete sa gituang shabu nga mutimbang og 10.3 gramos. Kadunay kantidad nga 70,040 pesos.
5: Radio KBGA, local news.
6: Samaran ang duha ka individual human kalit nga gitigbas sa usa ka lango sa nga hubog nga suspek sa Purok 5 Barangay Mahayahay, Don Carlos, Bukidnon, pasado alas 11 sa gabi ini atong Sabado. Ang mga biktima nga si alias Oscar, 44 anyos, o alias Bebot, 44 anyos, residente sa naasuing lugar. Samtang ang duha nga nag-inom kauban ng ilang pamilya sa gawa sa ilang panimalay, kalit nga miabot ang sospek nga si alias Jaguar, 45 anyos. Ginsa lango sa ilim ng makahubog. Imbitahan pa sa mga biktima ang sospek nga mukaon apan ibalibad kini ogan na namilit nga mulakaw. Taod-taod mibalik ang suspect nga nagdala og sundang og kalit nga nanigba sa duha ka mga biktima.
5: Radio KBGA, local news.